re amogetse ra yemela ra ifa thego ra ifa lerato ra ibontsha gore re ka ofela all in all of us re ka gare eisan eisan mona motelele eish gane go diregileng bana go senyegile kae ke ke sheke ke le ditsholo kwa ba ke ka lebaka la enga tsentse rapile na kirile ba se bapadisa kgwele maotho ene e be ile defender mothako monno wa ka kwa gola Belgium ke bolela ka ena Hugo Henry Bruce o ile ngore e ma bana se re sare ga botse ye o santse ngwe tsebe tate Bruce arasa re ga botse aregane bogone aregane talente aregane dilo ka moka tsebo maitemogelo a re digane empa sorosore ga botse ke setse ba nna se ke sore ga botse bana re sa tsena re sa mogelwa Tyler le yena wa tseba atla ka molotsana wa gagwe a ropelela ka botlhaga thapelo ya Afrika Borwa ah aish ya a bona taba a retse motlhomong ke nako ya gore go lebelele jwale ka mahleko reng a mangwe goba go nyaka ga batho gause ai ba nyakega ba go thusa papa ai emba ke ka mokgwa e leng gore papa di ebile ka gona ba fela ba rialo ba re gono ba ka gare ga lepatlelo seo seno re netefaletša gore re ba fenye gona re rebile karolo ya FIFA World Cup 2026 ka kwa gola Mexico seo le sona seno re netefaletša gore re ba fenye re ba fenye re latswitše re kwele tsona dikamogelo tsela maitemogelo ona ale goba karolo a gona taba Mexico a gona taba ke itumela gore e bile ye ileng ya direga ka gare ga 2010 e bile kaone ka gore ba feleleditse ba nesha no etilete ba ya malika ga sebe kaone a o ye o bile kaone fela ka baka la gore le bile karolo ya taba ye ya history ye banan re sale reta re sale papathela matsogo setlhopha sa naga bafana le bone le lenwa dikgokaganyong tša leago le bone dithelebišeneng le bone ditabeng melaetša thekgo wa tsa lepapata e le lepapata dikipa e le dikipa dijeresi le dijeresi maabane tša go bontšha gore re na le lena re kaofela sesonke re botlhe tameng a ilo sene ka gare ga mošate wa tsebo le boithabišo go selehle go sa galetše lešatšeng la lekgono ke la botlhano mmino o tlone go kwala bokaone ka mehla a re lebogeng wa tseba a re lebogeng leeto le ebile la beke ka moka gape ge re ye go bala go tloga mošupologo go fitlha le kgono ke diiritše le some taba tšeo o seke wa lenyatša leeto le le re fitlhiša Durban le re fitlhiša KZN leeto le diiritše le some ka moka ga tsona go tloga mošupologo re le ka gare ga leeto la diiritše pedi tša sealemoya ke sa leboga tsebe ya gago wa tseba ke sa e leboga ka mešego fela kore le gere re hashtag 66 ke yona 66 ye ke wena gore e be yona ke ka lebaka la thego ya gago gore e be yona e fihle mo ke ka lerato leo ke ka thieletso ya gago ke ka tsebe ya gago e botse motho motse go sele go sa galetse nna ke taogadiga mashego ke mashego a malala ke se wata semelantshe go itukiša o kare ya ba tlabe ba namela thaba masogana ba tlabe ba ya thabeng ba yo inamela diphefo tse re sekera dimakala le gana jwale ka montle ka mogoleng ka gona ge o itswa o ye sefatanageng o tla re gane lehlwa le boele kae lehlwa le boele gane godi e sa le gona ke a e bona ke tlamehile ke otlela ka gare ga yona le ge e le gore ya mesong ya lekgono e kaonenyana ke sa tsebeng ka gore ge diiri dintšhe ditheoga dithetheoga o ne gwetsa godiela le yona e namelela metsese ke masompeditlhano re itshela e reng ya boraro Wednesday man fundy stray vant e re ke go leboge wena ke lebogele madimo a monna ka matsoung ya wa go ratwa ka baka la gore wa bereka o ntata ko ntlong dumelang ke kgwedi ya lena e gare lebale wa tseba gape mafelo a beke a re tsenang ka re ga ona
hebana ke be ke sa lebeletse melaetsa ya dikolo tsa go fapana fapana ba re awa lo ba latla sekolong ka di 17 lena mafelo be ke a re yang ka gare ga ona ke ya matelele telele telele ke ya matelele dimelang comrades marathonists yo batong ba kitimi ka moka go tsaka gare ga di province northwest free state bontsa te mothupi dumelang ka fa we northwest ke dumela gore le nna le shetse le gashitse botheko le phatse ba shetse ba tlogile re tla ba re kwa ba bang ba ile gore ka nete ba shetse ba le gona ka kwa ge go gonegile gona fa ba ile gore ge re thank god is friday gore ba lakale tsa mahlatsa le mahlongolo re kwa gore ba shetse ba sepetse jwang ba fitlhile jwang ya ke tshe dingwe tshe ile gore tla ba re dilebeletse ka gare ga la botlhano la rena le leng gore le lona le ruele la botlhano le ruele tshe dingwe tshe le di ruileng re tsheba gore re lebella batho ba ile gore ba akete ka gare ga la botlhano le ba kete ka magare ga beke ba kete ka matswalo le gone ba kete ka matswalo ba bang ba tla ba le gare ga di anniversary ka gare ga mafelo a beke a ya batho ba go ya mafateng a maswa wa tsheba le lena re a le ketseka re tlo ba re kete ka bana ba di class ya ba ile gore polelo ya masa e gona go ba ya le khono e ile gore tlo ba re sohla sohla re gone bolela gore wa tsa ka mogodilo di fetogileng ka gore machachia o ka re re lahlegelo ke taba yela ya ga borena gape setso ka setso sa ga borena le a tseba gore gona le spirit gape machachia o ka re taba ya spirit a re sa yeti shapile lena o ka re shetse rono dilo tse ile gore be go senyeke gore ditsebege re shetse rono di bolela phatlalatsa o ka re a lebala gore go na le diphiri ka tsa ka mosate go na le diphiri tsa ka malape ko re no bolela a wa gane spirisi le kae a wa bana spirisi ditso gape ye ira gore le gona re lahla setso sa gore ke nye e direlong gore dilo tse dingwe tse e leng gore be di sa tsona go tsebega re no di utula ka mogomo kakakaka re dirishwa ke nge yo re ka batshela pele re lebella tse dingwe go fitlha ona fao ya ba ile gore ke sere dipego tsa ditsebišo ke bone ba ka kwa kgorong ya tsa maphelo le lefapha la forensic go tswa Gauteng province ke kgoro ya tsa maphelo ka Gauteng province le lefapha la forensic ba rometse melaetsa ba re KVW nke o re thuse re nyakišeng re nyaka meloko le metswalle ya batho ba ba tsebishe maina bona re bona gore na gona le ba re ka ikgokaganyang le meloko le metswalle ya bona ka batho ba re na le mbona ka fa gore ngetsa maphelo le ka bolota bahu re ke ke swere di perocheu ke tloba ke go fa tsona go tswa go seserna o ileng gore o gopetse gore hle re nyakishe re tlo nyakishana taba yeo lokishang panel le pepa go bana ke tloba ke bala maina a bona ba re ba tsebang are thushaneng re ba le mosheng ba ikgokaganye le kgoro ye ya tsa maphelo nna le wena a re tshwane pele jalo thank god it's friday ka gare ga metsotso e masomepedi senyane re itshele e ringela ya boraro go sele go sagaletse

0: ke tsa go kenetse tseo ba felena ka wena ba tla go direla motlholo re ya leketseka mana ga re ya go keteka le wena mogetsi re ya go keteka madiba le botlhe ba ileng gore ba gola ka gare ga mošhato wa tsebo le boithabiso ka gare ga letsatsi le lekono ge re re thank God is Friday ke tlole fa ye re leketsekang ka yona ba re leketsekang gane jale re tsena banneng ba ditlelase ke re bana ba ditlelas a ile sene
1: Sis
0: Kevin le kae? Re gone le Maria.
1: Rona.
0: Eh.
1: Mama tsa ke tsa bana ba di class ba le sedi motlana.
0: Okay.
1: Na le mo ba re ke commando mo setla.
0: E go re.
1: Tsa ke ara monna re. Go go tsa ba tsena o ntsoshi. Yo a le ke re mo tsa se wa ke a mo tsisa commando ka mo ka mole.
0: Okay.
1: Le se tlo sa ka mama tsa ke sentse tselana wa hola and then le kazana bana ba ka ke David Somo ka le ka mo cosmos city le na go re ba go le ba go le ke ba ratwa
0: le ratwa wena a
1: tshina ke le raka o le raka sis KV
0: ba tsong bana o ratwa go ratwa sa mma ke dumela o re gotso fetse le gona o gotso fetse
1: eh
0: ya a ire ke go le boge
1: okay ma thank you
0: sama ke go le boga 0860002452 thank God it's Friday come shanti go sele Hey, tami, relo chakanya.
2: ¿Qué no pasa?
0: José la cosa galich.
2: No, mujhe wa switchi of gas influence kinka di tlo bua ka mara ro na pinya na go to mo switchi o ga switchi o wala le switchi of kinka chata go go tsama
0: yeah
2: especially wa switchi o go tanka ri la machine sail
0: oh a woman
2: e tsama ka plus 5 2 or 3 e nomoro tsa ona so pankela machini tsa e la gabo se sineji
0: eh or nomoro ga na e thoma ka enye rena pere e kwa rona
2: ke nomoro tsa ona e thoma ka plus 5 2 or 3 plus 5 2 or
0: 3 ba e tlhokomele
2: ba tlhokomele gore WhatsApp ne motho e le gore temporary a bank account ya so go kopela o time
0: Oh, it's a batsana batsana jalo gore sama bona tima phone ya gago ka pela pela gona le batho ka re banya ka go go tse gane ke bona ena ra sona uno theja batho ba ke ra le ge motho a ka re ke nna o ya panka ya gore ke gopela le be ke go fetela nna ke ho jemela itse mengwe he panka ya gago re chelete ya tsena ka mo ya re re ka ya panke ka re le na molaetsa shule o tseba molaetsa shu barawa a wa go para o tsebo
2: Pumuladi
0: Lucio.

0: ya mi shake Mexico le bafana bafana go ba o no tsoga botse ka mo shate go sele e go sagale a re lo sheng ba sebetsa go sele go sagale tsa
1: wa la robele di tla wa go sele ga metlepe
0: ya ba tsaba robegile bana dipelo di kole botlhoko bana
1: ya wa re kole botlhoko ba di amma
0: yo ke re tla dirang
1: mara rena go tlela ta roka ne re tsara bana ba tla tsara ke alpe jo go bana ka mothembise ba
0: okay
1: le khalbeni tsane ra ba tshele pele ba tshe tsa ba ska ba sala tselo
0: ba o tlela kai
1: eh khalbeni tsane ka mo ke o go tlela pele ra tselo go matshina o kreko
0: okay
1: eh o bana ka mothembise ka
0: Mm. Ela
1: go bolela ke re ke maitse na ka o o fatla.
0: All right.
1: As maitse ne ga tsfatse.
0: One net.
1: Maitse. Ke maitse no one net.
0: A re lebogeng lena.
1: Ke leboga ga ke se go.
0: Ba ga se betha re leboga 0860002452. Ke nna kwa bana ba di class. Ye re leng ka gare go yona metso se ke mebedi re tsena iringela ya bone. Ka metso se le somere tshela iringela bone ke gona mo ile gore ke tloba ke kisha di etsebishong tsa tsa rona ka kwa khoronye tsa maphelo ka Gauteng province ka mshate go sele
2: go sele talgali ga mashigole tsogile ga botse
0: bana re tsogile hle re ra lena manpali
2: a wa ka sele na mla toga o gona re tsogile ga botse re ba re tekwela marega
0: tsona pefere dirang lena ka masa
2: ena go ya yona
0: ke ro ka re go tshola ga pulane ngwe ya metsana go tonya
2: ngile wa bona mara ana ra go se fa re tla re
0: a gona taba ka nnete ke nako eh
2: a tao ga di nena ke re ba nna ba di tlhafa ke re ga itse di ya ka yena ke modikwantho ba gale rantse ka mo mamelodi ka mo Pretoria ka fa
0: eh
2: ke re ga itse di ya ka ka re mo ke re o be le ba bere ke ba go ga botse yena o re la mara ba tsata to min lane ga santene Elandos Park
0: all right
2: yale ke re ba mo sela me ka mo ka ba nna ba di tlhafa ka mo ka go thoma ga selepe ke ra bona bo malutlela ke re ba nna ba ba re swere ga betse ka gurugulu stereka
0: ye ba le fihlisha botse ba le tsha ga botse
2: la ga o shota tao ga di ba le rekori
0: ye
2: a ba nna le go le mo kgole ba no go bona ba a kitima ba le ge re shota ba re thusha ba tsa ba
0: ai bana le nete ba ba re le shota ba dumela bana le nete
2: ba re le di atura na melang me bere go ga e gona
0: yo we re le
2: bo bana ba re tswere ga botse tao ga
0: ke kwa
2: ke mara nko ntse ke tsena di mamoga mang go baby se maka ke etsa ka mo pulukwane ke tsoli etela
0: salom mona neng
2: a tsak sale ke mana khale le ke na a sa tontse ba ka mo go mo ntse ga bana ba ba kirile ke tsika Pretoria ka go ba re mang go baby wa go nya ka re tsone na wa re re tsha ke khale
0: a le ena ke khale a ke ra le bone
2: a ntukulo a ka ne motoro re tsa itse khale ne ro sa itse ka mo borwa
0: mwana wa kwa ke
2: ntoka maga estana ka o sa ile ka mo borwa ga bua retsa ka mo pulukwane
0: ai wa kwa ntokolo na le na xiye mo pulukwane le ra itsedi a
2: ba ke bona ntokolo e are na
0: ke le boga
2: thank you man
0: le le na xiye mafela beke e ibi apolokego nana wa kwa ke manipole o re khala o bone o tlhologetse molukisetse o batlo go etela ino tswa o lukisha wena no tsa o bia go go tsa tsa bathata tse tlhanonyana e gape ba etla ina go a ketsekwa
3: sa siyerde yakana mo Sun City e wile gape e tla buile ka festival ya Mswana no shika di 27 June 2026 mo Sun City Super Bowl ke re bona di gate tibula

Moteledi wa Thobela FM ke ya go tamisha ke le muruti Mashabela. Kereke ke Bophelong Bible Church e Madiba Park go la Polokwane. Ke rata go abelana le wena yola ka ge ke thomile maloba ka bolelanyana ga nyane molakare. Moshe o be a rutegile kudu. Re sa le kgweding ya baswa ye. Go na le se senyemisha go moya wa ka. Sa gore go na le baswa ba ba e gafetseng digalagala. Le go e gafela tsela le tsela ga ba hlokomele taba ye ya thuto. Moshe o re balang ka yena ka Bibeleng. Bibele ya ka e re o be a rutegile kudu ka mabohlale ohle a ba e gepeta. Potšišo ke na le yona ke ya gore o sa le moswa o rutegile goba go gomile tseleng o paledišwe ke ditšhelete ke kwa bohloko gore go ne ba bang ba baswa batswadi ba re tšhelete še re tla go iša sekolong empa motho o e gafela tša gage tše e seng tsona. Moshe o ba a rutegile kudu a re e tlogele ga nnyane mohlomongwe ge Modimo a ratile ke tla boa go yona a ke kgwathe ka yo mongwe šo ngwana wa Modimo ba re ke moapostolo Paulus yo a ngwadile mangwalo wa mmalo a ka mo Bibeleng. Re bala gore moapostolo Paulus o be a rutegile kudu e nngwe ya ditemana ka go bagala tia kgaolo ya pele re bala temana ya lesome4 o re ka mokgwa a bego a rutegile yena mong ga a tepala o re ke be ke phala le ba dithaka tsaka ka moka lena le tlwaetseng dithaka goba le sa

0: a re ba le temana e te o se ko a tla re taba je ke ya te thomela e re ke go ba le le yona gomme re hwetsa lengwalo la rena a ke go botse gore le hwetsa mo kae ke go ba le le lona lengwalo le re le hwetsa mo weekend ya ditiro kgaolo ke masome a mabedi le metso e selelang gomme temana ke masome a mabedi le metso e mene Paulo o be a tlhaolosetsa kgoši Festus ka tša tsela ya bophelo tsela ya sekreste bakeng sa gore kgoši Festus a nape a sokologe gomme ena ga a sokologe go na le gore a sokologe o kgaotša Paulo a sa bolela o mo swara molomo go bo go tsebega o šoro gore monno go thogo ke Paulos o ile sekolong a rutega a ba dinaong tša monnatsoko gore wa go rutega kudu ba re ke Kamaliele Paulo o rutilwe tša bojuta a feta a rutwa tša bofarasei ge o bo o ka ba mofarasei ya baga wa rutega ga botsebotsebo o sa kgonege gore o be mofarasei o se o rutege mofarasei o mongwe le o mongwe o be a rutegile Paulo o be a rutegile kudu motheletši wa ka motheletši wa thobela FM motheletši wa go ratega sekolo se bohlokwa sekolong o ile na go ne ba bang ga ka ko bolela ka sekolo o namile o di o tima radio ga ka ko bolela ka sekolo le motswadi o napile o di o itia lebati a tswa a ke go thuše ngwanaka a ke go thuše motheletši a ke go thuše mma wa ka le papa wa ka hlokomela sekolo ke ile ka emiša thero ga nnyane ka bolela ka sekolo ka re bana ba ka ba bophelong Bible Church nke le rutegeng tsenang sekolo nako e sa dumela le rutege Paulo so ba rutegile ge ke ya go kgopela tsamaya o ngwadiše sepela o yo te ngwadiša sepela o yo ngwadiša o rutege o bale o ngwale le ka nako ya moleko o se ka tšhaba se ka iphapanya le matšima ya sekolong ka nako ya moleko o yo ngwala le le go rapelele motheletše tlho mongwe sekolo wa se bona gore se bohlokwa e fela moyano mongwe o ne o fela o re gala mošigana mo go tshwenyang modimo a re na yo a lokile ngwana gago ke yo ke ya mo rapelela mothuše a sa kwele gore Paulo o rutegile le yena modimo a rena a rutege lebitso le le maatla la Jesu Kriste amen
1: re leboga thuto yeo ka nnete le re tlabasana lena le ka go fitlha sontaga ka tšheletšo ya morutho le sedi re a leboga amen apostle ka ona mokgore ditabeng tša mathomo o gona re sana le weru weru re leboga beke sama tate mdlole tlhokola tsela mmogo le wena motheele tša thobela FM tsebe ya gago fitlha ga jale go tloga mošupologo Rea ditabeng tša mathomo ka morago banyana o ne le setlhopha se se feletseng sa tlhokola tsela ke moka maneneo a latelana ka go fapana-fapana ditlalemiso e tlabe e latela itsine le ka a mafelelo a beke ye shalom shalom shalom

0: Uitshile ba papa di go tshwela FM le fiki se ja moleta.
1: A ke le bora tsembiso mo tshile jo tshwela FM ke go tsa Michelle go locha di papa di ja T20 ha tsa bena sa cricket di araloka tsa basadi go thoma tsa jin la le khono ngwetse ya comrades maga amane ile go ena Gerda Stein uri o swabishwa ke ditaba tsa o amantshwa le di go baji mo di parishanong tsa mabelo mo challenge papa di ya go le ya maoto ga e fele e sa thoma mona go nye se tlhopa sa naga sa go le ya maoto bafana bafana Senya ka thego ya gago go feta peleng gore papadi ya o latela ba gone o boya re tswela pele ka mogwana o la re thomile o ka gona ka go duduetsa setlhopha se sa bafana bafana re tla bolishana fa le mosekaseki wa dipapadi gona fa go tshabela FM re lebeletse papadi ya maabane bosego ebile le wena ke tla ke o fa sebaka skwa ba shooter o be le rena ke leboga
0: o itshile ba papadi go tshabela FM le fiki se ja moleta
2: Machaji a go tonya a marega a khona ke kofi ye le bibi ya Cremora tshedimusho ye ya maemo a buso o itlisetswa ke Cremora get that Cremora feeling
0: jabuso o di tlalemiso thobele fm o shata wa tsebona bo ithabisho
3: a ke a go leboga se ja motheletse madumeshi ao nna ke ega ge o rata o kampitša jwalo kgoši ss a ke maemo a boso go ditlalemiso re thoma jwalo ka provenceng ya gauteng maboneng johannesburg a tshela 2020 tshwane seswanyi 2023 provenceng ya limpopo polokwane ga bo maria tshela 2020 tshela ba phala borwa lesome 2023 tzanen lesometi 2020 tshela le phala le šupa 2020 seswanyi bokone bophirima mafton ke mafikeng seswanyi 2025 rustenburg rusty dusty 2025 Peritano, Mpumalanga Kambombela, Lesume, Masumepedi Sinyane, Sekunda, Tila Masumepedi Pedi, Ashu, Tumi Paturi, Neteke Hore, Kwale Kala, La Maemo, Abuso, Kanarenya, Afrika Burwa.
2: Kamuka, Ria Shoka, Maikutu Ale Akrimora, Akisha Oburuto Bahai, Aswana Lorutra, Uwaka Rejuli Chachi Kamuka, Lebebi Lamuswana Noshi, Leli Dragor Kofiaka Ibe Ekriti Hileo, Miba La Palaka, Ba ipsina ka tatso ya lebebe motepeng. Cremora e dira gore tshohle tsheo re di dirago ke phuphume ka lerato. Ka pasta yela bohle ka lapeng ba e ratago ha mmogo le di dessert tsa go rotisa mare. Ikhumane le tatso ya lebebe ya o relela go sa swetse gore ke diragalo efe. Get that Cremora feeling.
4: Ya le boga sefa ka mokasa ditlalemiso thobela go batheletse ka mokwa thobela FM le beletse maemana ofisa le kgone go tloga go selega botse diprovenceng tša rona ka moka ga gona le pula e lebeletseng tšatši la lekgono e ke tswela pele mafelelong a beke dikgonago tša dipula di gona botlhabela ba province ya limpopo le mpumalanga ka diperesente tše masome a marao dipula tša masarasarane dipula tša yone di na ka moka dimatlabatla a kgetha mafelo ka sontaga re bona masarasarane a tswela pele a ba gona leboa le botlhabela ba province ya rena ya limpopo le botlhabela ba province ya mpumalanga ka diperesente tše masome a mararo ke a leboga
2: kwa tonya ka montle gona go tla kgona ke komiki ya tee ye lebebe ya Cremora pego ya maemo a buso o itliseditswe ke Cremora get that Cremora feeling
5: bola mesenya khale re reka je dintshi ka lesome
6: he wa tseba selebe re nena le boleng
5: ka lesome o bona melo ya drop ngwa
6: wa
5: bo
6: wa bona le seno a mapoti
5: ke re wa bo ja wa khora
6: ke re ka dingatha
5: a be le majaja a lesome a sa leselo
6: hi rip
5: ubia lesome le sana le mata o go fa komiki ya kofi
6: ya e
5: ya re kofi thaka se putola na sa bona sa 800 gram se dire di komiki tsa go lekana le 296 tsa go tsefa ka thako ya fatsa ka lesome komiki ga ite
6: he na o reng go ne
5: ya go botsa mogwera ka re kofi o hoja bolembe ya go tsebagala kana go tshohle tshepisho ya ka fatsa ga 1 rand go miki e tee e ba dile ka kelo ya 2.7 gram ka theko yeo e digelwao
7: Add to cart ke di rata
8: e re go lefele yona ka tie ngwana
7: ka nete papa
8: ka my cashback ya my way ke tlo bushetswa 10% ya di premium jack ba ke sa se clean me ngwa ga emebedi
7: okay
8: yale ke tla ba le tshelete o ke tshegilego ya go thagatsa ngwana ka wena o ne iphelela se wena girl
7: papa
9: Batho ba mmagontle, dikoloi tsa mmagontle, meputso ya mmagontle. O humana quotation tsena go myway.co.za. My cashback ke kholewa go ditjoletsa tsa maswanedi. Mo patela go sa ka wa claim mengwa re mebedi. Me di tefela tsa di premium tsa go isa shalla morao. Myway ke mo wa simola wa ditiro tsa di tshelete wa go se insure bophelo. Di premium di aka risk profile ya gago. Bona le dipeelano.
10: Ditiketso tsa Boxer Prize Knockout se tlaelwe. Reka Ellis Brown Creamer 750 gram tse pedi ka 95 rand. All Gold Tomato Sauce 700 ml. The Cross and Blackwell Mayonnaise 750 gram. Bobedi ka 70 rand. Tinjola ka tse pedi fela moriki ka o tee. Boxer Prize Knockout.

0: kgadi ya ngwana re tsena ka yona re tsena ka mošito ka lebaka la gore re ka se fele maatla jabang kgatlha ka bophelo ke gore go kawa emelela o ithinte a se o fele ka wena o di gopiwa fela a se o fele ka wena a tsebaga botse gore go gopiwa ga gago a wela fase o sa na le monyetla wa gore o eme o ithinte mothile jwa thobela FM re go dumedisa ga sempe go sona se ke a tseba gore dipelo di botlhoko reng yamile wa tseba re ya balabala eupia a se go fele ka rena ke lesomešupametsotso ye lesomešupametsotso tsago e riela ya botshelela re go dumedisa ka lethabo le kgolofelo ya gore mabotse a sa yetla re bolela tšatši ka tumelo le tshepo bjanong nna le wena re ka se latlhele touno mamotlha um ke bolela ka mokgwa o ka lebaka la gore re a tseba gore reng yamile ka mokgwa e be e le goreng e be re lebeletse ntlha ye tee go tswa go bafana bafana gore ba kgone go thopa papadi ya maabane nna mpitse lethabo le joy la ga mathato setlhopha
1: nnaaakanyama
2: nna ke nyako riale le jo ke re nnaena a se ke nyame ngwana a lefele maatla mo aforika borwa a lefele maatla ngwana a re se keng ka nyama re tsebe le gore ke ka mokgwa e le gore re thomile ka gona e fela re sana le sebaka
1: ande malekase magono magono ke mabueletša jale re sa thoma re sa ithuta lefelo nnete ke gore motlho o mongko pele kwa re tlang ke rentšhe nto nngwe e le goreng e tloga e tsebalega jale a re ba phaphatheleng diatla ba kgonne o ka bontšha gore ne ba gona gona ka kwa
0: re bone pelo ya ka e botlhoko ande o bontšha gore ke motho
2: pelo ya ka e botlhoko mara a se ka nyama ngwana
0: nto ngwe le nngwe ye e diregang bophelong ke fela ke re a e re gore kua pelelo di ka se fetsego eupia se se diregileng maabane ke kwele pelo ya ka e le botlhoko kudu ka lebaka a se nna mosekaseke eupia o di o bona di-defender tse tlhano di tsena ilo ra mo gona re ba le
1: mathatale ba bangwe ba bo ba bontšhitse gore bona wa tsware keng ana ba ba kgethileng bale ke bona ba dirile lenya kore e ana ko uwe a re nya kore e be ko uwe taba ya mohutomo jale ka gore shetšentse ba blame goba ba sola batho ba e le gore ba kgethile gane jale ka lebaka la gore re latlhegetswe jale ga re nya kore
0: ewa tla ko botse re tlono sola ka mogophelo boleng ka gona re no fela re renke badile jale nke badile jale nka le ge ba raloka ka moga e le pirates le chiefs re nke ba tsantšhitse mamang ke ba tse ke ka mokgwa e le goreng kgwele ya maoti di re maikutlo a re na be ka gona nna maikutlo a ka ke di ore ke bona di-defender tse tlhano bothata ba ka ebile gore a sanka batho ba ba raloka mmogo e le di-defender tse tlhano eupia ka no gore ke tla golofela
2: hesejaere
0: re metsotso ye tshelela ke bona ba re ke mang moisa o wa go raloka ka kua ntle ka kua le re ke mang ba re ke foster
1: Foster
0: o ba o swantse korile go ka lebelela papadi ela wa yo e lebelela metsotso e tshelela go na le go nngwe o bile le sekgoba sa gore a kanwešaga botsebotsebotse e padile tabanela ke mo e le goreng ke ngadile ka tsamaya ka robala
2: tse
0: tsa di-red card ke di tsebile ge ke tsoga ka lebaka la gore ke ngadile ka re wa bana ye e todi ya gore pelo ya ka e eme
2: bele tla ke go botse ka mokgwela o thomileng ka gona ge ore a se wena mosekaseki nna ke kwa o kare o kare ko wena mosekaseki bona tshine tsa rona o boletseng le joy o boletse ka taba ya formation 5-3-2 lebelela middle field wa rena baraloka gare ba rena ka baka la gore papadi e tswa gare ga lebala ngwana mola o thomang ka ditaba tsa di-formation ai o mosekaseki ngwana
1: o morati molatsedi wa kgolo ya maoto
0: ke rata naga ya gešo eupia ke ya bona gore o ka re na le moya o mongwe e le goreng o re aparetse ke gopela batho ba ka ka mokana rena a re rapeleng re tišitše le
1: setlhopha
0: sa rena sa hockey se jelwe letšatši la maabane bjanong ke ntse ngwe ke reng moya le wa rena wa go fenya a re o rapeleleng o boe gape re o bone re kwele botlhoko eupia o ra gore a ratswa gopola gore team e re o ralokang le yona le yona a se fenye ge ba bula maabane ke re sija a se ba
2: fenye papadi fetsa o fela gone jale
0: a se ba fenye
2: ba fentswe ka dino tse pedi
1: e a re kopane re sentse re tla bona gore mothomo o tla diragala eng
0: go na le semaka se se ka diregang a re latlhele toulo re kwele botlhoko a re fodišeng dipelo re sa boa gape re tlo raloka ntswela ke boletseng ka re mo fokeng go e sa tlo diega la nkwa kere la bona gore mo fokeng a se abe gona maabane nke ba tsene Aret, eupia ke lo tsa di boneng ka Africa bro, re tswela pele re miemela re tswela pele re thaga bafana bafana ka lebaka la gore ke ba rena re ya barata. Na ngwana a di le phosho ka ga re ya molata. Ra mo tshera mmontsha di phosho tsa gagwe, ra fetsa ra re tswela pele ra mmontsha lerato e ba ngwana wa gola. A ge bafana bafana a ge.
2: Aye ye.
3: Ala la monyetla sho mo ka ba le sebaka sa go ithopela setseka sa 2 million rand ka Standard Bank le tabo ke la tjatji ka tjatji go tsenela wala account e fe go ba yefe ya maswanedi go app go ba lekaleng o setse o le customer ya Standard Bank bona ya online we marishete Standard Bank Connect go oketsa matsenelo a phadišano Standard Bank ke mothegi wa semolao wa ditlhopha tsa kgwele ya maoto tsa naga. Standard Bank Moabi, one wadi shitwego, wadi tirelo jadi chelotele mukitlana, ona lidi pialano.
1: Naga sa
4: go hatwe e sa le leswa le o le pelago le o le golao kitika khudi ba sa le rena go mme o ipsine ka ditheko fa tsa go makatsa go etsa 3.6 corrugated sheet ka mmala o montsho go ba grey ka 139.90 fela le ba atla style la shawara la square go ba round ka 1499.90 fela le 100 liter solar geyser ka 4999.90 o tloka mo kitlana ba ile tshe ba rena ba ikemisetse go thusa ka lebenkeleng go ba ka mogala la tu ba you say and score.
5: John, afa o bona gore matjatse kgwedi a setla a motšhelo a tsebaga dijwe.
6: Ke bone. Yo, e bile ke fela pele go fetsa.
5: Go lokile. Seo sona tshe go se dira ke go tsena go e-filing go ba go SARS Mobi app. Mtsafa tsa tshedimoso ya gago le ya panka ya gago. Ke moka o lekole le go tseba matjatse kgwedi a go faila. Ke phetho.
6: Thoma ka metšhelo ya gago pele ga tšohle. Ipe maemong a maleba o kgone go fetsa. Etela sars.gov.za. SARS at your service.
1: Na ga se wa hwetsa tikete ya gago ya Red Bull Symphonic ya ngwago. O se tshwenyege SABC 1 e go tlhametse leano ka Sontaga sa lesomenne mosegamanye SABC 1 e tla utlisetsa ditiragatso tsa Red Bull Symphonic tse di phelago thwi ka kwa gola Monte Cassino ke le gala mathomo la history. Red Bull Symphonic e tla etelwa ke badiragatsi ba babedi, modiragatsi wa mmino wa house e le go San L musician le motswapele Dladla Tukzin ge ba dira dibuku tsa bona ja dibuku tse dingwe tse e le goreng di tlhamilwe leswa le setlhopha sa mmino sa symphonic ka botlalo ka fase ga motlhatlhi Chad Hendricks o se ke wa fetwa ke Red Bull Symphonic Afro House Our Home e tla gasha thwi ka Sontaga la 14 June ka siripagare go tshela irinyela ya boshupa SABC 1 Mzanzi for sure.

0: Walking into Sunshine Central Line ke bona ba go fang go seng yona ye o e kwang ga biale ke a bona molaudi wa rena o mongwe ntate sephelela o ruthiele ditse o re botsa gore bafana ba ba le megwa ba ka se duo tsena le go ja batho ba ile gore ba ba amogela
1: ke a gana re tsara go tsoma le ga o sa
0: e be re sa dumedisa ba neng re tla dira motlologo ya pele aretse e o pia sa go nkgatlha ko gore ka mokana rena re ya tseba gore go sana le monyetla ye mengwe ye e le gore re ka dira go phadima bana motshele jwa thobela FM re go botse gore na le tshing la le khono ke tshe di fetse e le gore nge re go tshware tshe tsona go di sa fisha re lebella taba ya special investigation unit mo e le gore nge ba utullutse setlhopha ba utullutse taba ya bo manager ka kwa gorong ya selegae mo e le gore nge gona le batlhankedi ba e le gore ba khumane go masheleng a go lekana 16 million ka lebaka la go rekisha di visa re tlo ba retsana gona mo re kwa gore nate mane re o tlolla se pila ka sephosefe
1: ehe mola go bolela le rena re a tseba gore ba thegi le balatedi le barati ba kgoli ya maoto ba ka kua gola Mexico ka sesebaka abianong re lebella ditlhotlho go ba kere tlhotlho ye le gore e ba gona ge motho a etela lefelo le le itsego kudu re lebeletse polelo a kere jwale re a butsiša gore na o ile wa ikhumana o etetse lefelo le ile gore ga ba tsebe go ba ga ba bolele polelo ya geno na gana mauweng maitemogelago ke a mafeng ke polelo e feng ye e le goreng lebe le ešomiša he go ka tlhatlha tse dingwe wena dula o tlhoele tsebe ka morago fa o tseba gore re tlabe re na le motswako thui go tswa go DJ Soul T na fa ore a boa.

0: dintla kgolo tsa ditaba tsa SABC e o ikemego e sa tšego letlhakore
1: magareng ga tšona lo le le e ka re ka letela tša gore tona ya toka Mamoloko Khubae o phegeletše ka la gore mmušo ga o tsebe selo ka ga go emišwa ga ditirelo tse goba ka ga nako yeo e beilwego e bago ka la 30 kgweding ye gore bafaladi bao ba sa go molaong ba tšwe ka difate tša naga e tla re emisong ya lehono seopedisa mmino wa lekompo lehlogonolo shebe Mabena Chauke a tlhwa a boetše kua kgorongkgolo ya tsheko ya Polokwane go ya go ipelaetša kgatlhanong le sephetho sa go mogana ka beile ka go le lengwe motlhatlhi wa Bafana Bafana Hugo Bruce o re setlhopha sa gagwe se ka ithuta tše ntšhi go tšwa go papadi ya mo bošegong bja go feta ya Pulamadiboga ya phadišano ya lenyaga ya FIFA World Cup fao se pšhatlilwego ka dino tše pedi go lefela ke Mexico tše le tše dingwe ka iri ya bošupa go thobela FM Victoria ke sejabaledi moletša show o le swaretše tša dipapadi
2: o ipšhinobe dipapadi go thobela FM le Vicky sejamoletša
3: ke le bo ga tsembiso motšhelo tša tšabela FM ke go tamiše le go lotsha magage show re beletse fale gore dipapadi di gare di a kgatlampana a o bo tseba ka ngwaga wa 2002 safa ile ya swanela ke gore e kgopela tswarelo go ma Afrika borwa morao ga ge kosha ya setšhaba e sa opelwa botse dipapadi tša 2002 kagua South Korea ifela mavane kagua Mexico iroropile ka siriti go botsa nete mo mogaleng fa ke na leng Dr. Mapalla ngaka ya dipapadi magagešo e ke na fela yo le gore tla dia gore dipelo tsa rena di boele madulong re tsebe gore ka nete re tshwanetse go tswela pele ka mola re thomile o ka gona go thega setlhopha se sa bafana bafana ke a kwa le lulu wa lekompo ka mo morago ga ka ore nako yela e fitlhile motheke thobela FM re tla nna mere amogele Mapalla Mapalla thobela
4: a go dibadi tshe di medicine le motho wa ditlwana meso
3: aha a ka ja tshila ma seme pedi pedi go di a mei papading ya segore ya boditshabatshaba Mexico e fentse Ghana ka di phoso tsa o tshwana le tshe le gore di dirile ke bafana bafana tsa le bota seo se dira gore motswara dino a be ka fasega gatelelo ke bone Ronwen Williams Mabane ke mokwela botlhoko gore a wa o thewetse papa ga botsebotse phoso e bile mo kae
4: Pocho gore wa lebelela sejar lebelela le nna le le gore mo tlhatsi go bo re se thomile papadi e ka lona o thomile ka nna go la gore a loka papadi ya tshile le tsho go feta go raloka papadi ya go tlhasela e bile se sengwe ba raloka ba ile gore go ba gona ka maralo patlo ba lebelela gore ba lebelela tsho re sentse go rwala papadi magetleng go bona go etsa tebo go mokwena o ba se gona mo papadi ka lebaka la gore o raloka di papadi ke di ntse tsa setla ka go feta tse masome nne tlhano mo sepetse ga tsama melisa ga o ka se ka mo shupa ka monwana la ga tete
3: ar fela tse ka o lebelela gore papadi ya rena ya o latela re a o raloka ka letsatsi la lesome seswai ke a bona fale ebile mo moshimishane ka rena fale Max Maponyane ba setja la iditse gore ya mo ditlobo ya re a bona South Korea ba fentse setlhopha se sa sheke ka dinotse pedi go yete re a o raloka le setlhopha se e le gore se tla be le sona se fetsa wapatleng ke na le nnete gore ya o ba papadi e thata ke mo kae mo le gore re ka lokisha
4: re sa le jurele bise mo mogareng pa le patelo re ra lo sheba ra lo go ba go yetsa yena president ya ma 2000 re le bogile mo fukeng gore re kgone go tlhama ditlhatselo mo mogareng pa le patelo ga tsela se tsapa sa Zechia se le gore o sele sona fela tlhagetse mo misong ya le khone bya le gore la pele le na pele le thoma go tsapa fala go ya pele le le gore ba fara ba fala ba ikhumana ba le ka re ga lona
3: ke a le boga mo tshetsa tshobela FM tshe dingwe tshe le gore ditantse she di ngkhoti ya comrade maga a mane ile go ena Gerda Stein ore ba swabishwa ke ditaba tshe tsa go amantshwa le di ukobatse di phadishanong tsa mabelo the ultimate women human apran ke le gore ya kitingwa ka sontaga go tloga Durban go ya Pietermaritzburg Gerda o nya ka sefoka sa gagwe sa bone ka o latelelana ebile e le sa botlhano go palomoka o ka gopola o thupile la mathomo ka ngwaga wa 2019 dipapadi tsa sebena sa lefase tsa T20 tsa basadi di a thoma le gono ka kwa England e thoma ka o raloka le setlhopha sa naga ya Sri Lanka go sasa setlhopha sa Africa borwa sa basadi ba tla be ba raloka ka kwa Old Trafford le setlhopha sa Australia o po le gore ba tsena mo papading ye e le ge ba etswa papading ya bona ya go itukisha ye le gore ba tsofenywa go yona motheletsi ska ba shooter lona ke tla o fa sebaka re bolele ka bafana bafana re ba tlotlheletsa gore ba tswele pele sebaka se sa le gona
2: o ipse le ber papadi go tshwela FM le Vicky sejamoleta
5: Just FIFA World Cup 2026 e fitile. Tsabela Mexico, go Canada. Motsotso mongwe lo mongwe.
6: Tleletsa mabosa di papadi tse go thobela FM go ipsena ka boithabisho le tsedimusho.
7: E le khutla ya mathomo-thomo. Afrika borwa ba inuisa. Mo di papadi tse go pole fase.
6: Re bafana ka ofela mogopo wa lefase ke wa rena
5: all of us
6: all in
5: ka ofela
8: tumele FM mo shetse wa tsebo le boithabisho just a bit bit o di tla dimiso le go tshetsa jona go tswa di province ka bogaga Afrika borwa o lukega mmileng tumele FM
9: and nalo wena mtheletse re kitumela jwa ka mo province ya Gauteng mo ile gore nge re tlokopana jwa lo letao ya moriri o moso motho ke sello maremane dumela wishu
10: aboti ka ga mo le batheletse batho la FM ke tsa tsaka se ke le tamisha ka gasho go go tswa mo di bibeng lena
9: moshati
10: ke le boga rena le kotse batheletse mo R21 moralading wa borwa pele ga pinone of frem tikologong ya Kempton Park tlokomela mo tedi re boloka fao rena le kotse gape mo F12 morala ding wa busubela tjatji pele ga magatlhanong a ilulis tukulong ya Edenvale a re tlokomele magagesho ka fago mo entry ya rena go thoma magatlhanong a Padlu go ya ka kwa Johannesburg moela spepetoela ga botse N1 go thoma Pretoria Grand Midrand go thoma magatlhanong a Padlu go ya ka kwa Randburg moela wa spepetoela ga botse a rena mathata entry go thoma Heidelberg go ya Jimiston moela wa spepeto sepela ga botse N4 go thoma Bronco Street go ya Pretoria moela wa spepetoela ga botse R8 go thoma Soshanguve go ya ka kwa Pretoria moela wa spepeto sepela ga botse N1 go thoma Carousel Plaza go ba o tlo fitla ka kwa Hatfield go la Pretoria moela wa spepeto wa sepela ga botse ga rena mathata N14 go thoma Centurion go ya ka kwa Krugersdorp moela wa spepeto wa ga botse batheletse mo phoso ye nngwe le nngwe e diregang gona ga go be le thuto e re thutileng yona a re se ke ra latlhegela ke tshepo go bafana bafana ke a leboa botika ga mo le batheletse batho bela FM e bang le mafelelong a beke a mabotse tlhole
9: e le wena ga o be jalo batho ba thabazimbi dumelangthabazimbi
11: thaba ya go rwala chipi ka mereba ka bophara ba Afrika go 91.9 goba appong ya gago ya SABC Plus thobela FM Moshati wa tsebo le boithabiso.

0: Kamara o ka mo go ikgetha. Tobel FM. Shata what's about we tabi show.
1: A ke mo shata what's about we tabi show ka nete ke le sumi metsotso go ikela go iriela ya boshupa. Ka ba ya le re tsene go di safisha mo ile go re re bolela le yena mo yeng wa rena moleledi wa Special Investigation Unit le go yena ntate Selby Magotho. Ka taba ile go reng e boletjwe le tshila mabane mo ile go reng se tlhopa. A se humanwe sa bomenetsa ka kwa mo re gorong ya selegae ba ile go reng masheleng a go lekana 16 million. Balwa ge go rekishwa divisa go ba faladi ba ba rekishetsa divisa ba nna tlo ba rebolishana le bona ba re botse gore ba utulutse ka sepopo go sefe nna ba nagana gore go ya pele go diregaeng ba ga Magotho miso me botse go lena letsogile
2: re tsogile re ka divisa re tsole re ka botse na re le boga sebaka sa go menigwa ba go tlo bolela le ba theletse ke ya phor ka moka kholela gausu tsa ke ba botse
3: moshate
1: age re a tseba ga botse gore taba e tsweletseng botse botse ya se ile gore nge ka re makatsa jole ka ma Afrika borwa ke gale batho ba bolela gore batho ba rekishetswa dipampiri mangwalo a gore ba be ka monageng ya borena ba ile gore motlhomongwe bile ba swanela gore ba di humane nna di nya ke shotsa lena di utullutsweng le gore go diegaeng botse botse ge re tlhalosetsa ba thieletse gore ba ikushishe
2: a ke go ntse gore ke na go e ka ba ile go tlona molao go ketepedi le somenne go tla keno mwe lo re e tsentse go mona mona gore go na le ditlankana tse lo re di a tshumisiwa go na le tshelete ya tshunya ile re ba try patela go mana tsona di visa e ka ba tsona tsa go tla ke Afrika borwa wa go tla go ya ka moshomo go ba ile taba ya go tla o dia dithuto tsa go fapafapana ile ya re ka bo 2018-19 ra humana kgopelo tsona ka mola kgorong ya tsa selegae gore go na le dinyakiso tse e le goreng ba duma gore lekane la boikgethela dinyakisiso le ka tlala ba thusa ke nnete re ile ra gona proclamation ke yone e le goreng e re fa maatla a semolao a re ka kgona go tsenelela pego e tswele ka moraga di nyakisi mo e le gore ya go netefatsa gore go lebile le mabose ya mantši kudu mo tereng ya dikgopelo ke nne dilo tsa go tshwana le bo letsogo ko bongshunya go se latele melao ya maleba go dira dikgopelo ka go se latele melao sengwe tse e le gore di humane.
1: Ga re lebeletse taba ya masheleng a go lekana 16 million ke tšhelete ntšhi nna e tsena ka mekgwa e mefe go batlhankedi ba kgoro ye ge le lebeletse le gore na go tsena ka bokae bokae ka lebaka la gore ke na le bonnete go ba gore o mongwe ba tla mofa gore ke 2000 o mongwe ba mofa go fitlhelela ebile le re masheleng a go lekana go ba boleng bo e le gore bolebeletse ba go lekana 16 million nna re lebeletse gore e sepedišwa jwang masheleng a ga e ya go batho ba ge ya idrega
2: ndi a fapafapana ba bangwe ba kokota ka e ka ba yena 2000 ba bangwe ba patela 16000 ke 20 re le mo ile gore ka ra se tlhopana se go ba sona syndicate se ke di ebile a se syndicate ka se se tle tsa le tlhopa tlhopana tsa ba tlhankedi tse lo re ba ba bona ba fitla moshumong sa bona go go processa tsona di kgopelo tse go na le situation e le gore le re fitlhara go bona e le gore ebile tse dingwe tse bona ra ka WhatsApp motho o romela WhatsApp o a tseba gore o na le motlhankedi motlhankedi tse re o na le o mongwe le gore o swantse a di fetise and re humane e le e nngwe ya tse e le goreng kgona-kgwane e le gore ba o šomisa re nyaka ditlankana ka mokgwa wa di-bank account ba batlhankedi re humana e le gore tšhelete ba šomisa mokgwa wa di-cash send ba šomisa mokgwa wa go romela tšhelete ba sa šomise mna a bona dipampiri tse tshwana le dibukana tsa boitsebiso dipasporoto tsona di-visa di a tswa and-e go na le sepediso e le gore swantse e latelwa ga e no tswa ka letšatši le le tegara re humana e le goreng go na le mafelo a e le goreng tse dingwe tsebe di no tswa ka di-awara go na le di-sectors tse dingwe tse e le goreng di be di itaola ka yona tabe Obile le ba route wa di kereke ja fapa fapa na tshelo re feletse bile di ba le maemo di kumana ba latedi ba motsebalela ene ba ka mogola ba tleng ka gona ke ka ona mogola bile ba sepetseng ka gona ona le di university tshelo re di tshwetse ba ba ba tlhanke di ba bona ene re kuma re ba ngwaletsho e bona ba di university tshelo hore ona le dinya ke shetse lo re dirile ene di gone go ruontsha gore ona le ba bangwe ba ba hlagedi re ka ba re bolala di university pedi o ba a mikara tse shupa o sha o se tsiyane ka mo Africa mo le re go na le di academic tse lo re le bona dipampiri tsa bona a se tse maleba
1: yo no are lebelle taba ye le gone o humana ba ile gore ba shumela goro e bile le tseba le batho ba ile gore nge bona ke bona ntse ba ntsha shunya gore ba be ka monanageng ka tsela ye se molao lo dirang ka batho ba go diegang go tloga bya le re a tseba gore kwa ena le thabo o rekile wena re a o tseba gore o lo rain o rekishitse bene go diegang ka batho ba go ya pele
2: go ya pele gore ya tsa selegae e bile go tlhaka mabane e ba se re fape go melo re ba bontsha gore go na le the recommendations tse re dirile go ba gore ba ile gore ba sejwa ba tsiele magato e ka ba disciplinary hearing e ka ba di honeng e ka ba di ba ka ba barakile ene ba gona le nomoro tse ile gore ke a tsoa gona le gore ba sejwa ba barakile gona le ba ile gore ga ne tshele bona ba ba tshwaretse tshele ka goro marle rena ya le ka SIU rena le ba ile o reng re boletse le ba NPA le ba di Hawks e ka ba palwe le kana go di 275 re ngwa le tshile ba goroga tlo re gona le di gopeletse o ka di ka fetang le kgolo tsa ba tlhankedi ke ra ba thuba ile o reng ba tlile ka monageng ene wa ka mogore go baneng ka gona ba tsane tshe ba bushetse morao ka gore di pantiri tsa bona di a bontsha ra se ba tsheka ka mogamane ba so ka magato a fapafapana ai lo re ga bia ile re a tsheba sa gape re le ka lo go matafatsa ntwe ba re ke anti corruption ka border management le immigration ma ba ne ba re le ka mola o tshuku ka mola molwane wa Switzerland le Africa borwa mo ene re lo gona re be re le ka go matafatsa awareness re bolela le ba tlhankedi ba ile re ba go tshwela re ba re ka mo di border ring ke di ja futa re boletse le ba maseru le bait bridge re le ka go gatelela molaetse wa awareness gore shunya ga ya loka gape re ile ra ba ra gona go ba le mathatsa o khubana ba bangwe ba babedi ba ile gore ba ile ba bereka mo gorong ene ebile bona ditlhatse tsa ka go bontsha gore ba bontsha gore ba ile ba rakiwa mešomong ka baka la gona go jeatšea ditsotso ge ditraka di feta mola bona a di latele mekgwa itseng ba ba briber go na le basepedi kera di-travelers ba ile gore le bona gantšhie ba sepela aba se ba se go di border re ga ba dirile tsa male ba jwale re ga ne le re stepla le border ra tshe re lele tsa ke bona ba Home Affairs gore re tle re gatelle molaetse wa anti corruption
1: aga iga
3: aga ba mogotho nnete ke gore ka lebakala nako be re tshwantse re rikeke mana ga gona le ka bothata nnete ke gore tshetsentsele gore re lebeletse gore re tshwantse ka subella go ya go ditaba gona mola mara ifela be ratile go ka kwa tshe dingtse kutshwanyana gana ka polelo ye motlhomong ka lela matjatji ri tlake ri lebitse ka letlhakore la ka keno letle go tla go tlo boredishana le rena.

0: Youngstana Mafikizolo Zivumalo Big Zulu Libabalo Babayichi Kukula, di tickets ja VIP gadi sa lona. Ikwele je tickets ya gawo ya general e ka 350 fela. Jona di a hwetsa gala Ticket Pro.
1: Kanete zia kala mo Sun City ke tsapa rona o shetse humane ticket ya 90% ya ticket di shetse di rekilwe beno o tla shala o tla negelwa a wona rena botlhata tla wa rutsa
2: o tla shalela
1: nwa go fetse re dirile setswalle le batho ba bantsi ba ile gore ba theletse thobela FM ba sina ba reka kana go we ba fitla kwa ra huma wa tsaba keng
2: ya re
1: ba wa ba bo se kanete
2: pero
1: mo theletse thobela FM a re thieletse re nye ka go maikutlwa ga go ka ya mamotlhe re tshwere na ile wa ikhumana na geng ye ile gore nga ba bolele polelo ye ile gore ngwana o etlwaetse ibile le segoa ke ra sona sisi ma a se bethe na ile la bona le di ile nga na muwe gona le dinaga tshe dintshi tshe ile goreng sona sisi mane a se le mela bona la letswela ba bolele kudu go ka lebella ka kwa Europe ka France ba bolela se French Germany ke German Spanish
2: yo
1: ya Italy ba bolela se Italy
2: eh
1: motlhomong ba bolela Polish
2: akabe motlhomong akabe a sa ya dinageng tse dingwe ana ka mo mishomong ka mo go di fana ka loa bo di a mo go di province nye nngwe mo ile gore nge aba ishi kuru go bolela le lemele la segoga le yale o shuma shumile jwang go boledishana le bona motlhomong
1: eh ka lebaka la gore batho ba ka kua Mexico ba bangwe ba tsebile gore eng e majwang eng ya di eng re ira tseba gore go etela mafelo re ka etela e bua ke ba sa bolele le melaga gona ile wa ipona o diang o tswa kae wa khumana ile gore aba bolele le melele tse lwana le go tshani jwa mafelelo romele molaetsa re go gore na le shumile ka sebopego sepe ka China ba bolela Mandarin a Japan ba re Japanese he re to kwa go wena Brazil ba re Portuguese e tla ke no re tlhalosetse gore le shumile jwa go yo yetela dinaga

0: dintla golo tsa ditaba tsa SABC e bo ikemela o isa tshe go le tla go
1: magareng ga tsona lo le le e ga re ka letela tsa gore IEC ka kapa bodikela ere e gare e ririšana le makala a phethagatso ya molao le dipopego tsa badudi tsa polokego pele ga dikgetho tseo di tlago tsa mebušo selegae. Tona ya Toka Mamoloko Khubai o phegeletše ka la gore mmušo ga o tsebe selo ka ga go emišwa ga ditirelo tse goba ka ga nako yeo e beilwego e bago ka la 30 kgweding ye gore bafaladi bao ba sago molaong ba be ba tšwile ka difate tsa naga ye. E tla re mesong ya lehono seopedi sa mmino wa lekompo letlhogonolo Shebe Mabena Chauke a tlhwa a boetše kwa kgorongkgolo ya tsheko ya Polokwane go ya go ipelaetša kgatlhanong le sephetho sa go mogana ka beile. Tšeeletše dingwe ka iria swai go thobela FM. Victoria ke Sejabaledi Moletša Show o le tshwaretše tša dipapadi.
2: Boipšhelobjale papadi go thobela FM le Vicky Sejamoletša.
3: Estembiso ka le bogangwana motheletsi madume a o bo tseba dipapadi tsa sibena sa lefase go fela go e ba le ditshwantshetso digao tsa go segisa o mongwa ka nore a wa sija ye a e segishi re teng ya ba raluki e sa sepele ga botse o ba e sa ba sware ga botse pele ga papadi magareng ga setlhapa sa Sweden le England ka 2002 bo David Beckham be ba kitima re ba ya go phethagatsa selo gore sebe se ba bitsa sa tlhago ka ngwaga wa 2010 ebile go bile le dipego ka go pola mo ile gore ba boletse gore kampeng ya bafana bafana boithudulong ka kwa Nelspruit go bile le sa go swana le swana seo ke bolela ka baka la gore moralo ka gare wa Scotland mo nakong ye e le go yena Scott o paletse ke go ithudulla le baraloki ka yena tšatšing la maabane ka lebaka la mala motheletše namile re gatela pele ge le dipapadi tša selena sa lefase ke gona dithomile di a roropa e ba le rena se ka fela maatla malokwane wa Somalia yo le gore o ganeditswe go tsena ka United States o ya olaola papadi ya UEFA Super Cup ka kwa Salzburg ka tšatši la lesomepedi kgwedi ya August papadi magareng ga dinkgwete tša Champions League e le go setlhopha sa PSG le dinkgwete tsa Europa League e le go setlhopha sa Aston Villa e fela re beletse gore UEFA e laetša gore go kgetha malokwane yo wa o monnyane wa Somalia e le go yena Umar Artan ga ke go šomišana le African Confederations ka ole lengwe Makosi Nesi moraloki wa Tottenham Hotspur o moswa mo setlhopheng o biditše setlhopheng sa Argentina sa dipapadi tša sebela sa lefase legatong la Leonardo Baledi yo lo gore o na le kgobalo Argentina e ya o thoma ka leeto la bona go šireletša sebjana se sa sebjana sa lefase ba dutše maemong a pele go di-rankings tša lefase ba nameletše ka dikgato tše pedi go le nnaneo la bjalobjalo le le gore le fetša go lokollwa motheletši pele dipapadi tša sebjana sa lefase di namile di thoma go raloka ka sona sebopego se le sona setlhopha sa Argentina se raloka o gopole gore maabane ge bafana bafana ba raloka re be re bolela gore setlhopha se maemong a masometshela tla ke go botse Afrika Borwa e theogetse fase ga bjalo ba maemong a masometshela tee Spain e sa le maemong a bobedi France e theogetse fase ka dikgato tse tharo morago ga go fenywa ke setlhopha sa Ivory Coast Morocco e tswela pele go emisa flyer Afrika godimo ba nameletse go dula maemong a bosupa go fetsa setlhopha sa Netherlands Mexico e maemong a bolesometharo motheletše tše dingwe re lebeletse go tša golf nkgwete ya Masters e le go yena Bubba Watson Mahamabedi o dirile 4 under 69 go ipea maemong a go fiša diphadišanong tša molokoloko tša boditšhabatšhaba ka kua Morocco ka Rabat mo e leng gore o feditše ka nonyana moleteng wa bolesometlhano lwa bolesometshela go fetša letšatši la bone a tlhaelela go yena Pavit wa Thailand o gopole gore Tavit ke e leng gore o tloga a šomile gabotse mo e leng gore o dirile 65 Sergio Garcia o goga ka gara 1 over 74 tikologong ya mathomo ke a tseba le gore o rometse kgatišo ya lentšu ke nyaka o kwa maikutlo a gago ebile ke sa re wena ke re moya fa se se ka tlhakatlhakana re sana le sebaka motshetso wa thobela FM tla ke kwele gore wena o reng fa
4: ke nna Stella Mashamaite go tswa Matlala Mponi so sehlopha se botlhokwa ba gore re be ngata ete re supporta bafana bafana ya rena ko re re ska kgethologanya gore na wena o tswa teaming afe o supporta team afe mo PSL and ge re le ngata ete ka mogo ra tshepa ebile re a dumela gore bafana bafana re wina ko Mexico tonight ke a leboga
3: aha a re ko mongwe motheletsi wa thobela FM
5: rakgadi sejaka mo wa mogolo wa theletsi rena re ba seka seki ba stumi ra khadi tsapa sana ga ya rena ile Afrika borwa re tloga papa pa di ga botse ga nka ba motlhatlhugo Bruce a sene khang ke nya ka ona ya ba botse tfi a sene khang arane tsapa sa Mexico be skiti magalo velo mara le velo lela les feeling sona tsapa sa rena ka go bulega ene score tla ba se bulega joang a tere a di defender go ba le morago la gagwe e le batho ba ba ntshi Felix a kushe le go diega joang mola mola ga nka be sala no ra lo ka le mbogase a tsia yena mudau a ba gona ka mola mudiba le yena a ba gona ku a thoma ka yena thambatswane le ngwana o munyane le boge mfukeng le a police jalo nna ke tse gore bo sephephelo ba ga botse go diewa jwang o ne o tlhakatlhakana re no tsena re tshogile oa ka nna Hugo Bruce a sepele kgaitseding ke go nyake motlhatlho goba le mpitse ke tle batho ba modimo
3: ra leboga ke a leboga waka ke a leboga tla re kowa mafele
4: le Lethabo le Igar hai kuchere rena banna kore motho no thoma ka 352 batho ba modimo kore o ka tsa jersey number 10 wa e ya bankeng bo a policy ba gona nka ba loketse bo a policy batho yo modimo wa ka next time re gopela hore a no re lokella scheme sa manits
3: ra leboga jini motho jo thobela FM are sa re gona fa
2: o ya tsile ver papa di go tsobela FM le fiki se ja moletsa. Se fetu e ke merero ya baswa mogweding ya baswa. O manana o ka moka a Thobel FM. Re bala le swa le ka moso. Kgwedi ya baswa Thobel FM. Shato wa tsebo le tabi show.
6: Re tswela pele go ba lentswe la gago.
7: Wena le yena le khomerelane yo le ka le lemele mare so babili
8: shito tsho la pele ne le wena kere cigarette ashes on the floor fela pele mo miki ema pele re rala
9: tsene le tsone le botshwa o makgolo tsenya mashala gare wa rata o bona le botshwa
10: e bona kwa mora fano o ne ba mo le tsa fano bana ba ja fano ba re oxide
11: a tsho go mele pele ka ga shire bona tsho gore ma do make up o skara tsa go thobela FM go bona go bonolo FM private back x 167 for 0700 kana go wa not 1529702 40 ele go la tsela fax we
2: le ke le tjaji le a fa sebula
12: sonta reng sona se go le ke le tjaji go bona le nna a tsa sebula ge ke tlabe ke le Dr. NJ Rasakanya go ka rona ya rena ya ema ophile
13: go meno tjaba are moswa tsiba mio ya gago
14: moswa we moswa togela o ke tsebella fase togela o ke nyaja
13: go le nyalo laka Bishop Jonas Masuta o tla ba bonela ka go tshepana le nyalong
15: ge tshepo e fela mathata a tholomie
2: le ke le tjaji sontaga mesong ili ya boraro go fitlha ka ira botshelela mo go Thobel FM moshata wa tsebo le boithabiso
16: tsena papading ye botse o boloke bjalo ka superfan re spa ka ditsweletswa tja go swana le 1 liter spa 100% fruit juice blend ka 25.99 o boloke 7 rand goba 4 kg spa IQF chicken mix portions ka 169.99 o boloke 30 rand ditheko tje di thoma ka di 8 june go fitlha di 21 june re stoka se sa le gona re spa fela o bona le dipelo
2: PTPT o di tlhalemiso le go tlisetsa tsona go tswa di province ka moka ka Afrika Borwa o lokega mmileng Thobel FM shato wa tsebo le boithabiso
17: Thobel FM ka nnete bo lokega mmileng re kitimela ka kwa Burgersfort masipale wa fetago motiwatsi a shile tumise roka o eme ka mana marula ba pile mafelong a beka dumela tumi
18: Thobel tla ke le go re iga ke tsama ga re mesha tsapa tsere tla le meso ka maga ga bona igal reini le jaile seja ke ka masala wa rena tota go motivate ke tsama ga bela tsotse tse tsi rena mina wa rena ka ra tra pele nena tra center break ka tsa kana le grace le mpumola le maroni rena le mala tsotse tsa tsama ga bona nya re ba tsotse rena tsa di bereke ke re tsara ba tla sa bereka re simishane ga botse ra ya mara sianana mina wa rena di 196 ileng mina rena magene re tema ga la mala tsotse tsa mo ntse ba tsama ka bona nya ke re tsho ar tsho ko mena re tsala re construction re ke leng ka se dire go ne tsare bolokegile re se ra tsella na pelo mina wa rena wa di 150 ileng mina rena ba rasuku mala tsotse tsa ma ga botse ka tsho ko mena bana ba rena ba sekola patrol mala ba rasuku go tsa practice re tsala le tota ba raboto ga re shimishile ka stop sign mina wa rena wa di 2219 ileng mina rena wa tsotse ke leng ga malekano le bile ga mapopa mala tsotse tsa ma ga botse mina wa rena re tsene ka tsa tsotse go le ba a tsoko molak tputi tsama ga botse mo ar dirse ba rena le kola patrol ar tsho go mele bana ba rena kola patrol se nale ba lala tputi tputi go ba thusa gore ba kgone go le fitisa le go le emisa kretse ar ba rekana le bona ga botse le mo di second internet mo la rena le people ba 37 ka re tsene ga go siela la re fanang se batla se ka ba ka tsena ka mo second mine wa rena re tsene ga ba se tlo bala dinde ke le ar 35 o tla ba se tlo ya o re state no ona molak tputi tso se tla ga botse mina wa nar tsetsa go tswa ga go tlo le ba diwopo rena le mola tsetsa tsa maga go nanya le di traka tse dintsi ke re se ka re tle ga bo tsi ka re tsella na pele re go ne tsara bo lokegile mina wa rena wa D2437 le ndi tsorela e le mina wa rena wa pendi le ga na mola tsetsa tsa maga bo tsi ke kitine le ka apply regional office ya rena mina wa rena wa D4250 le D4190 rena le dikola patrol ke re se re tlhokomela bana ba rena ba dikola patrol re ya tlhela ga botse ge le mola tsotse tsa na ga botse ke a le ba re le matsela ba ke a mabotse ba le bana mo madila ke re se a re rona madila a rena re jileng ka ga re ka rena mela tsontiri gore re gone go bolokega ke a le boga polokego tsa makanna lena a re kopane mbe ke tlang
17: re a le boga tumise roka polokego e thoma kana lo wena alright bana ba bush bag ridge minja ni kwala
2: Bushbuck Ridge, Teleja Tobel FM, www.tobelfm.co.za, DSTV 815, Tobel FM, Shata Watsubulubi Tabi Show.
19: Rona Belo Foundation e mema banna le basadi kopanong ya makgethe mo re go fatlosa go ka ditlaiso tsa bong GBV le go thusa go efoga kgatello ya monagano moletlo wo o tla swarela Hammanskraal go la Temba Stadium ka la botlhano la la 12 June ngwaga 2020 tsela e tla o rone pelo le baruti France le Nthabise Ngwepe letela boithabiso go tswa go Dr. Winnie Mashaba Swafutsa Manyalo Khutso Maleti Gaugelo Kekana le baraloki ba Matlhakung ba tla lona tsheka moka di tla tsheka rolo ka la botlhola la 12 June ka selipa ga re go tshela go ire ya bo 10 mesong go tsena ke mahala re tshela pele gore emishanka di tla isho tsheka malapeng kopano go luye ya rola pelo e ke shwa go ena ka thego go tswa go thobele FM mo shata wa tsebolo bo ithabi show
20: ba swa ke bo ka mo sobe ana ga ya re tshela pele go bolela ka molomo ti go thushana ka dibaka ha mmogo le go eletsana ka tshedi botse Tobele FM, Moshati wa

0: Casper, your best and a rare. Ke le gore re go fa yona ga bjale go thobela FM di tla le meso ka go pleasure re ya le tshe dinang le khono ko no bo tshisa gore nna ile wa ikhumana mo ile gore nge o kana geng ye ile gore nge le leme la sija tlhapi a se la bo bona beno ra tsiba gore ga ntshi bana bolela gore a sija tlhapi ke se ba se bitsang gore ke global language gore ke leme le ile gore le shumisha dinaga tshe dintshi a ba bolela maka lona le ya thusha dinaga tshe dintshi di bolela lona e upi ya ba bangwe go no tshwana le nna le wena re na la letswele e bana le la bona la letswele dinageng tsa bo bona beno ngile wa re o yetela naga ye itsengwa go mana ile gore mba bangwe bile ba tsebe go bolela sisimane go tshwana le rena ka monnageng ya rena o ne le bangwe ba sebe go se bolela sisimane e upia ka lebaka la gore ba ina le leme la bona la letswele na ile wa dira joang na go diegileng gona mowe nna wa tseba ke thabela taba gore ke belego kana kwa ya technology
1: ura joang
0: ka lebaka la gore nako ke le China
1: ee
0: ke shumisitse ntho e re bitsang nje ke dirile app ela ya Google Translate
1: alright
0: no gotla mo yena bolela mo founung ya ka mo selela thekeng sa ka bolela na miliyona ya ngwalela lo tsa di bolelang ka moka ya di fetola
1: o ya o fetolela
0: o sisi mane na miliyona na ka lebella le nna ka bolela ka mofa Namile ya mo fetolela.
1: Yeah, no technology wa tswa ithushitse ka nete beri ta shalla morao. Ha re beri ta shalla.
0: Ke le tsere weki ke putsha ntjona ka lebaka la gore o ka lebelela iga. Le tsama cha go ba le gani machachi ya gani biale. Rena le ntjoe ka gona go shupetsa gore go tloga mo gore o fitlhe mo iga leng gona o sepela ka sebopego se. Ke putsha re batho ba gale ba phela jwa. Ene ba ba itla Johannesburg.
2: Re be re bolela ka diatla ke di emisha menwana ke do shupa ka tla ka tlhakodisha ko mongwa ba shumi ba gona mowe o ba tseba polelo ya South Africans polelo ya English a tseba le Setswana mara o e kwa re Setswana se se na metse trainis parapara ka gwetsa ke mo mamaretse ke mo mamaretse go fitla ke tsa maya ke ga ka ne ri ile smakaleng kwa ga phane ga re shuke mmalibitsa ke le ka mo sunset
3: se se le tlhabo le jo ke patlane jeri ga ke mo ga majam matolo le nna ke go pula ka 2015 re be ri ile Japan ka tlaba mereko ntwe beng ka watse ene ke palla go bolela le bona ka English ba bangwa ba itsebe and unfortunately ke mo ke be ke le ona ke le ke nyaka dijo e be le challenge e kgolo kudu ile ka nako bolela ke tlala but lucky enough o ile ka kgona go bolela ka diatla nke ile ka kgona go botsa yona ko no reng ka ka shupa monona ka ganong le ka re ke nyaka dijo mara ile ba mpha dijo tse dingwe ke sa di tsebe ke no re ya ba na mpha dijo tse dingwe e re ke matlapa gererenyana ka feletsa ke jele ka bala e ke tsore ke nyaka eng mara ke kgona go shupa ka maganong ba na mpha dijo ka no le ba ke jele
0: wa tsa ke tsagisha ke ke ka motho a bolelang ga ne bele ga re bolela ka taba ya dijo ne Hey, eng go botsa ntwe e le gore nge sijo boletse ka yona re batho ba tla tshwara le ke mala. Wa tsa go yena ngentswa o sa tsebe dino tsa bona dijo tsa bona ka mogobatse wa kang ka gona ape tenye ga o le yona e ka nogana
1: ee ga ka ke dijo
0: o ka bona o tlhakatlhakane mane o sa tsebe gore o tshwareng o le seng mo o elile ka mošomo gape o tshwanetse lebe ka conferenceng antefa teng e o bontšha ntho nngwe o tlhakatlhakantšha le gore ga o tsebe polelo ka moteng le yona ya baba wa tseba keng ke thiba
1: o jele pherefer a re ko
3: tshobela sethopa ka moga letamiša ka mešate na ke le ka polekeng wa ba re ke nyimbane ka Mozambique ba bolela se nyimbane le spotokis ke le ka swara bothata ge ke reka mo shopong ka gore polelo ya ka ga ba itsebe and-e le nna se nyimbane le spotokis ga ke se tsebe english or setšhangane ke tsona nka di bolelago Andries Mabela go tswa ka tontshe ka mamogolo kere
1: mošate Andries Mabela yo monšule a re o kile a timela a le ka kua gola Mexico ka ngwaga wa 2003 ka lebaka la go sekwepolelo a re motho o motee ka gare go ba lesome ke ena a ka bolelang segoa jwale o ikgweditse a le ka mogare bothata ba gore a nyake direction mola le mola ba mo ise kwale-kwale jwale polelo ye e mo paletse kuru jwale go bitša motho ka kua gola Mexico ka polelo ya segoa go tla go tshwariša o feleleditša a bona jwale a biletswa maphodisa ka lebaka la gore o kile a botsiša ka polelo yela ya segoa jwale ke seng tšetše dintle e le gore di tloga di bonagala dinageng tša go feta motho o ba ile ka kwa jwale ka tše dingwe tša ba lwela tokologo ka nageng ye ya Aforika Borwa jwale be ba etetše gana ka kwa jwale polelo e tloga e le botlhokwa kudu e tloga e le botlhokwa kudu nnete ke gore ebile re tshwanetse o ka kwana botlhokwa ba polelo ke bana boo
0: wa tseba go etela go bose o fitlhelela o tshwara ke tse dingwe eupia e seka godia gore o se ka nyaka go etela thekenoloji ke yantši matletsea o kgona go khumana thuso ba khumana dilo tša gago di ba bonolo kudu-kudu-kudu-kudu mosadi

0: dintla kgolo tsa ditaba tsa SABC e o ikemego e sa tšee go letlhakore
1: magareng ga tsona lole le igare ka letela tsa gore tsheko kgatlhanong le Tiffany Meek yo go ya ka dipego a bolailego morwagwe wa mengwage le someteye Jaden Lee Meek ya go thomološa mesong ye e kwa kgoronkgolo ya tsheko yeo e dutšego ka Palm Ridge. IEC ka Kapa Bodikela e re e gare e ririšana le makala a phethagatso ya molao le dipopego tša badudi tša polokego pele ga dikgetho tšeo di tlago tša mebušo selegae. Ka go le lengwe mmušo o hlohleleditše bafana bafana le setlhopha sa bahlatlhe go se hwe matwa bjale ka ge e itukišetša dipapadi tšeo di tšhetšego tša tournamente ya lenyaga ya FIFA World Cup. Tše le tše dingwe ka iri ya senyane go thobela FM. Victoria ke Sejabaledi Moletša Show o le tshwaretše tša dipapadi.
2: Silver papa di rutubela FM live ke se jamoleta
3: Mutsi ja tsela FM ka tamisha tembiso ke go lebogela wena se tlhapa sa Magazi FC e se ra lokale se tlhapa sa Milford FC papa di ya botlhokwa ya promotional playoffs maleka a ka setswele mogola se tlhapa sa Magazi FC e fela se tlhapa sa aka tswela mogola setlhopha sa Milford FC e fela aka setswela mogola setlhopha sa Magazi FC o gopole gore setlhopha sa Magazi bana le dintlha tse nne setlhopha sa Milford se na le dintlha tse tshela ge le setlhopha sa Cape Town City ga re sa bolela ka sona mo diphadišanong leeto la bona le fitlhile bofelong go tswela tša mabelo a dipaesekela na le tšana e le go yena Fisma Vought Van Aert o thupile legato la botlhano la Tour Alpes pele ga Hugo ele yena feel morao ga dikilometara tse le kholoma se senyane tlhano fegolana se swai e ke se fokasa mathomo sa gagwe sa yena Van Aert morago ga go thopa Paris ka godiela ya April go tsama belo a difatanaga Max Verstappen o re se tlhopha sa Red Bull se dipoledishano le FIA morago ga go tsebisa gore ba nyaka go lekola matla a difatanaga tsa Formula 1 le go kaona fatsa maemo go kelo yeo le gore e dumeletse motheletsi wa thobela FM tokomane ye le gore e tswa go FIA e la di tse Mercedes e pele ka di percentage pedi morago ga engine ya Red Bull se go mme batla emeletsa ha ka gato e tengwa ge wo Ferrari Audi le Honda ha di percentage tsa go feta tse nne morago o skalebala gore monna yo a Holland the Dutchman e le go yena Verstappen wile a itukolla Monaco ha ka ge engine e shitwe fase mafello a beke ye motshito thobela FM re bolela ka Spanish Grand Prix go tshe papadi ya cricket se tlhapa sa Bangladesh se thupile papadi ya bona ya mathomo ya ODI a kgatlhanong le tlhapa sa Australia ya di papadi tsa molokoloko ka di wicket je tlhano no be ba kitimisha mikitimo e le kholoma se senyane pedi ka gare ga maemo a bosobya pula mo ile go re lebeletsena le tsana e le go yena Sarkar yo le go re dirile mikitimo e masome nne pedi ka shimishana e botse le yena Najmal Hosan Santo yo le go re o dirile mikitimo e masome nne tee motheletsi le joy le wana iga mafello a beke a maemo a go dimo e re ke botse batho ba ka kwa mphatlhele gore #keepsleetingalive ke kgomong ke mo le gore na tabe ke le gona mo mafellong a be ke latelago a se mafella beng ka tshe ya le sumetsela ke rata ga itupa le rone o tsama le nna
4: o ka sentse
3: ke be ke satse le joy e re ko botse mo bafa ba tlhaba mo moraloki wa o mo kaone wa papadi kana ma ya gogo le bupi.
4: Wow.
5: Oh yeah.
3: Eh wa kusha ke le jo. Eh ora ra
5: le viona. A le fi gravy si ja.
3: Ara ka muthusha nna lwana ra modiela so. Eh ba mora le komo ka ona papa di na na fela ngwana. Go le bupi.
4: Ah ke nnete.
3: Ra le bo.
5: Ke dumelana le yona.
4: Aha. Aha. Re fao. Batho ba patele re eta.
2: Bo itse le papa di go tshwela FM. Le fi ke si ja moleta.
6: Le fase ka mokale le beletse di papadi tsa mogopo wa lefase FIFA World Cup 2026 e fitlile. Thobela FM e tla go tlisa meragelo ka moka go tloga Mexico go ya Canada mo tsotso mongwe le o mongwe.
7: Theletša mabosa di papadi tse go thobela FM go ipsena ka boithabišo le tshedimošo
8: e le khutla ya mathamothamo Afrika Borwa ba inwisa mo di papadi tsa mogopo wa lefase
7: e le gare re bafana ka ofela mogopo wo wa lefase ke wa rena
6: all of us
7: all in
6: ka ofela
2: tobela FM
9: tobele fama ke tika mengwage e masometshelatshela gape le kgwedi ya baswa ka tiragalo thui ya mmino wa gospel ka khutso maledi o nyaka go ba karolo ya moketeko wo sedikadinke ka la lesomesewa june lenano leela e ba le nna le tlabelegaswe ke nna mangoko bebi ke na le khutso maledi tiragalong thui moyeng e ba gona boipsene ka tobele fema phaka sekgoba sa madulo gona belebjale ka go romela email go mokgapha me ml at sabc.co.za gobangwasheng me01@sabc.co.za ge o romela email o ka nongwala fela se khutso maledi wa romela go mogaphame ml@sabc.co.za gobangwasheng me01@sabc.co.za letšatšile mafelelo la go romela melaetsa ya go phaka sekgoba ke la lesometshela june sediba ke sa motlapele thobel fm e keteka mengwaga ye masometshela tsela le khutso maledi
10: Aba soba ga mphatlhela re gopela melodi mo we.
11: Tobela FM e ketika letsatsi la baswa le badudi ba ga mphatlhela majane. Keep selling alive. Ka lona letsatsi leo re tla berega shatwi go tswa lepatlelong la dipapadi la majane shooting stars. Mo go tlabego go swere tournament ya Keep selling alive top 32. Ke re khomu. Ita web sinele rena go thoma ka ira sinyane mo misong. Ba ga tshi ba ga ba mmamoratwa. Ke bolela ka Vicky Mulecha, Ekitweni, Freddy Keys, Iga, Afama Suma, Nicole Maimela, Natikudiani, Cliff Zito, Man of the Match, Dr. HOD Tamago. Le ba raloki ba ga ba mmamoratwa ba mahlakung ba tla tlhalo gona. Ba dudi ba ga mphatlhele, le bua khomo, le metse mabapi, le a mengwa. Ita lip sinele rena ga ringa tshelana keke ya tshebele le. Ya mengwa ga maso metsela tsela ya se Hashtag Tobel FM 66
12: Re dira re posta, re commenta, le go arabishana. Eupša, di kgopolwa ga dina mogola. Ke le saula ga go la X le o di dira go bjalo. Ka ona, etla ka di 20 le 21 June. Tsoga, bona gala, gomme o ingwadišetše go vouta. Letšetša 0800 11 8000. Goba, etela elections.org.za. Goba, WhatsApp 060-88-0000. Go hwetša tshedimošo ka botlalo. Molaetša wo o lokišetšwa ke IEC.
13: Dlalemiso, Tobel FM,

0: ficar. Ke joang e o menya di le ri na ficar.
1: Are! Are!
0: Ei ke bona. Eu pia ke bona ficar aí eu.
1: Kefi, kefi.
0: O tampona. O tampon, o taibon o riki.
1: Di.
0: O mpona o tasebo re ba bolela kae.
1: Awa. A o no tsa, ta o no.
0: Re to ba re kore ba se di beng ba re tshwara jeng mo nakong e e sa fetsego pelo morago ga motse ba ga botse gore o tshwanela ko o ba o shetse o romela melaetsa ya gago ya go godisa ba golang mafelelo a beke ane re tsenang gona go tloga mapotlhotlha ka lalela la sontaga la morena mo nakong e e sa fetsego pelo o tla ba re tshwara tshwana tsone.
1: Thupa ube uthupe ka SABC Plus sehleng se sa dipapadi tsa mogopo wa lefase wa FIFA. O ka ithupela ye nngwe ya PlayStation 5. Ga go bonolo go dira seo. Downloader app ya SABC Plus ka Android goba iPhone ya gago pele ga papadi e ka thoma. Araba dipotšišo gomme o romele dikarabo ka moka. Se fetwe ke sebaka se. Downloader app ya SABC Plus gomme o thome go raloka. Go na le mabaka le dipeelano.
2: Rona Belo Foundation e mema banna le basadi kopanong ya makgethe mo re go fatlosa go ka ditlaiso tsa bong GBV le go thusa go efoga kgatello ya monagano moletlo wo o tla swarela Hammanskraal go la Themba Stadium ka la botlhano la la 12 June ngwaga 2020 tsela e tla o role pelo le baruti France le Nthabise Ngwepe le tena boithabiso go tswa go Dr Winnie Mashaba Swafu Tshamanyalo Khutso Maleti Gaugelo Kekana le baraloki ba Matlhakung ba tla ona tsheka moka di tla tsheka karolo ka la botlhola la 12 June ka selipa gare go tshela go iri ya bolosome mesong go tsena ke mahala re tshela pele gore emishanka di tla isho tsheka malapeng kopano golo ye ya rula pelo itlisho go ena ka thego go tswa go thobele FM mo shato wa tsebolo bo ithabisho.

0: guarda ore, oh, se peggio se peggio guarda. Ehi, yeah. Jimmy?
1: Ah?
0: Legai.
1: Ro, ai, a gron.
2: Ehi, vanda, ehi, vanda. Guli, vele, chica, man.
1: Ah, wa gron.
0: Re, Jimmy, a se rozvo, rona, lintuomo, ya motzo, ye, mo, chica.
2: Ah, ya, no.
1: Ah, tu parki.
0: Dinsa.
2: Ar, mo, chica.
0: Dinsa.
1: Ai, bafana, bafana, vale, ehi, ai, yo.
2: Eh,
1: ke fonetse ke moruti ya re ke ska fela matla. Ko ile o thoma lena ne gore o tshonyegile go tshwana le nna.
0: Eh, gape botlhoko bona.
1: Ile thoma lena ne o ka bo.
0: Thonora botlhoko.
1: Ke re ile thoma lena ne o bora roba lena. Gale ke le thele dite. Ke le ka di kobong ke re a thoba ba. Ai, ba tshonyega go tshwana le nna.
0: Ere ke red card mo ngwane.
1: Ah! Tsepedi.
0: Asetone.
1: Gape ke re be ke shikinya batho ba kwa ga ikre tswang gape ba fana ba fana ya je wa bare. Hey, re tlogeleng gane o ba rumile.
2: Ba duba ile ka boroka.
0: Eh yena zwane le tshole ba ka sebe gona eh ge ba raloka leng le Republic. Le re keng eng?
1: Go ra re ba bua ga. Gape gape.
0: Ah, woman. Hey, wena le wena. Hey! Hey!
1: Awa ape ye molaleng ba bua gae.
0: Awa ona molala wa selo mo. Molala ona molala.
2: E sale ka pela, e
0: sale.
1: Ai. Ke kira ba ba di ba ba red card ba.
2: Awa mma.
0: A kere ba ke papa di etse fela yo ba tlaela. O ira gore ba fana ba fana re nyaka. E ba yo raloka le e ba yo raloka le yona. E le re keng Republic na?
2: What Nicaragua. All right, ah, he can see me. He can see
0: me. Moral, what do you mean? Republic, he is Julian. Is Julian true?
1: Yeah,
0: is Julian true? Is Julian, eh, Leon is Julian true?
1: Eh,
0: Benon, eh, by your local board.
1: Oh, by Lord Silla Gayfella.
0: Eh, Timbers one in list tall. Ocarbio Silla Gayfella, eh, by our own.
1: Ah, eh, Juana Carina Gishis.
0: Ah, Roran Gobjamagana.
1: Oh, nice, eh.
0: Kaofora ke tsebe ke mo mo tshe. Yo piagina na rbayo bayo ke tsebe.
1: O ra gore motlhatlhe ka ba le kholofelo go bona go batsentsha le boelela. Ke ile re batla ba gona.
2: Aba aba fela.
0: Ke na gana gore go bolela nnete eh bozwane. Wa tsama ke eng ne? Defense rena man e bile ka mogomo.
1: Awa le ena motlhatlhe ka boyena.
0: Na
1: o ka tsomo tsentse batho ma ka go defenda pele o defendang
0: ba gatha e ke ntwe ke be ke bulela ka fa o ke nna gana gore batho ba go tshwana le bo
1: o shirile tsa eng
0: a rona taba a re tsheleng pele guys ei le taba la re bole di shagudu man
1: ah na na wa tsorke
0: ke ra fola re tshola pele re bua ka matla maswa
1: motho mongwe
0: o tsoro katakatela morao
1: motho mongwe ke re motho mongwe a mpotare a re Robert a team ke rena ditse a ke dikushisitse Arare bafana bafana e tloin.
2: Mm.
1: Ka re ke betsa ka bokae? Magolo a mabedi a diranta. Awa ke la tlegetswe. Awa.
0: Ke mo pelo Timi.
1: Eh?
0: Eh sometimes he pop. Eh sometimes he. Eh.
2: A go le ke bona yo mo ya di video mo la go dikgwana tsa le a go o ile monna tsoko ba re ke ba bang ba ile gore ba better ka mogojwa le o nya ka o petse ka mai. Ka rabelo ka gore ka
1: thoma ka bafana bafana
0: la bona ntlo lanje ke bolela bangwa letse molaetsa ba re red card ja bona yo ba game ye te fela hey
1: hola oh
0: yeah
1: all right hey ar tla no bona gore nna
0: ke le bo fantastic
1: hey re tla no bona gore
0: modile ke fanta
1: re tla no bona gore motlhatlhu o sa to ba le tshepo go bona na ka ba ka la ditse ba di dirileng na o ile wa re o raloka kgole ya maoto thoma o raloka ka Ei,
0: un gorbo jo re diben le re tshwaretse.
1: Oh,
0: a go ka re ba o ntsha mme. Wa balabala.
1: Eh o nxase. Eh si diben le khono re ka kwa maskral ka kwa dumela batho ba ka kwa temba ka kwa maskral ke mo ile gore le nana la si diben le tabela ga sa thui go tsona ka kwa. Eh Bradwin wa ga monyamane, eh mashupcha o gona ka kwa. Eh o sipirishana le Thandi Phoshoko ga mo le moruti le Sodi ba tla ba re tlisetsa ditiragalo ka moka ka kwa. Ke se ke setletseng. Ke a sepe.
2: Ah, rule
1: bodi. Bafana bafana.
2: Ah, rule
0: bodi. Bye. bye. Re le go sidibe go tlogana e riela ya senyane mthile jwa tobala FM ba tla ba le ka kwa ha mans kral ke mo ile gore ba tla ba ipsina gona mo ile gore dipelo tsa batho di a fola o gopola ga botsa gore morero mogolo wa rola pelo go no nete fatsa gore mashaba shaba di community tsa rena ka nete ba fola go tse ile gore di a re tshwenya maphelong a rena cha chika chachi gabiale he
2: wa hola le tjajile le khone ke mang a ga mo akele ga gona le ka botlhata mafellong a beke a abele le tjajile le kaone kaone dumela we show
3: ho hie se
2: le ga ina
3: ho la go ba se le tshwere
2: nka bo kwile batho ba apa
3: a wa re gone
2: a ga
3: ke khopela go a jela le mmisi le joy ka mo
2: a u kwa ga botse
0: ke dumela
3: ke kae ke khopela go a kela ngwanaka
2: di a lualo
3: bona ka ke mo di pali le thabo malatsi a le ka practicing o fetsa 12 years o a kela ke papa go ile go nthamesa Julius malatsi a le ka thembisa monneng
2: a le ka thembisa monneng a gola gola e sire ka le jojila ga ba ke
3: ke re she le ile ka jile bo tlo hon
2: a le wena o ipsine ka mafelo a be ke ga gona le ka bothata o mongwe nka motopa mo le tlhakore le lefeng ke ke bone Thobela FM dumela wena ga o gona ga gona le ka bothata o ka letsa mogala wa kela wa ile re wa gola tjatjila le gone o o gona dumela we show
4: ah iga
2: le kae
4: o gona le kae
2: ga gona le ka bothata nke ke di ediwa le ehe dumela we show o gona
4: le le thabo ka mo ho le thabo o kana pa bia jesi number 10 banking hi rinke ya kele ke tswale di 10
2: eh ake
4: ke khopela wa kela a tellanga wa gola ke a ke le le George le ntwa ba ka ka motseng le ena wa gola ke tselletse ka mejaji ndi padile ena wa gola ke jine tsi xi ka mama ponto
2: re a go leboga se si jinet ka mama ponto tanki a gola gola ipsine ka le tjaji dumela tle mafelo a be ke re akela
3: tobela go tshe tshe
2: tobela
3: Dimela nka mo ka ka mo ga shong ka tsamela kwa ga shay monna di wa borolo ka mafefe matung.
2: Aga.
3: Hashtag 64
2: 66.
3: Tsabela FM gola le nna nna go gola ka di 29 ke no ke go di sha le kono ka hore mohlomongwa nka tsaka palla go tsena moyeng gola le gaitsedi ya ka magotheroti ka mo ga gwebe. Hallelujah.
2: Hallelujah. O tshwere re ke hashtag 66 ya sia le mo ya ke ra gona le ka botshata nete ke gore o e gwatile. Dumela.
5: Eh, iga.
2: Le kae we sho?
5: Mme ke le tsore sa mo.
2: Aha.
5: Bona go pela go risha Felicia mabatho wa ga makofane ke tsogolo sa sa ba ga tsogela go tsoka ga makofane kwa. O yena mo practicier mo go tshwere tshaba ga mabunele a le ga makofane re ra go le ya gole.
2: Aga mo shate a ipsine ka letjatji yake.
5: Ra lebo.
2: Aga mo laitsa ga tisho nete ke gore tse ba re tswallela ka molaitsa o.
6: Go tsombe shika mo shate ke ana ma ilula ma bolo matsiala ma ke khopela go di shamalemi ya bana ba rena ke Zakaria Mareji. A le matsiala ma ba ona ma ba. Ke le bo hleka mo ka ba go leng ke re ga ba ipsine ka letjatji la bona hipi pure mo shate.
2: Hipi pure mo shate hashtag 66 ya se a le mo ya nete ke gore re tlogela gona fa go batho ka mo ka ba ile gore ba litse mogala tanki le dire jwa le ka mang a mananeo a tobela FM le ba ile gore ba tloga ba rometse jwa lo mela itse ga tshe go thoma mo le nane o le thomile gore dira jwa lo le roropa le yona ntjentje ri xiela na ka sona sepego se weng re ri thile go tloga iri ya botshelela go fitla ka iri yona ya bo se nyane na le le joy bona se tjentje ke putile ke a gola gore lo yena mo leng gone o ka be se tjule gore wa atwa ka mo mo koting o wewa ka mo Auckland Park
0: a gona nete o fita e ona go ile rena e re chabetse ke tshepa re motlile jwa Thobela FM o tlotlola pele wa balle chachile le botse seng le jaji fela e upie mafelo a beke a mabotse a re nete fa tseng gore a re kwe mat ar la tlhele tjoulo go bafana bafana re sa tshola pele re thega ka lebaka la gore le rato lona a le ka ka le feta se ile gore nsi diregile le tsa tshila maobane nna le wena re tshola pele ka go thaba le go tseba gore kwa pele e sa le moriang a ke re
2: Moshati, kinnit, kinnit.
0: Ah, mtshe jo thobala FM, ma fellow ba ke ma botse re go fihlala re kopana gape ka moshupulogo. Lolo, Lorraine, mojaji, go ena motjoeletsi wa lenaneo. Re go leboge we sho re shumile beke ye ibile ye botse ya go tlala ka letshabo. Ba re motjo ga bogala yele, moshati.
7: Keep smash. Keep smash. Hey, I want

0: ye ke Jasper ga itla gore na gare wena fela ke wena fela wena motheletsi wa rena jo ile gore ka nnete o tlo le motheletsi wa potego go tswa boteng ba pelo ya gago o rata station se ile gore se a kete ka mengwa ga ye masometsela tsela tumela ba theletsi go thomola ka balelo gona ne tira le bogare le boga theletsi ya lena selmo ya se ke sa lena nnete theletso ya lena e botlhokwa kudu-kudu go sebe gona ga lena go theletsa selmo ya se awa gore na e no ba lefela kre thabela theletso ya lena ke ka fa gore e kokobetsago theletso ya lena e botlhokwa kudu-kudu-kudu re leboga dumelang go tlhomole ka bale le gona nnete re leboga re leboga theletso ya lena nna ke maisela wa mašwa ke nna karata sasa re leboga motsweletsi wa rena ke ena Dr. Tebzen o e le gore ke sepedišana le ena go tloga gabe ya le go fitlha ka iri ya lesomepedi ditsela ka moka di ka kua o ditaba ka moka di ka kua goroge ba gorogile ka kua manskrale ka kua temba ka kua mo ile go rola pelo e gona gona ka kua rola pelo ga ishi ke noshi batheletsi foundation ye ya rola pelo ye ile gore tlhomilwe ke bo doctor o ke bia batho barking ke ba fa mangwala a tlhompho ke moruti Nthabiseng Ngwepe ga mmogo le moruti France Ngwepe ba ile gore ba tlhomile yona foundation ya rola pelo re ka gona ka kua re ke tlhole mogešhane wa ka ga ke tse bore o robetse jwang nana boroko wa ka bopata nne awa boroko wa ka bopata maki waka ya go ra gore a sedia tu dire tlhankge tabataba ye e le gore etswe ka kua batheletse retse go ka rola pelo re kopana le ditlhotlho tse e fapaneng re kopana le mathata a fapaneng mo bophelong a e le gore a re šedisa go tswela pele ka bophelo a mang mathata a ntshe a dira goreng re amege re šeditse tsa maphelo bele taba koreng re re bathong rola pelo rola tsotlhe tse di go imelago ebile re sa lebaa le gore mangwana wa mokgetho a re laetsa a re tlhatlhafa ka ge bo moruti Nthabiseng Ngwepe ga mogo le moruti France Ngwepe ba fela ba re botsa ba re bona ba tlhatlha ke mangwalo wa makgetho a re tlhatlha modimo wa rena gore tsotlhe tse di le imelago tsotlhe re bolela kang tsotlhe di tliseng go nna aga ke kwa gore maki o mpatametse makhelwane
1: ke re gane o sa rera re sa tlheledijeke re ganeletswelapelele a rera bele thera lene tshwara le moruti ke ya gore le gopišeile
0: e ka kwa ke kwa bose
1: mabapi le jee lebe le ditlhalosa ke botheke ke di ore seemo se fetelele pele
0: remetse man
1: nana maranga se imelo botse
0: na o bolekae ka nako ele
1: be ke le gona ke le gona ka šala bua ntlhabirwa ke dio o tlhaba mašata ke sadi
0: obatbanna
1: bana ba sa robetse ba e leng gore ba tlabe ba dira dilo jana tsebo bešetse ke thomile go tlhaba megolokwane
0: ke re na re išite batho ntweng ka kwa mexico ka kwa go ba re išite ba re ba išite dipapading
1: awa mara ba lekile naganeng kebe bašimo ba nna ba le ba mexico ba ketimiša ke nna le wena nkebe le andile le re sagamelana ba lekile bana ba boreaaileleng tsatsi le lengwe o tlilo loka lena la tseba gore ke eng kgola maoto e boima tekere re se ka rabolela kudu ka goreng ke re a re tsebo rena ba kwa gakaka banna ba le ke ba batelele o ba bone gore ke ba batelele mo kakang tlhabirwa
0: yona o
1: banna ba le ba mexico ke ba batelele ande tsebe re e nngwe le ba re chipo ikganya motlhabeng wa gabo yone
0: ee
1: ke yo bona ba ikryetsa ka re o ke mokaola malabo a la 2011 a one taba diang ka mogolo ka bonang ka ona nna re amoetse ka tšhala komiki ya tee ka dula fase be ke sene dichepi moloto
0: la la hai lo borogile ka mo a maskrela bo selebe
1: bo sele ngwana mma bo sele botlhatsa bo gona go mme re tla go pula re se tlhake se sengwe mono Africa borwa ke se tlhasa marega go tlhabile letjatji le tlhabile ga botse ga o nna maru ipya go tloga go ne le legwa nne tle re fithile gona ka mo Jubilee tlhabi a seng Jubilee tlhabi ka mo Themba Jubilee ke mo elong re fetsa gona ge re tla keno ke ditsela tsa gore tlisha keno ba re ke SAPS ya mo hana Mohammed Scratch Training Center e ya ba tsela ya ba Jubilee ya be leng gore nambile ho tlo sepela tsela nyana e tsenang e tlo tsena u tisha gona ka mo stadium o etla ka keno jwale tlhabirwa re tlhalose gore re a leboga gore ke kgone go bolela fela jwale magagesho a se ka a se nna a e a se nna le ga tete ke thando ke thandi wa ga phosho ke se gwarisa rena sa mosadi sa mmamichini
2: go
1: mikena dira go lere ke kwa ga le ka re ke nna tee ya lebesi
2: wa tsala tsala
1: Age o mi go ba go pele gore wa ntjole jang ka fo ka mo ke motho a se tlhako sa go phadima thabeng kwa mona wa tsiba re ka nnete se ya phadima thabeng se tlhako sa lesudi ke ena motho leng ro tla be a ntjole ja gona ka mo tlhabira go mme re tle re lebogelena Dr. Tebzen gona ka mo pele ga gele go tjola pele tlhabira ka re tse dintsi tsona di a direga keno re se jirile re tlhabale mogolokwane go ba mthlo morara go eletsa ra re re tla ka mo Themba Stadium ka foundation e botse e re tlhompang e re ratang e re kwishishang tseo e di dirago le go foundation ya rola pelo mo eleng gore go ne le ditabana tabana tse dintsi tse le gore di tlhokwa go theeletswa go pula roge motho a bolelela go ka motheeletsa le yena o kwa bokaone ipya e re ke go botse mo nna ga se wa kgwetsa dithikete tsa gago tsa Red Bull Symphonic ya ngwaga woo o se tshwenyege SABC e go hlametse leano ka Sontaga sa di 14 mosegamanye SABC 1 e tla go tisetsa ditiragatso tsa Red Bull Symphonic tse di phelago go tswa Monte Casino lekgala mathomo historing Red Bull Symphonic e tla etelwa ke badiragatsi ba babedi modiragatsi wa mmino wa house Sun El Musician motswa pele Dlala Toxin ge ba dira dipuku tsa bona tsa dipuku tseo di tlhamilwego leswa le setlhopha sa mmino sa symphonic ka botlalo ka fase ga mohlahli Chad Hendricks o se ke wa fetwa ke Red Bull Symphonic Afro House Our Home itla ga sha thwi ka sontaga la le sumene June ka se ri pagare go tswa iri ya bushupa mathapameng go SABC 1 Mzanzi for sure.

0: ye ke setlhopha double exposure ba etla gore na ba re my love is ye ke Thobel FM mošhato wa tsebo le boithabiso lenaneo la lekgono lenaneo la go ikgetha e le gore re ka kua manskara le ka kua temba ka kua o ga botsegadi gape tlhaga ya tswa ka
1: moorenga sengwale diaterese le ka di-phone number botsebotse ba le motlhabiri wa
0: pitšae tlogela bao ka moe
1: abereka uti ke araloka re
0: araloaime o seka lapa go tsaya diaterese ngwaneso ga nke re a re tsebo gore setsogo sa go tswa phuthi se tswa ka e wena e ne o tswela pele go e tsa diaddresse tsa
1: dijabosibombe sibombe o be a bolela le maime ka mokibela jabosibombe wa stimela
0: ya yele ke ipsin ne ka yona ngwaneso yela
1: o kwa ruru wa leboga maime a re bjo mare motlhabiri a loo ke motheletsi yo mogolo ke motheletsi yo mogolo re a leboga bote
0: bjale ke na le Dr. Tebzen ka mo re angangišana wena o tla ba moatlhodi wa tseba re ngangišana kang
1: re ngangišana re ikweša
0: re

0: dintlhagolo tsa ditaba tsa SABC e o ikemego e sa tšego letlhakolo.
1: Magareng ga tsona Hlabirwa le Mahlako re ka letela tsa gore motlatsatona wa kgoro ya mešomo Jomo Sibiya wa getse sephetho sa kgoro le gora sa go tsebaga tsa mašheleng a kotlo a go balelwa go diranta tse dikete tse le kgolo kgatlhanong le beng mošomo bao ba tholago bafaladi bao ba sego molaong. Tona ya maphelo Dr. Aaron Motsoaledi o re dikutullo tsa mabapi le go tlhokagala ga moithutela ngaka Dr. Aluto Mazwi di a go lokollwa kgausinyane. Ka go le lengwe tsheko kgatlhanong le Tiffany Meek yo go ya ka dipego a bolailego morwagwe wa mengwage lesometee Jaden Lee Meek e ya go thomološa meseng ye kwa kgorongkgolo ya tsheko ya Johannesburg yeo e dutsego ka Palm Ridge. Tšele tše dingwe ka iri ya lesome go thobela FM ke Sthembiso Maebela mošato mogolo.
2: Rola Pelo Foundation e mema banna le basadi kopanong ya makgethe mo re go fatlošago ka ditlaišo tša bong GBV le go thuša go efoga kgatello ya monagano. Moletlo wo o tla swarela Hammanskraal go la Temba Stadium ka labotlhano la la 12 June ngwaga 2020 tsela. E tla o role pelo le baruti France le Nthabise Ngwepe. Letela boithabišo go tšwa go Dr. Winnie Mashaba, Swafutša Mayalo, Khutšo Maleti, Kgaogelo Kekana le baraloki ba Mahlakung ba tla bana gona. Tše ka moka di tla tšea karolo ka labotlhano la la 12 June ka seripagare go tšwela go iri ya bolesome mesong. Go tsena ke mahala. Re tšwela pele gore emišang ka ditlaišo tša ka malapeng. Kopanokgolo ye ya rola pelo e tlišwa go wena ka thekgo go tšwa go Thobel FM. Mošhato wa tsebo le boithabišo.
3: Hwetša tshedimošo ya go ikgetha ya moswananoši mo go sedibeng.
4: Re leboga mabela pheladi nnete re tla letela ka iria lesome. Re leboga kgadi, re leboga ape wa tseba re keng bjale ka bagašang ke re tshwanetse fela re theletsana ebile re thabelana ka mokgwa e le gore re šoma ka gona. A se phošo felo ge o theleditse mogaši a gaša gabotse wa re aua wa tseba keng re a leboga ruri re a leboga le rena re ba bagaši ge re le gae bona emapele ke re bone tabaši ke ngangšana le thebzeni ka mo ee re ngangang ka tabete ke re gape ankere wa tseba gore ge gone le yo wa o re mo ratang jo a leng kgauswi le rena e ka ba moetapele e ka ba mang o e le gore re tlogetse lefatsheng la ka keno ankere re fela re a re tšee motsotso wa setu ee re mogopole motsotso wa setu pele ka mmotsa ke re ke ile ka kwa bagaši gona mo ba re a re tšee motsotso wa setu ke re a e kgonege taba eo bele thepzen o re ya
5: kgonegaa
4: o rialo shushu a ke mosebe o re ya kgonega ke re
5: e kgonega bang
4: a
5: ape re a dua eme
6: re na le motsotso wa setu
4: kae
5: mo wena mogaši oba ko batheletseng ko gae wa ikgašetša
6: sealemoyeng
5: ago gaša thepzen o gašetša mang
6: motheletše
5: jale wena o motheletše ebile o mogaši
4: o ape kgadi aka ya bodiša jale tshwantse re o arabe bele nna kere ae e sale ke thomo o šomela lekgotlagašo go thoma ka ngwaga ketepedi letshela 2006 a senke ba re a re jeng motsotso wa setu radio ya re tu
5: aeletsena dikolo wena o tsene sekolo ka bo 1985 kwa ledilokaka mokgwa o mongwe go thepsene a segale ba buile dikolo ba dire dilo ta
4: gonea tsa gone jale ebile aa jang
5: le nna mo bokgekolong baka saka ka tlhakana le yona mara e ka re taba e bolelang ke a e gopola gore na e
4: tsamayaeeletse kepotsa kere e sale le botata Nelson Mandela ge ba robala sale a se ka kwa ba re a re tseng motsotso wa setu radio ya tima ke re bagala le bagale ba go tseba seale boya ba tlo go botsa ba re ba go botsa ka afrikanse ba re ke stelde
5: ntho e tlalola ko tshabeng radio e tlalola go tswa thabeng ene o ka se o mojene
4: ai a retse re tutang kere sealemoya se ne o tswela pele
7: tatika tatira ituta
5: tsela pele bo dire re ituta ba tere jiba thobela FM le na ba dudu ba Mohammed Skral na le kai ke sa re fitlile keno ga ntshinyana ga re fitla ka rola pele wa tse ba re keng re bona batho ba dudu ba mo mushetse ba tlile ba re batame jwale ke no bona ba banna le basadi ba baletsa dikgoro ke bona shetse ba thomile go fitla mo jwale le na ba dudu ska ba la fiega le ga tete ba tamelang ga o nya ke ge chelete le ge motho a tsene a tsena ibile go ne le madulo a mabotsi mo elong re ke a bona ditente tse nne tse elong re di beilwe ka magethe tse elong re ba dine le ditulo motho mang le mang o tlo gona go dula fase re batamele letleng ka keno ka lebaka la gore taba ye re leng ka gare ga yona mo ke taba e botlhokwa e le ruri nna le a tseba gore go ne le batho ba elong gore ba duma gore ka gore ba re ge ba tsoga malaong a bona ba kwa ba re ba rola pelo ba etlanageng ya gabo bona fele lena batho ba ga Manskraal ba ga Manskraal mo Themba le dinaga mabapitse le gore dikgauswi le Themba ba tamelang ka keno nakonyana e gona le tseba gore mosegare wa marega ke o mokopana e le ruri ge le ntse re monamona ka ga ese ga letšatši tlabešetše le subetše eabe le re swantse re sepele re ba re ke timiše nako mola dibule disetšhwe di felela go bolela jale re ba tameleng ka baka la gore ka bo iri ya lesomete e tlabe le gore go a thoma nnete di tabatho gore šetše ke bone bo wo morutingwepe wa monna le wa mosadi ba šetše ba fitlhile ke bona beng ba rola pelo foundation gomme e tlana gore ge nako ntse ya e ba tametsa yabe leng re bolela le molaodi wa rola pelo foundation re tlabe re ne le se se tla be re motseba o tla be ke mmoleledi wa se mmoleledi ke molaudi wa rola pelo foundation ibile gape gape re tlabe re ne le tsedi motse dintshintshi tse ibile re tlabe re thengkhollela go tswa gona ka mo maike mishetso magegesho ile go ruta le go lemosha batho ka ga maemo a mangwe a bophelo a ile gore a ka lo se tlhagela batho ba maskrala fela a ka tlhagela le batho ba go tswa mafaseng a mangwe ba tikolo bo ka kwa go bompumalanga ka la go bo lo itirigate le ka ikhumana le nna le maemo ipi ya mara ka dibule dige dibulela re tla le botsona mo moyeng o ka gona go le mo gore se mo se se jwale gore re gona go se laola mo motseng re gona go se tumula re sentsha re se latla ge se se botse re ka dira jwale le jwale ka fa o magagesho ke re dulang le rena le skabala shutela ga titi ke le buditse gore le sudi ape le sudi ke mo buka mo tshwele jo mo hlahla shwena ka mo wa ya maema wa getla getla buti
8: ao batho ngala la ke a motseba ke a motseba le bialo
5: Are.
8: Ah. Pele wa bona Karola pelo. A ke tsebe le ntjule ba re Snem Niggas.
5: Gora re Niggas.
8: Snem Niggas.
5: Gore nge?
8: A re no wa re thegilego. Jole Karola pelo.
5: Ke
8: na gana jalo.
5: A ke na
8: re ba. Ke na re ka no ba gona mo.
5: Ba ka ntsho ba le matswalo ka bakala ba fana ba fana. Nna ke tla ba ile gore ke nambile ke.
8: Ah, tjo tjo ho mo tshe tla ba bona be ke tla go. Ai, o tsebakeng. Oh yeah. Snem Niggas.

0: Robin S ba itla gore ba re show me love mo re go nya re le fileko sa Jonas kwang kwa ga itla gore na ga re batsumi re le bogatlhe re le bogatheletswa lena re ka kwa amaskara le sa busheletsa bile re gope mare ge re bolela ka yona taba e maikemisetso magolo ko gore re ne go bona batho ba phela ga botse ge go ne le batheletsi ba bang ba batheletsi ba rena ba ikhwetsa ba wetse ka gare ga dilo tse e leng gore a di tsebalege re bolela ka taba tsa dikobatsi motho ya ba wetse ka gare ga madila eno ba tumpu tsatsi le lengwe le lengwe e nabile le rena bjale ka stašone re a amega ge o phela ga botse ebile ra thaba gore motheletsi wa rena o phela ga botse re gona ka kwa gadiwe
1: re gona makhiwa ka re gona ka nnete ya ditaba re gona re tloga re leboga mmino o mo bose o lo tsang gona ka moo nnete re ne le bo moruti ngwepe bona beng ditaba gopola gore ge re bolela ka Rola Pelo Foundation re bolela ka moruti Nthabiseng le moruti France ba ga ngwepe ke bona batlhami ba projeke ye ba foundation ye e botse e leng gore e a rata go bona maphelo a maAfrika maphelo a batho ka moka a le ga botse magesho re fitlhile Hammanskraal Temba Stadium mo longore banna le basadi le bana ba shetse ba fitlhile ba shetse ba tsiya madulo ka makgethegethe a bona jwale re rata gore rena mo re le thobela FM re memilwe ke for Rola Pelo Foundation ba tlo re beya fase re na le bomorutingwe ba ba tseba ke ba ba botse ka kudu tlhabilwa ke ba ba botse moruti re le mogala go thobela FM
2: nako nngwe ke no tsaya gore leswaswa ka nna
1: le gate
2: mara ka re pisalo mo ka nnete re you are wonderful and fearfully made
1: yeah
2: dumela se modimo a sidileng amen
1: Okay. Ruti le tsatsile le khone ke le tsatsile le go lole lengwe re bolela gore ke le tsatsila polelo ke le tsatsila thapelo e tseneletseng gape gape e bile o mongwa di bule di tshe bo tlhokwa tlhokwa tsa le tsatsile e ba le nna moruti ngwebe jwale le tlile ka dipololo tse di fapa fapa re kolo ko morale re bo tsatsela Elena eletsa maya go le khwatha khwatha go ya ka kgwekhwe e re tletseng keno le khono lo tseparela ka ikudu dipololong tsa lena
2: le khono polelo ya rena e tsiya shedi kudu motabeng ya bo pelo ba go ithega go ba go iphidisa ka madila go ithega go ba go iphidisa ka diritefatse are go poleng gore re metlhenge leng gore naga ya rena ka nnete ba swa ba rena ba lla le batho ba golo ba shita ba imetse e fela re bona shedi e golo e goga ke taba ya gore go se tshwane le gale di lwedi gona go imelo e go gona metlheng ya legono di ritefatse di ralo ka karolo ye golo golo golo mo tabeng ya go imolla go imela ke mo polelo ya rena e tla tseparela nkudu
1: moruti re tsabe le maeto a mmalo re tsama re bolela le batho re ba bona nna ke bile ke o mongwe wa matlhatsi wa e leng gore ke ile le lena gapa shega gapetsa mafelong a go fapana di boledi di bolela ba bangwe ba lla ba wela fatshe ba bangwe ba thibana jwale le jwale le mo lejatši le legono re a tseba re tlo humana batho ya setlhabelo ba polelo e re bolelang e re rata gore ba thuso yage godimo ga yona motho mongwe wa botshwa rena le busa le šala morago jwang taba ye gore le bone gore batho bale ba boela ba phela ka botse ka mogoleng yakang ka gona
2: re tloga re tsaya shedi mo bathong ba ka lebaka la gore a re gopoleng gore morero o kwa modimo re tla mo ra leka go thusa ka mogore gonang ra fetsa ra ba tseya ra ba neela mafapafapa a re bonang gore rile ge re a lekola ra bona ba ka kgona go ba tlhokomela a ke tseyeng sa mathomo re mola rapeletse batho ra ba fa baruti ba tulo ra re ba tlhokomeleng semoyeng ra re mola re boledišane le batho re ba khansetse ra ba tseya ra ba fa di-social worker tsa tulo ke ka moo re tlogang re kgatlhega ge re bona re ba mema ba e ba gona ra re mo go bona re lapa la ga semamang re gopela re le sa feta fela fetang le tsena le rena re na le database ya rena sengwalwa sa rena mo re nang le maina a batho ka moka ba re ileng ra khanselana le bona ba bangwe ebile le bona ba fela ba re founela ka bo bona ba re moruti ke nyaka gore le tsebe gore ka mogola re ileng ra swara re tla mole mole mola le mola mola e le gore ba bangwe le bona rena re tsea shedi ya gore re ba founele ga fetsa re ba tlhokomele e tsane dilo tse di sepela jwang ka gore seemo se critical go fitlha kae ba bangwe ba batho ba ga se ba loka moneela motho wa re moswareng o gatlhakege wena mangwe pofela o bolela le yena ka metla le ka metla
1: o tlhele tsheo thobela FM ke bona bo mongwa Rola Pelo Foundation bo moruti Nthabiseng ngwepe a rata gore o shute re sa tlo feleletsa le bona re sa tlo bolela le bona dilo tse dintsi gonne jwale ke nako re ya go dintlhagolo tsa ditaba re boa go bona ka nako e sa fereše go pele

0: ka golo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tsego le tlhakolo.
1: Ke leboga Brett, batheletše ka iri ya lesometee le ka letela tše magareng ga tše dingwe. Tsheko ya malebana le bogodu ya mo polaseng ya Phalaphala e šutišitšwe. Monna wa mengwaga ye masomehlanopedi o atloletše kgolegong tekano ya mengwaga ye lesome malebana le go amega go tshedišetšeng diokobatši tša cocaine ka mo Aforika Borwa. Kgoro ya merero ya selegae e kgontišišitše gore badudi ba Malawi le ba Mozambique ba go feta ba makgolo a senyane bao ba sena go mangwalo a male ba boeti ba bušeditšwe morago dinageng tša ga bo bona. A re kopaneng ka iri ya lesometee go kwa tšele tše dingwe ka botlalo.
2: Ka Breadwin le Timmy Thomas fela mo tšwele fela mo shele tšone go ithabisho
3: re le bogapo mo ra swiri tlaltela ka iri ya leso meti ke a bolela ke re dilo tse di a gopisa man di a gopisa di o kobatsitse o di shakai di o ja ke bana ba bomang ai ai man wa tsena sesi mabane ke rile ke le kae kae gona ka kwa thukutsa bo Paul Kruger ka kwa ena mile gape go tla mashu wa mmona re ke mmawo ke mmawo e pheditse o bolelišana le badudi ba go tswa ka kua nageng tsa ka kua ntle ka kua Nigeria ka kua ena mile ke re na mme o tlo reka na o mongwe wa ntshebela gore ae mme o ga wa di tšea o di rekiša lefelong la gagwe kae kae
4: o rekišeng ena ko o dutse ka re o rekišang ka re tsona di ne shop ya tsona mo bareng ba di
3: rekišeng yena o rekiša madila ma rekiša madila gona ena mile le gona moe le bana ge ba itla ba direka ke re ka nnete gore re ka se fenye tabe re ka se fenye nne
4: wa tsa re tlhabirwa bolela tabe nngwe botlhokwa ebile e dira gore ke bolele le bo moruti moruti wa tseba gore go tloga go koša botlhoko gore go nne le batho ba bangwe ba bagolo ga re di dire dilo tse mara re rata gore bana ba batho ba di dire nke re bolele le basadi ba bolelang le basadi ba bae
5: batswadi ba ka la tseba taba e botse ge e tlhagela moagišane ge re re ka kua go na le lehu goba ba šatiša goba bose go fitlhela ditsena ka gae ga lapeng la rena batswadi ba bantši ba tlo efoga matlho ba phafoga motlhang bana ba bona ba di utswa ba di fola go fitlhela ebile bana ba ee ba batho ba e leng gore re tla re ke di-edits ke gopela gore e bontšha ga botsebotse le lesolo la rena jwale ka boraditoropo bommasepala ke le motho wa molao e re ke tšee sebaka se go tlhalosa gore ge re ntse re fela re sepela ke ba le monyetla wa go fela ke participata mo dilong tša di-enforcement ya di-bylaws bonang re fela re bona bommasepala ba rena ba ya mo bathong ba ba re o swereng o dumelelwa go rekiša eng nako ngwe re tšea gore ba lwa le bona ga ba lwe le bona ke dilo tša mokhuto mo re leng masepala re kgona go lemoga gore motho a ka se dule go fitlha ka 8 ya bosho a swere mafela go na le taba moo ke mo re felang re ya re putuka re putuka batho ba gešo dilo tša mokhuto a re se ke ra dikgomolela ka gore ke tsona di bolayang setšhaba sa borena
4: wa e kwa tshiwe ba ba dulile la e kwa a ke tla le ba kule bo muruti na bolela buti
3: ka wa ibile go bile le felo le lengwe tsoko gona ka motoropong go le ya polokwane ka kwa go rekisiwa madila sesa na mile mo motsegareng o tla no bona motho mo tee ba ba bedi e na mile nna ke a botsisa nna gore gane motho o patela rente ka eng na e namile o mongwe o re gaoa gape o tswalela ka masa motho engeng o mongwe a ntshebela re ae le tsona tse tša go setsebalege di gona ona ka kua go fela o bona bana ba potela ka kua ba leta tsona tse
4: aa ke taba e nngwe e tloga e sega botse bote ebile ba e kgalemile ka mokgwa ba e kgalemang ka gona e ka re batho ba ba jwale ba ka emiša ka lebaka la gore go o ka humanwa o tlo ba le mathata a mantši moruti a re tsweleng peleng ma re name re bolele tša rena re kgone go ka garitlhela ke molangwaga o thomang ke moletlo wa boraro ge ke sa foši wa rola pelo e ka ba e le gore na re ka letsa maeto a mafe a mangwe a tlang moletong le ka nepo ya go ya go thuša batho ke no le ka go botsiša gorena e ka ba go ne le ko le modumošetša le utuletse botse gona gore na ge re tloga mo re ya gona
5: ga botse fela re le ka mo motseng wa Themba re tloga fa re tlo le ba motseng wa Akenhoek re boela Mpumalanga eh gona le sello se se gologolo sa GBV go tlaishana ka gare ga malapa ka kwa thuko hela eh gape gape e bile ngwa go ke nore ke thabishe ba ga borena rena re mo gatlo wa gae re tlotswalela re le ga molepo ngwa go re ya gae re ya bathong ka kwa ga molepo gona le go ipolaya kudukudu go gontsi ga banna ebile gape gape ka kwa ga molepo gona le letamoshile gona le dilo tse dintsi tsa gore batho ba no fela ba timela kwa bana ba no fela ba wela ka kwa tsole re thapelo ya fokega ntle le thapelo ya itlhokekang go tlhokega gape le go reng di case tsa mekato di thobalano di tshetsa go gapeletswa je di diragalang ka kwa gare ga ga motse wa Mankweng it's district ya rena ya Mankweng ya Tafelkop ina le di contact crime je dingi bo para ba tsona botswa kae ga molepo botswa ga mothapo ke mo ile go bane le re bone ngwaga go feta re tswalla kae ga mothapo tsa lengwa go ria ga molepo ke sa rialo le se se bread a ba tshe ma hlo bona ba biye mo shedi ya mafaratlatla ka gore re tla ka se sengwe sa bogale ba gale se leng gore modimo o re buletse mabati ka dinageng ka ntle jwale ba ba tse bang ba tse ba re lena le la rena la go fodisha meboya le be le mo television mo South Africa jwale re ya ka ntle jwale a kenya ke go go ibolela ku
4: hey a re iphuli khudu ye re tla e bona ka tsatsi la gona ibe le nkgwatshile le bolela ka tsatsa mafaratlatla go nne le polelo wa rena e gona go go matlakala a lena ba gopotseng ona rena ke mafeng ba sha le morago go thoma go nne le batsena
5: batho ba ke shotsana mo go rola pelo gathering ke mo Facebook tsena mo go nthabiseng gatlangwepe ke mo go Facebook mo Instagram itsenele kwa go nthabiseng gatlangwepe mo TikTok tsena mo go nthabi ke ngwepe o tlo gona go kwetsa diloka mo ka tse di diragalang tsatsing la lekgono ba boledi ka mo ka ba batlabeng ba le gona ba pedi ka mo ka ba batlabeng ba le gona rena le wena sticking
4: a ge re re le bogare ya thoma ka iria
5: na kwa ngwele ngwe re na kwa ngwele ngwe ya thagoga
4: ya thagoga ya thagoga we le badudi ba ha manskrala re ya le bogare ya le bona etlang madulo a sa le gona ona le motho mo tiwa wa ema ka maoto a tlo ema ka maoto go ema ka maoto tla be le wena o nyaka o ema ka maoto pia madulo a gona re batamele muruti re le bogana kwa lena re ne le lena mo segare ka moka re ya le boga
5: re ya le boga
4: a re
6: Re tshwela pele go ba lentjula gago. Na o sa hopola mantjwa.
7: Wena le yena le khomerelane yo le ka le lemele mare. So ba bile.
8: Shito tshwela pele nalo na kere. Cigarette ashes on the floor fela pele mo miki e mapele re rala.
9: Tsena le tsone go tshwa o makubo. Tsenya mashala gare. Ba rata o bona di botsi.
10: Le bona kwa mora fano, o ne ba meletsa fano. Bana ba ja fano ba ro sai.
11: A tsoko mele bele ka ga tshere bona tshe gore ma tume ka poskara tsa go thobela FM go bona go nono. FM private bag X1 6 7 4 4 0 7 0

0: yeka house therapy ba itla gore na ba reng funa wena e ga gona motho yo le re ka monyaka ke nyaka wena bonnoshi bele ka motheletse yo le gore re sepela le yena makimisetse le gona go matlafatsana makimisetse le gona go eletsana go se re kae re ya ka mo re a bua re ya ka kwa maskra
1: re dira re posta recommenda le go arabishana eupša di kgopolo ga dina mohola ke le saula ga go la x le o di dira go bjalo ka gona etla ka di 20 le 21 June tsoga bona gala gomme o ingwadišetše go vouta letšetša 0800 11 8000 goba etela elections.org.za goba whatsappa 060 880 00 00 go hwetša tshedimošo ka botlalo molaetša wo o lotlišetšwa ke IEC
2: Rona Pelo Foundation e mema banna le basadi kopanong ya makgethe mo re go fatlosa go ka ditlaiso tsa bong GBV le go thusa go efoga kgatello ya monagano moletlo wo o tla swarela Hammanskraal go la Temba Stadium ka la botlhano la la 12 June ngwaga 2020 tsela e tla o role pelo le baruti France le Nthabise Ngwepe letela boithabiso go tswa go Dr. Winnie Mashaba Swafu Tshamanyalo Khutso Maleti Kgaogelo Kekana le baroloki ba Matlhakung ba tla gona tsheka moka ditlatsa ka rolo ka la botlhonela la 12 June ka seripa ga re go tshola go iria bo 10 mesong go tsena ke mahala re tshola pele gore emishanka ditlaisho tsa ka malapeng kopano kgolo ye ya rola pelo e tshwa go ena ka thego go tswa go thobele FM mo shato wa tsebolo bo ithabisho
0: gone pele betsotso ke ye le somer le bile iring ya le somete a wa rimetso bele ka batswadi bele ke botsišengwe ke ipotsišang yona ke gorena ga botse ka baka le gore bana ba rena ba wetse ka gare a madila se baswashiba wa tseba ke eng moswa o ne o teka-teka swere lebotlolo shu e namile ba banšiba ke diokobatsi ga botse re tshwanetse gore re direng re imetso re le batswadi re dirang gore re tsomole bothata bo
3: tlhabirwa akeo setseba o rena ke tle ke itheng ka baka la gore dilo tse ka mokana ka tsone ke kgetho ya motho bana ba kgetha dilo tse dingwe tlhabirwa re tlhakile kwa ga e re ja morogo le re kgone le morogo ena oji ka re oji le gantši ya kere jale bana ba dilo tse di gore a ba tshwanela gore di ba tshwenye le ga tete di no ba tshwenya gone jale morogo ga o sa le gona ge sešhabo se se gona ke menatlana le malana re tlare a wama motlha one a ne se re jang ke ka gae ka moo ke sešhabo sa matsaka ka nako o gola borena pe ngwana o le o kgetlha gore ke le sa dilo ka moka go se ne sešhabo a se bona ka mokgano a kgetlha go ja dilo tse dingwe tse e leng gore di tlo nyaka tšatši ka letšatši ebile dije tšhelete ebile di mo senye jalo ka tsela eo a naganago ka gona bote go tloga go le botlhoko bote go botlhoko ngwana bo mmake ke a leboga ngwana morena go kwa koša ka mo morago ka mo basadi ba ga manskralo koše yao lebogareng ba e rata go feta ba emeletse ka moka ba ya godimo lefashe se se ba gona ke gore modiro o tlo o thoma mo nakong e sa fedišego pelo gomme ba dule le rena ba sekabe ba shuta le ga tete epea a ba tsebe taba ye nngwe e botlhokwa shwe thopa o be o thope ka SABC Plus setlheng se sa papadi ya mogopo wa lefase wa FIFA o ka ithopela ye nngwe ya di-PlayStation 5 go bonolo go dira seo raloka gomme o thope e ya appong ya SABC Plus o šomiša Android goba iOS gomme o download-e le kono pele papadi e thoma a raba dipotšišo ka moka gomme o romele dikarabo tša gago se fetwe ke sebaka se download-a app ya SABC Plus gona bjale gomme o thome go raloka go ne le mabaka le dipeelano
0: aga awawa rereshagadi re theogetse gona ka mokganong wa tseba taba e le gore ya ntshwabiša kudu-kudu bana ba e leng gore bontšhinyana ba bona bo ka ba bona ba otse ka gare a dikobatsi malapeng a bo bona a se malapa go itlhakela nne pele ke a ipotse ke rena go a reng kganthe
3: a ke tseba rena wa tsa re keng taba e nngwe ke taba e nngwe e tlogang e makatša ka baka la gore bana ba ke bana ba feleletša ba khumana nto nngwe le nngwe ka gae e ba e nyakang ba feleletša ba kgathatsa ba kgetha ka mogwanong ba phelang ka gore o ba motlhomo mong go no tlhokisha bana dilo ka nnete magagesho go botse ke mara ka re go botse matjatsi
0: batla batlhokang batla batlhokang
3: a o ba tlhokisha tjatsi le leng go tsoga re ina e o di ra matsapane go ba matsapane go re shebe ka ona a ke ne le ka sene o ba motlhomo ngwe le ane ho itlo ba ntsha ka gae ya ba isha mmile
0: watsa ba bana ba malwanyana ba ile hore ke ba tseba ba go tswana ka mo flora park ka mo awwa man kana ka malapeng a bo bona ke malapa ile gore go a phadima go a botse a semo ile gore ngwana o tla gapeletse ga go tswa ya fola dilo tse a ile gona go tsa gatello ya ka mogae ka mo a e
3: mo bekeng botireng tse re totla ka keno ke tlhagane le mosadi o mongwe a bolela polelongwe e botlhoko boti ka nnete batswadi re kgakane gong ka gore bana ba re a leka ge re tsogile re lalanageng jale re re re somela bona mola yena kgopolo tja gage e le kgopolo tse dingwe tja go fapana le taba ya go ikaona patša a bolela gore wa tseba gore ke eng nna wa tseba tlhaloganyong yaka ke nyaka gore ke be le khutso khutso ya go tshwenyega a itshwenye ke maloko a setšhaba fela le bana ka gae ba ka o lapiša wa go dio se dire tsona ke dio thoma ka go lefela ditshwanelo ka lefela moletse di sa tloga mothalo le ka nkwešiša a re ke tla ba le khutso ya gore ge di ka mopalela tsela ye a e kgethang ge e ka pala nna nka se palele ke go mo felesetsa ko a nyakang go felela a le gona ka kwa e le polelo e botlhoko gore wa tseba re keng batswadi ka reng ke be ba e kwa bana lena ba le re theleditseng le sa jea diokobatši le sa ja dilo tša go sejewe emišanye a se dijo dilo tšeuwe di ka setswe di re dirile a one ka mokgwa di ka tsoga di go dirile botlhale le ga tseteng
0: sese re a imega batswadi ba imetswe batswadiwe re ne le lena morwalo oi le rena ke morwalo wa rena re ne le maikarabelo a mantšhi kudu a go sokolola bana ba re leboga re ya ditabeng tša ire re tshometseng ke re
3: botse kudu botse
0: o yo ke ena Gregory Abbott or say you will o le o re wa nkgana ntumela ka sephiring re tla sepišana leeto le kwa pele kwa o tla utuloga

Jake yore ya Gregory Abbott tsa ga ite gore le gare se you will Jake yore tsa le FM tsa tswa tsebele we tsa biso ke ka rata mola itsa na mola re gore tobale pa pa pa skorobe oi a dia bo o korobe go sa ya tsifishwa mo mo e gore Jake yore e ke yona go sa ya nnete wa ikwa bele motlho mongwe re ka ba le sebaka ka moraga iria le somete re no kwa batswadi le boima bo e le gore le borwele ka bana ba lena ba e le gore ba wetse ka ra dikobatse ba wetse ka ra madila ebile ye nngwe ya go kwesa botlhoko ya go kwesa botlhoko ke re tate ka mogae ka moo a wetse ka ra dikobatse le ena a wetse ka ra ga madila eno ba ena kore eno ba ena bjale re ipotsiša gore na bophelo bo bjale ka boo na tate o fitlha beyang gona moe a re go theletsa ditaba tsa kirela tshometeng.

0: Ka karolo ka labatlhola la 12 June ka seripagare go tswela go iri ya bolesome mesong go tsena ke mahala re tswela pele gore emishang ka ditlaisho tsa ka malapeng kopano golo ye ya rula pelo e tshwa go ena ka thego go tswa go thobele FM mo shato wa tsebolo bo ithabitsho
1: Ma weekend ga Shoprite mo matsatsing a mararo fela o ka swipe gomme o sekeke go dintšona kae tšeo di sa phalwego ge o reka 2kg ya Tastic Rice ka 24.99 o sekeka 15 rand 750 gram ya Cremora Coffee and Tea Creamer ka 47.99 o sekeka 27 rand 2 litre ya D-Lite Pure Cooking Oil ka 49.99 o sekeka 30 rand le value pack ya maleiri goba depends tša lovies ka theko fase ya 99 o sekeja 70 rand. Dintšo la kae di gotlegela ka labotlhano di 12 go fitlha ka Sontaga di 14 tša June ga Shoprite fela.
2: Mawe, na o shetse o fetoletse go Postbank Black Card.
3: Oh, ke sa shomisha sasa Gold Card. Libaka.
2: Le tšatši la mafelelo ke 31 August 2026. Ka morago ga mo, Gold Card ga e sa shuma.
3: Awi, ke be ke nagana gore nako e sa le gona.
2: Awa mma, o e dire gona jwale pele go tlala. O fetola ke mahala.
3: Ke hloka eng?
2: ID ya gago fela. Gomme o ye lefelong la gausi la go fetola dikarata tša Postbank.
3: Go lokile. O sanetse go nthusa go hwetša lefelo la gausi.
2: Go bonolo. Le tšatša *120*355# Na o sa shumisha sasa gold card. Fetolela go Postbank Black Card pele ga 31 August 2026. Postbank e ka se o gopele PIN goba OTP ya gago. Postbank ke moabi wa ditirelo tša ditšhelete yo a dumeletšwego. Go na le melawana le dipeelano.
4: Re tswela pele go ba lentšu la gago na o sa gopola mantšu a
5: wena le yena le kgomerelane yo le ka leleme le mare somabele
6: šhito o tswela pele nna le wena kere cigarette ashes on the floor fela pela mo miki ema pele re rala
7: ke nna letswalela mothuba wa mmakoko tshenya mašiala gare marata o bone dibotshenyi
8: e kwala kwa morago fano o ne ba moletsa fano banna ba tswa fano ba rockside
9: a tlhokomele bele ka gašhere boletse gore madume ka postkarata go thobela FM go bala go bonolo FM private bank X1867 Polokwane 0700 kana go wa 0152970240 e re go latlhela fax wena
10: Le fase ka moka le lebeletse dipapadi tša mogopo wa lefase. FIFA World Cup 2026 e fihlile. Thobela FM e tla go tlisa meragelo ka moka go tloga Mexico go ya Canada. Motsotso o mongwe le o mongwe.
0: Theletša mabosa dipapadi tša go Thobela FM go ipsena ka boithabišo le tshedimošo.
11: Le lekhutla tša mathomo Afrika Borwa ba inwiša mo dipapadi tša mogopo wa lefase.
0: Gariri bafana ka ofela mogopo wa lefase ke wa rena
10: all of us
0: all in
10: ka ofela
12: tobele FM mo shata watse bo le boithabisho
0: se ke se dibe ka breadwin le timi thomas fela mo go tobele FM mo shata watse bo le boithabisho
13: Ha re le boga ka mogotlo le di sepelang ka gona re sepe nna ke sepela le Dr. Tebzeni ka mo studio 11 gona mo Polokwane ka kua ka mono ka kua Hammanskraal ke a mmona Thandi Phoshoko shule mola motšhini mola ke re ke a lebelela shu ditaba tsa gona di sepela ga botse ga diwe
14: Puti
13: o ka di atentse borutho ngwanesho
14: ke di atentse borutho wa tswa re farafarilwe re dutse re bolela le bo muruti Nthabisengwepe ibile re a tseba gore re bolela ka muruti Nthabisengwepe re tla ba ra bolela gape le ka muruti France Ngwepe jwale wa tswa re se ba ntlomojeng sona pe ka pelo ke sefe e ba pitla mo ba dula fase ba re ba le ka gore ba ba shimane ba le ba gore ba tlhole ba jole mabane ka ka re muruti e mampele re sarape
15: Mokhamo wile na ka re ke khodi ya lena ke khodi ya banna le ka khona o ka khona go ba fetola muruti muruti mpoje na ka ke tla ka dikile ke tsorola pelo gore ba fana ba fana ba jwe le ke tla la muruti ba le ba muruti le bona ba tshwenya dile ba bolela ba muruti tsore na re reng ka bura mara o tsere tsena ka Afrika bura ka e khona go le ya maoto batho ba modimo re tlo ba re khona na ka re re tsaba ele tsa le ba muruti go e buisa
13: Hey, arimetse.
15: Rimetse, re tsoga rimetse ka nnete. Re tsoga rimetse, ba tshele ji, ba tshele FM ka nnete re hona mo Hammanskraal mo Temba Stadium.
14: mo e leng gore ke bolela ke le jale ke bolela gore modiro o thomile modiro o thomilwe ka nnete bo morutin thabiseng ngwepe a sa tswa go fa thapelo e le go thapelo yona ya go bula modiro o mo botsebotse gomme diboledi tša go fapafapana diboledi tša go fapafapana di gona di tlabe di ntšha maikutlo gona mo ditlabe di tla di bolela ka yona moletlo o mogolo moletlo wa rola pelo kgwedi dikgwedi ya banna magagešo ka nnete yanong re ka di bolela re le basadi ra ikokoropa ya be e leng re tlogela batho ba banna ka ntle moruti ngwepe batlhami ba rola pelo foundation a re lamogela batlhompheng
16: re a leboga re le ba go amogelwa
14: a ge re tloga re leboga ka nnete re ke kgwedi ya lena re rata go kwa ka kamano ya lena gore na taba ya go bopa kamano le maloko a lapa ke lebeletse bana ke lebeletse mothomo mokhumagadi wa ka mogae ke lebeletse bokoko boragolo taba e jwale le tse gore monna ke tlhogo ya lapa taba eo gore re ntšhe ka makgethe re tshwanetse go itshwarelela ka dikokwana dife
16: e re ke dumedise batheletse ka moka batho ba le FM le bodithimi ntho ke nyaka one o e tlhalosa goba o bolela le banna mo ba leng gona ke gore go botlhokwa go aga lelapa goba o aga family ya gago bana molekani wa gago bonkgono bo malome go tshwarana ka mo lelapeng empa ke fela ke bolela taba ena se spread gore lelapa a le agiwe modimo a se gona wa tseba ntho e kgonang aga lelapa le go fa lelapa direction ke modimo so if re tlogela modimo ka ntle then re tlisa tsebo ya rena go aga di-family tsa rena re fitlhela mo re latlhegang gona because tsebo ya rena e limited tsebo ya rena e na le mo e felelang gona e na le magomo a e bona mara if modimo a le gona ka ra dilo tse ka moka tsona re bona lelapa le agega re bona meloko ya rena e agega why because re na le modimo yo a re thusang ya re fang tlhatlho ya re fang tsela gore re dire jwang
14: moruti taba ya ka mogodilo di sepelang ka gona ka gae re kwele re go bolela go thwege dilo di sa sepele botse ka gae dilo tse dintšhi di ne le go ka gobala ba re touche pedi ge dilwa jwang ke bona bokwang botlhoko nna go se kwane ga batswadi ka gae nnete go ne le ka mokgwa e leng gore go ama bana ka gona ke boledisa jwale ke botsiša jwale ka lebaka la gore mo e nngwe taba e kgolo e llelwang ke taba ya bana ba ba ekgapetsego diokobatši nna go se kwane ga batho ba babedi ba bagolo ka gae go ka dira gore ngwana a ikgafele dilo tse dintšhitše
16: go se kwane ga batswadi ba babedi ka mo gae go na le seabe se segologologolo kudu mo baneng ka lebaka la gore nna ke fela ke dumela gore ge batho ba babedi ka mo gae e leng monna le mosadi ge ba ka nore ge bana le diphapano tsa bona ba rerišana le ba babedi gore ba se rerišane mo pele ga bana ene ebile ba se bontšhe bana gore o na le ntwa magareng ga bona ba re ba le ka kua thokwana ka kua ba boledišana bona ka bona ba se kwane ge ba sa kwane ba o bitša bo malome goba ba o bitša moruti then a tla dule fase le bona bana ba sego bana ba sa di tsene ka baka la gore e tlisa kgatelelo e kgolo kudu ya monagano mo baneng e ama bana gampe ke jwale ke le tlhatsi ya yona ke a tseba gore na ditlamorago tsa yona di jwang ditlamorago tsa yona di dira gore bana ba lose go itshepa ditlamorago tsa yona di dira gore bana ba seke ba gore ba lebelele lefase o ka re motlhomongwe ge ba ka ba kua strateng kona mo batla amogelegang gona kona mo batho ba tla ba lemoga gore ke bona bana ande jwale moo kona mo ba welang kotsing gona ka baka la gore a botse go amogelega le o bontšha gore re na le thego le lerato e di tshwanetse di jwa di le ka mo gae jwale ge ba babedi ba elwa e le monna le mosadi mo pele ga bana o go bala bana bona ba ka no go bala e batla fola mara a ona pelo e go balang because e sale e nanana pelo ya ona a ona pelo e go balang kudu tshwana le pelo ya ngwana ande ngwana ba bangwe ba bana kwane se bone gore ngwana ona o gobetse o fitlha kae mara o tlo bona dika tsa yona ge nako di tswela pele gore mo ngwana ona o gobetse
14: moruti le tlo fa mantšu le lena letle le bolele gantšhi ge re ile bathong ge le fa bophelo ba lena le go goleng ga lena go fitlha mo lelong gona le bolele taba tse dingwe tse di botlhoko e le ruriruri nako le nako na motho mongwe ka nyako tse ba re moruti lena le ile la tshwenyega mara senke re la bolela gore tšatši le lengwe lelo thomala re le fola eng enyenyana le re le fodiša tlhogo le kgonne jang go tšhabela ntwo ya diokobatši gore se ka la tsena ka gare ga yona le ge le gore le ile la tlhakea la tlhaka go goleng ga lena
16: se spread go ikhala go ikhala go a khonega gore motho ka ikhala ene wa ipotsa gore a kenya go tshwana le motho moso nna motho ke mo lebeletse be le papa gore a kenya go tshwana le papa ka mogwa dira dilo ka gona number 1 papa be o ba enwa o ba khoga o ba betha batho ntshongwe leng mo ka yena e be sa loke but ke ile ka ipotsa gore a kenya go tshwana le yena nna ka bonna ka ikhala jwale batho re ka no bolela ra o khala mara ge wena o sa fihle mo lorong wa dikgala ona le gore ka o khala ona ntse ka diragala o ka no gona o tjola pele but o tlhokagala motho le re yena ka bona o gona o dikgala ore no a kenya go tshwana le ntse so ba kenya go dira ntse so kenya ka o dira ntse na a kenya go bola maka a ona motho a kileng a tla mo nna re no mana o ska ba ba nya ka tshwana le motho mo nna ka bona ke ile ka lebella ona ke ma motho kenya ka o tshwana le yena ke go pula ge be re le se ga gapeng ke bola mantjo ke re bona le monno mongwe go gae o ke ke go tshimo pele a gagwe a le right a sa nwe a sa khore gore wa tsiba keng e le monno mongwe ba le maikarabelo ene o tlokomela lapala ga re ke ile ka ipotsa gore ke nya ka o tshwana le yena ene ka nnete le tla le khonole a ke itshole ka sephetho se ke le ka tsama o pele mba
14: o ka khumana le tshwana le yena e bile le mofiti shishitse le mofitile ka moha wa modimo ruti re fetsa di lena re lebeletse banna ka kakaretso go ne le tse dintshitse le gore ke tsamaye mafase ke le gore di bona di tswa go bona na le ka rata banna ba ka fetso shaenye mona go re phela mo go yona go kgona go ka ba batswadi ba maleba mona go nye
16: megwa megwa mo megweng re bona banna ba dira dilo tsa maemo a fase megwa e ba nang le yona ge ka fetoga ka baka la gore go tlhokagala gore motho maitshwaro a gage e be a mabotse spedi se sengwe sa seyare jo se re seriti sa motho se lotwa ke mong a sona wena jo le ka monna kone o ka lotang seriti sa gago wena jo le ka monna kone o ka dira gore batho ba o tlhomphe mara ge o ka megwa ya gago ge e sa tee ka tsela gona re ile bona o dira dilo tsa maemo a fase re ile bona o betha basadi re ile bona o dira dintho tse dingwe ke le gore ga tsa loka ene ke dirang gore
17: Diteketso tsa Boxer Price Knockout se hlaelwe. Reka Ellis Brown Creamer 750 gram jabedi ka 95 rand. All Gold Tomato Sauce 700 ml. Le Cross and Blackwell Mayonnaise 750 gram. Bobedi ka 70 rand. Tinjola ka jabedi fela moriki kauti. Boxer Price Knockout.
18: Thabela bagolo, ke bile ditse interview ya bobedi. E opja ish, ke nyaka sonka sa parago. Ke kgopela fela 200 rand.
19: Ah, wanaka, re tla di aplane.
20: Motlogolo, ke tla patela thigo e walate ya gago go tswa bankeng yaka. Wena, WhatsApp a hi go 087-392-5538 o nape o latele ditaelo.
18: Ke ngwadisitse, ebile ke tšhentšhitse PayShap ID yaka. E tsene, ke a leboga.
19: Ah, matlhatsi ke yao ge ngwanaka.
21: Dula o le gaming, patela o bo o patelwe go tswa go banka efe goba efe ka e-wallet e ntsha yeo e kaonafaditswego ye nna go le tsotlhe. FNB, thuso ya go fetola dilo tsotlhe. Go na le dipeelano. FNB ke karolo ya First Rand Bank Limited, moabo wa ditirelo tsa ditšhelete le mokitlana wa semolao.
22: Ke se dibeng ka Breadwin le Timmy Thomas fela mo go thobela FM mošhato wa tsebolo go ithabišo
13: a re ga di a ditlo ruma le moruti ka fawe ge moruti ga fetsa polelo ya gagwe ke na le potšišo ke rata go ka latlhelela bošuana e tswela pele o feletse le yana polelo ya
14: moruti be re sa tshwere polelo ya lena le sa le ka go araba ka mogola be re botsišitse ka gona le ka tswela pele ba tlhomphe
16: a re ke boletse ka taba ya megwa go latlha megwa a ke dumele gore se spread o na le monna wa ka dulang kua madileng kua o fitlhelela ka masa then a boya ka gae a kgona go gala bana ba gae gore le sekela ya strateng a ke bone gore go na le monna wa maleba o e le goreng a ka iša mosadi letsogo o ba iša bana letsogo if o nyaka o aga lelapa la gago mo a ke bole ka taba ya modimo megwa maitshwaro a mabotse a dira gore le go tsamaya strateng ba go tlhompe nna nako tse dingwe fela ke lebelela banna se spread ke re mara ke papa o mmamara ena monna mo a dirang dilo tsang tse di tswileng tseleng ka ona mogwano gape e dira gore batho ba seke ba re bona jole ka banna ba seke ba bona botlhokwa jwa gore re banna ka baka la mekgwa e le goreng banna ba bangwe ba e dira ee la e bona ke mantswa ka a le goreng ke nyaka one gore banna a re tšhentšhe mekgwa ya rena a re shetse mekgwa ya rena gorena e ama jwa malapa a rena le bana ba rena
13: yona taba e moruta e kgothileng ya gore monna o ya a dula gona kwa lefelong la madila a goroga ga e bosego nako nngwe ka mokgwa moruti a bolelang gore ga o goroga ga e bosego o tagala bjang bana ba gago ke rata re lebelele ka letlhakoreng le ankere re bolela taba engwe moruti re re monna ke nku llela teng ba bangwe ga ba tsweletse maikutlo a bona shuena o ya madileng o tla bosego mola ba setse ba robedi tsatsi ka tsatsi gona moe re ka reng go bomma nako ngwe go ne o botsiša gone o botsiša gore na gane seemo se wena goreng wena o bua bosego tsatsi ka tsatsi o bua o nwele madila na bomma re ka ba tsentšha bjang gona mo
16: bomme re ka ba tsentšha tabe ya gore a ba dule fase kore pele bile ba ka botsiša mogala jo ka ga yorena le re le boya bosego a dule fase a lebelele gore na a ona bošaedi jo a bo dirang na jo bo dira gore mogala jo a se ka ba gona ka gae ke eng se a se dirang ke yona ntho e bomma ba ka e tlhokomelang laibon ee ba ka botsiša because gantsi banna a ba bolele and-e polelo ya monna ke o tsamaya o tla no bona a sona mo gausi
15: ake kokore ke ka e tsena ka baka la gore ke nna mosadi and ke eno ka o ka re male motlhabiro wena o ra nna ka ditlaele and bele ke nyaka gore moruti ke kgatlha ke gore a se sontaga bo moruti se ba apare le kgoloro le gone mare ke nyaka o tseba gore na lena moruti mangwa makgethwa a re bodulo ba monna wa nyetsego ke a mafe ka re ga lapa la gage na go ne le ka mokgwa a bolelang gore wena o sepele ka baka la gorena ke ne le lešhatla goba mangwalo a makgetho a re go diregeng
16: aowa ga ona mo mangwalo a makgetho a nnete a bolelang ka taba gorena ge wone mosadi sa tshware monna gago gabotse ntho le mangwalo a makgetho a e bolelang ke gore mosadi a tlhomphe monna wa gage maikarabelo a monna ke o rata mosadi wa gage
15: ee a re gane mara ke ne o botsisetsa ba gore na le re mosadi ke go rata monnaga e namile monna ena a ntha sa ntse a se ka nthata morago
16: o santse o rata
15: mara ga nthata morago moruti a ke nyako ngangisa moruti ke tsaka itebala tlhabirwa
13: leleboga
15: ke a thoma a ke moempo nna ka dima ripa aa moruti ke gopela tshwarela wa ke a leba re tata re tsea re se moyeng a o ne le ka
13: bothatawa resa ditaba tseo di bolelang ke tsona gadi ke tsona
15: ke tsona bot ke tsona botse ka baka la gore mo bophelong maaforika a mabotse se bo moruti ba se tlhalosang ke gore re tshwantse go ratana kore tsa re mangwalo a makgetho a re ratanang modimo bjanya ka gore botsa gore ratanang go sa ntshwenye ga one gore nka o tshwenya ee e nangbile re tlo kgona go agara dira motse o mobotse ya bana ba go ba gabotse bana ba go ba lokolo botlhoko ebile re leboga gape batho ba go tshwana le bo moruti ngwepe re tla gopola re moruti ngwepe o di bone ke nyako ebea jalo o di bone tja lefase le epia mara a ba lekgetho ye botse goba monna wa go tshwana le yena monna o aneng le maele monna o e leng gore o rata lapa la gage jale e sa le di maatleng a gago o sa bona ka mokgwa o bonang gore wena o kgetha o kgetha o dirang age re a leboga moruti re leboga nako a lena re ne le lena mosegare ka moka re leboga batlhompheage
13: re a leboga moruti pele kgadi badudi ba ka moo goo ba
15: lebeletsengbina ba tlile bote ba tlile rola pelo a se lesolo goba projeke e nnyane e le ruri gomme ge re boitsa ka metlha le ka metlha ge re fitlha tikologong eo re bona banna le basadi ba tswile ka makatana mane epea mara matlho a ka ga a kala a lebelela lešhaba le le mo ke bona go tletse kudu-kudu-kudu-kudu batho ba basadi jale batho ba banna ba bantsi ba lena le kae ka lebaka la gore kgwedi e ke kgwedi ya lena ebile gape-gape a ke tsebo rena ke nnete go fitlha kae ba re gantšhinyana ge ngwana wa mosetsana a thoma go tsena ka gare ga diokobatši o ba a go ka goketsana le ba bašimanyana
14: Jwale ke ka fao ke nokodoma ke tsotisa ke go tlhokega kudu ga banna gore na ka baka la gore re tshepile lena e ntle le shata le la rena re tshepile lena gore le re ho bana ba ba gona go tshoga
15: ah
14: jwale banna ba ha manskral ba tsamela a wa se ile di feming se ile mo kwa mo boroseline ka mo dile mishumong di pasi di tlo gona di pitla etlang ga le fitlile etlang banna nna ba go tshola bo muruti France ngwepe ba tla ba gona go lefa maela gore na re lukisha jwa ngwana wa mushimane gore be ngwana wa ile gore go la ka
13: aha what's up again ka mogho a lang ditaba ka gona wa nkgatla mane wa nkgatla e bile o dira gore ke go leletse ko shashi ye le gore e gausi le pelo ya gago
14: ya mmagoshi
13: o go se gweshi e gausi le pelo ya gago e ke boletse
14: Ah,
13: o itibile.

0: dintlhakgolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tšego letlhakong.
1: Pedi le ka kwa tše magareng ga tše dingwe. Maloko a komiti ya palamente ya lebakanyana a tla feleletša pego ya komiting yeo e tlogo ba karolo ya pego ya bona ya lebakanyana. Tlhogo ya maphodisa a mmasepala ya Gauteng, Samuel Mashaba, o rumetše pele ga komišene ya matlang ka gore ge a e be a bolela ka leina la DD mo melaetšeng ya gagwe ya WhatsApp, o be a bolela ka motlatša moporesidente wa maloba DD Mabuza. Kgorotsheko ya selete ya modimolole ka Limpopo e šutišitše tsheko ya batho ba bararo bao ba latofatšwang ka go utswa didolara tša Amerika tše 500,000 mo polaseng ya moporesidente Cyril Ramaphosa ya Phalaphala. A re kopaneng ka iri ya 12 go kwa tšele tše dingwe ka botlalo.
2: Rola Pelo Foundation e bema banna le basadi kopanong ya makgethe mo re go fatlošago ka ditlaišo tša bong GBV le go thuša go efoga kgatello ya monagano. Moletlo wo o tla swarela Hammanskraal go la Temba Stadium ka labotlhano la la 12 June ngwaga 2020 tsela. E tla o role pelo le baruti France le Nthabise Ngwepe. Letela boithabišo go tšwa go Dr. Winnie Mashaba, Swafu Tša Mayalo, Khutšo Maleti, Kgaogelo Kekana le baraloki ba Mahlakung ba tla le gona. Tše ka moka di tla tšea karolo ka labotlhano la la 12 June ka seripagare go tšwela go iri ya 10 mesong. Go tsena ke mahala. Re tšwela pele gore emišang ka ditlaišo tša ka malapeng. Kopanokgolo ye ya Rola Pelo e tlišwa go wena ka thekgo go tšwa go Thobel FM. Mošate wa tsebo le boithabišo.
3: Re leboge lerato leo, re leboge tšhomišano yeo re neng le yona go thoma kaire ya senyane go fitlha ga bjale. Re sa swere leeto, re mmogo, re setlhopha se e le gore se feleletše ka nnete. Dr. Jebzen Shuena, Tandi Phoshoko Shule ka kwa Hammanskraal, ke a mmona Mašupša, kgadi ya ditlou Shule ka Hammanskraal, o potapotile ke yena Tandi Phoshoko. Musangwašeng Shule ke a mmona Muruti le sudi a woman re feleletse
4: nyaka o mo plaka mo sa wengosi we ke yena di a re bona go thobela FM ya ga
5: ke lebeletse muruti le sudi ke lebeletse le moeng wa rena ka mo phaposheng gasho ba le ke a bona mo pele mo go dimo gare ga tlhogo me re re itimetse tlhagana le
3: ya ya mang
5: ba le ke ya moeng wa rena le wa muruti le sudi ba le ke rena o ka ba bua manna ba ishe le plake mosa monna a ona monna o bua le mirutho ka moka gane yena ngwa ka ne a tla ba bua a mo plake hore na ke go kae go ba dira ke motaelo o wa go tlhokisha moriri mo gara ga tlhogo a ge o tle tshe ba tshwele FM re tloga re leboga ka nnete re na mari tshola pele nnete modiro o thomile mo Hammanskraal mo Themba mo ilong gore ke ba role pele Rola Pelo Foundation ba ilong ba biditse ba tsa go bona badudi ba ba le phelo le le botse ba re go fodile mo tlhaologanyong dilo ka moka dino se pela ga botse ba setse ba boletse gore ba memile le ba go tswa ka kwa go thusiwang batho ba ba phelang ka fase ga tshutshumetso ya diokobatsi le bo madila jwale re a thaba ka lebaka la gore re na le outreach program coordinator ke tate Thomas Sehona gopola gore bona ba tswa kwa South African National Council on Alcoholism and Drug Dependency re na le bona ka mo phaposheng gasho wa mo re ga setsang re le gona tate Sehona re lamogela go Thobel FM.
6: Ke a leboga ke dumedise bareetsi ba botlhe ba Thobel FM ke dumedise le baagi ba Hammanskraal.
5: Age ke boletse ka diprogramme ke boletse ka di-outreach nke le gore botsa ga botse gore na le šoma jwang tabeng ya go thusa batho ba e leng gore ba itatlhetse ka gare ga diokobatsi.
6: Okay, jaaka se le tlhalositse ke tlhaa ko sanka e leng gore e thusa ba botlhe ba mana le tiriso e feteletseng ya diritibatsi ke South African National Council on Alcoholism and Drug Dependency. Yona ke tliliniki e leng gore e batla moithaopi e batla o e leng gore ena o ipoleletse gore ka di-drugse ke utlwile ke batla thuso and then re ba fa six weeks program ya rona e na le medical component, e na le professional nurse, re na le gape le di-social worker for counseling, re na le di-aftercare programs. Se se tlhalosa gore molwetse wa rona tlabe a attenda di-group sessions ore a tlabe re mo ruta ka di-triggers tse e leng gore di ka mmusetsa mo diritibatsing and then e nngwe gape ke ele ya o mo ruta gore ga ikutlwa gore a ka dirisa gape a tshwanetse a itshware yang gore a feleletse a kgaone le mafelo a le reng a ka mo mmusetsa gore a relapse and then sister o tla ba letele ena a 'ira medical assessment e leng gore mo yona o tla ba checka fela tse di khositseng ke tiriso ya ya di drugs fa ile gore na le se sengwe se e le goreng o letse bo mo iphitlhe mo yena o tla a mo referela ko ditliniki tse di mabapi
4: ge re lebeletse lena ka re lo shoma mo go tsona e ka ba e le gore na batho ba batlang kwa ke baswa goba ke batho ba bagolo goba ke basadi goba ke banna ba bantši ba e leng gore ba kgathatema kudu mo tabentse tša go phela ka fase ga tshusometso ya diokobatši
6: bontsi ke batšha ba e leng gore ba itatlhetse mo diritibatseng bagolo ke ba e leng gore ba lekile botshelo ya nna gore motho o bona o kare wa itse tsa lefatshe la kokwane di a nkimela e re ke itse maipato a ke ipate ke dirisa diritibatse nne yona e leng gore ke tshabele mo yone ke kgone go lebala mathata ke nang le one ba sentlentle batšha ke bana ba e le gore bontsi ba nako re ke ra e le gore ke bana ba dirisang diritibatse
4: tata se gona dipolelo di maphaapha ka montle ka mogere theleditše batho ba bolela ba re dilo tše e ka re di ka se kgone go tswa mo motheng ka ditsene nnete ka nnetennete a di itse goba wa kgona gore di ka tswa motho a phela ga botse
6: wa kgone gore di ka tswa jaaka se ke kaile di ya ka maikemisetse a motho fa e le gore ena o bone botlhokwa ba gore tshwanetse tswe mo tsone especially o e leng gore o lemosiwa sentlentle tshwanetse o lemose mmereko wa social worker ka one ke mole a tsenang a mo lemosa gare fa o dirisa diritibatsi o feleletsa o na le mathata a a rileng fa o tswile mo diritibatseng gape o nna o gaina sengwe le sengwe se e le goreng o se latlhetswe ko morago ka bokhutshwane o kgona go tswa mo tsona fa o ikemiseditse ka gore ko sankga ke package e feleletseng re na le di-social worker for counseling e le gore mathata a teng ko gae a kgositseretseng mo diritibatsing re na le gape le detox medication e tlo thusang gore wena o feleletse o tswile gotlhe-gotlhe mo diritibatsing programme ya rena e feleletse mo e leng gore ebile after o feditse 6 weeks o tsena gape mo aftercare e e leng gore ye o tlhokomela gore o seke a relapse o seke a wela gape
4: re fetsa le lena e ka ba le gore na le humanega kae
6: re fumaganega mo Themba mo correctional service dinomoro tsa rona ke 076 822 4463
4: are motho le jo thobela FM ke bona bo morena Thomas hona bona ke outreach program coordinator go tswa ka kwa go la sanka ra leboga ba tlhompegi
6: ke lebogile
4: re tloga re leboga tlhabirwa re fete mo kapela ngwana morena re fete mo kapela pela ngwana morena na ga se wa kwetsa di tikete tsa ga go tsa Red Bull Symphonic tsa ngwa wo o se ke wa tshwenyega le ga tee SABC go hlametse leano ka sontaga le la lesome nne mosegamanye SABC 1 e ka go tshe tsa ditiragalo tsa Red Bull Symphonic tsa diphilago go tswa Monte Cassino le khala mathomo historing Red Bull Symphonic e tla etela ke ba diragatsi ba babedi mo diragatsi wa mmino wa house Sun El musician le motswapele Dlala Toxin ga ba dira dipuku tsa bona tsa dipuku tseo di tlamilwe go leswa le setlhopha sa mmino sa symphony ka botlalo ka fase ga mohlahli Chad Hendrix o seke wa fetwa ke Red Bull Symphonic Afro House our home e tla gasha twi ka sontaga la lesomenne June ka seripare go tswa iri ya bosupa mathapama SABC 1 Mzansi for sure
7: Ma weekend ha Shoprite mo matshinga mararo fela o ka swipe o me o sekeke go di ntona ka tsa o le saphalwego ga o reka 2 kg ya Tasty Rice ka R24.99 o sekeja R15 750 gram ya Cremora coffee and tea creamer ka R47.99 o sekeja R27 2 liter ya D Light pure cooking oil ka R49.99 o sekeja R30 le value pack ya maleiro go ba depends tsa Lovies ka teko fase ya R99.99 o sekeje R70 di ntola ka tse di gotlegela ka la botlhano di 12 go fitla ka sontaga di 14 tsa June ha Shoprite fela
8: re le boga tlhapeteletse re le boga leeto le re be re le swere go thomba ka iri ya senyane go fitlha ga bjale re le boga motsweletse Tabzene ka mo meagong ya gaso Dr. Tabzene re go leboga re tla go theletsa basasa go mona ke breakfast re leboga re lebogele ka mo gadi re lebogele re sepele
4: re tloga re leboga ka nnete mosudi le sudi motho a sato sa phadima ba re ba sepela ba re ba
8: le tshwa
4: re leboga re na re pelo budi re sa le gona gona mo batheletse ba rena ba dule ga botse re tle re be le bona re sa tlo bolela le bo muruti re sa tlo bolela le ba bang ba ba hlomphegi ba batlile mo ba ileng gore ba namile ba tlo re fa bona gore re namere bolela le bona maikemisetso magolo magagesho ke taba ya gore batho ba thome go phela ga botse di ukobatsi magagesho a di bushetse motho selo di ukobatsi di tlhakatlhakantšha bophelo a re pheleng ga botse motho a ka phela ka go ja bogobe le morogo a phela a sa je dilo tse dingwe tse di sa jeweng tsa go ja bo tsona diokobatši
8: ao ao ke a itumela wa itse o buile o buile sentle
4: sentleisa gore ke bona mabramaike
8: wa ko kae
4: wa ko hamaskrala mo kgaufi le mo jubile
8: ke itumetse thata go bua le wena go sebetsa le wena wa itse ke ga gona letsapa le seng
4: ewa le rena re a re a fetsa gone jale re a boya gae bothata a bo gona
8: somangwaneso o some o ka re o ka soma wa tšhaisa kwa tlhokola tsela le ya go tsena
4: o rialo
8: o tla go bona ka mosupologo
4: o rekile bo
8: re tlabe re ne le ena Katogele motsweletsi wa rena o tla ba buile Katogele
4: mathipa wa gola o tsamaisa modirowa gola ke ena tsamaisa modirotakala
8: le sesane ka moka
4: ke bolele gore wa gola bo moruti be kešetse ke lebetse na tipa happy happy birthday buti o ipsena ka letšatši la gago ke ena sepedišang modiro wa morola pelo mo a golagole
8: kebdibemošimane re a leboga kgadi re a leboga re a leboga batheletsi we re leboga theletsi wa lena gore yalo re ya kokota ka kago se slebsa tshwantshotsoledi ya matlhoko re lokile maabane be le la lesometee le kgone ke la lesomepedi letšatši ka moka mafelelo a bekešia re ile nna re gona re gogile lešašha ke gona
9: Mollojana gore mabose shiya ona tle batho mahlakong re go bia ka ntse gaolo ya bokedi tenne magolo a mabedi le metso e mine gaolo go bia ka ntse le go ngwala ke KZ ke tla zungu mahlango ba tshele tshimi tshining tweni mtuli le thandi poshoko mo tshele tshile mahlagisha moyeng malebo ga le buza lady madira mo tshele tshe mogolo Isaac silo mashila ipsine ka diteng tsa gaolo ye ya le khono ya bo kete tjenne magolo a mabedi le metso e mene 4204
10: Hey rapo mo la le mbrabiza hore matshe ya gona ke tlo no fela ke bua bua montlong ya lena
11: Ah you're most welcome
10: Mhm
11: Tse nna go mo leng mona go le zwa gala iso fa ka vision.
10: Oh.
11: Se ke ne re lo ba related official.
10: La bona go bona la nnete. Yo, ai a ke tshepe gore mo ke sentse nako e kamoka. Ke sa le mo gore wa tsiba you are the best stepfather. Mo le fase.
11: Ai, montho le la gona. Ai, a go ntavisha ba.
10: Ibile ke a tshepa brabiza gore go se go e kae. Le tlabele se sa le brabiza. Ke tabe ke le bitsa daddy.
11: Ke daddy. Ke ona ke duma gore ka direla man.
10: Yeah.
11: Ke tsapa gore ke mme re tle ja jula ga go la o ntshetswa magadi.
10: Oh, go feta lentsu leo.
11: Is it?
10: Mhm. Ibile ke a tsapa gore everything it le go ba perfect.
11: Is it?
10: Yeah. Gape ke nyaka go bontsha ba Robert gore bona ngwana wa lena mo ona kgone go kgetha mosadi sadi o mo botsi ibile wa maikarabelo.
11: That's right. Fine person man ba tlale tri.
10: A bona botata prabiza ke tsaregile nyana ke be ke ihopela go ya ntlwane.
11: Okay. Ne o ne jive.
10: Ke tsiki ke tla jang? Tsana.
11: Ba ye ba tile le tala nyana la o bile ga ga nyana.
10: Oh, thank you. Ke a bona bana jang.
11: Eita. Ba bile tsi ba go se tsebe ke kobot. O se go e kae? O tlile go lewa ke bjalele ba tlile go manyaka ba ba ba dula ba botse
12: hei banna molamo wa ka tshwantshwane
13: e banna
12: molepe ke ya go bone ke tswelela kua ke banna ebile kolo ya gešhilo na e beilwe kwa mmotwaneng kwa wabe gore e lona nyaka go kgorometswa e stadiwa ka
13: ke bile o nyakile go ntlhoka monna molao e gape ka mokgwa ke tswa ka kua shopong ka kua ke tswa reka e timeng ke be ke re ke lokela yona so ebile ke re a e re ke sepele mane ke ke timela kua gae gape a kry-e segale matche wa thoma
12: oo kana kana kwela bafana bafana le Mexico.
13: Taba di jwa halo
12: mulamo. Ba nerke wa bona bana borele bo ile mufoke bana. Mo se bona itse ke tla mulamo.
13: Ke tla go go ke rono. Ere ke tlhiki ke tlhimela ga go bua go iketla monna. Ka baka la di tla bidi bua ka kwa Mexico City monna.
12: A bese khale di a thoma bona nna ke sa le molenna.
13: Wa Estadio Azteca monna.
12: Mulamo bona ke kwela ka stadium se hore ke sa mabona monna ka re ke butse ba re ke ba rono. Estadio Azteca ka ba.
13: E ba. Ke mo bafana bafana
12: ka re ile ra reka di ticket mo la morago ya Mexico le rena monna ra go bona ke
13: e ha mo bo nga se tlogele mosadi wa ka gape ga ga botse mo mmeleng mana
12: mara wa tse gore bafana bafana mara era lokwa jwa mara
13: ha wa tse bo mlamo
12: ke re se re bo moremi monna ke re se re ba tshimanya na monna ba monna sa le kule ha
13: go le menya na mlamo
12: ha wa no go kwela mlamo he ka mo go apa ke ke mo nobulela ka bafana bafana ye o tla nkemisha madi monna ka re ke a itshola re nkana ke se ka ba ka ya Mexico
13: wa ska wa ra re tla rula kwa di stofeng ya na monna
12: no je we ka le kwa mna e fana go no mpotsa mo a pe ke go ile re lena kwa ga le thebe kwa monna le be le ipsina ba re le bina le jala kwa le kwa ka go restaurant e mna
13: wa tsaba ntwe dira ke tshinkwa ga le thebo ka re nga bidiega weekend ye nngwe le nngwe ba re braya mlamo man
12: pele go na le ntwe telo re ya mmakatsa ka ra ditaba tse ka moka
13: e
12: ke tsiba wena le phetola le thebe le sa bona ne ka le itlola kwano ka gore a kre o ile wa tsena ka di mapanya tele o la mbaka
13: I forget about that man mlamo go lo
12: ke tsiba le mana ba mlamo man
13: wena o bulela ka phetolo mo mongwe o mo kwa mo di strapping ba mmolela man wa mona monola monola ke motho wa go loka wa pilwe botse man
12: ya go ke go ka bona mmama sa le ke dula mo matlhakong a saka ka kwa ba re phetola ke monna wa go loka wa pilo e botse ne
13: ba le re ke go botse go lentsha go monna la batho lo kile mme ga pina go ke la o tshile di steak di lutshukwa le di na matshedi ngwa kere ka re ei batho bisho nna ena ke ke nyakela boroso ei monna la batho tshuma le a emelela wa tsama stata go lare jonjon ke go nyakela boroso monna wa tseba ba ke na kwa ile gantu no ba tlhoka ya quality a tsena ka maitso a tsena ka gore a ntlele le forsa quality a se go loka lo jewe ke mogotsi ya ka makgonthe go di a khokgo o lokile motho ola mane
12: wa bona le tsatsi la tlo go tsiya a go dira meshwa le wena a go pressure o tlo re ke mogwera wa ga wa magodi a khokgo mngwe
14: go go sibiele bele
15: e ne ke se petile se petela sengiri pele bana ma ba re monna ba ra wa Millicent kholo ka mola na makatana ka
14: e ge le nyaka nna
15: e ka sunya ke gwa
14: kwa masi na le ntshosha
15: ku tshosha
14: ke eng sa go dira re le ntatelle mushumo
15: he wena we ke ra bua le ka mamu go go kreken e se ti le ile di kreken tsa la go ra ro le tsa la bone a le gone o kushisha re ba gekolo ba imetuna lena hi
14: bagekolo a ke kosise
15: wena o kgone o bona gore mama bona o ne e bothatana wena motho ola o tata a wa fase ka pelo ape motho e setse modimo a bereka ka ena a ko lebelela motho a sepela mola o kgona go bona gore motho o imetse
14: re ya kgona go bona
15: vale
14: mara ga re na maatla go tsenelela motho motho mongwe re kwa go le bokgwefo ge ena a ka re fa seemo sa ditana
15: oko mama bona o na e bothata
14: jale mpotseng lebele re ke mothuse kae
15: ke re wena kwale ka mokgekolo wa ka kwa kereke nko mmalele mangwalo a mokgothatsa bodiselome oeke sota bojeremaya o bontshe mokgekolo o la gore ka nnete le a mo imolola ka re wa mane ke a mmona gore le nna kua le go tatsing
14: le a bona ga mabona ga le thoma le bolela ka dithapelo dipisalome di eng eng nna wa go tshwana le nna nka se e direng bona le sa gopola gore mama bona o kile a kitimiša monna wa kaka kua gae ga gagwe a ile le congregation ba re bo rapedisa gore re thabile a ke ra go ba ile le phuthego ee a mo kitimiša a re moloi o swaregile tswa
15: a ke re o bala mangwalo
14: ee ke a
15: balabalelo yona
14: amen
15: ande motho a o phoseditse o tshwanetse o reng mo yena kwele ka mokereki
14: aoa ke le kwele le mangwalo a rialo a re re ba lebalela ga masome a supa ga balwa
15: ka re wena ba re monwana wo wa bosupa o supa o mongwe ore wena e meraro ka moka edia
14: e go supile wena
15: mmale
14: pjale ntheletseng matswala a mokgotsi
15: yaka keo theleditse kale
14: ya kwa e le sa tswelang go nkgopela yona nna ke le Millicent gole nga se dira
15: o daba wa dira
14: ke khopela
15: ka ke dilo wa pele cha ma murudu khole uri o tshwane tsho bolela le mo a cha ma bona
14: nga se ye sham
15: he
14: nga se ye
15: o thata

0: Ba bona Brandon. Namhla kona gore ne karele ibile a neto go nantseka gore a ne khatle ntshumo.
1: Ke go kushisha man. O tsebe ke fitla mo ke ya go bona ke re mana ai wa se Sofia o ka re o gopishegile so man. Ene ke di ora pela gore se ka bana go ke nna Sofia.
0: A e mona wa mina ai. Wena a o tsene feeling.
1: Ei ke le boga.
0: Ke no ba tsaba ye ya ka ya go no tsa madot to do ke bo tsaba tho ka taba ya di 4 November. Ndi khatso tsa Maspala
1: la Brandon. Ke bona mana o di wara fela. O re jo ke nka gore nna ke sho ya gore ka di 4 tsa November gore fetse go kgetha o tla ba win. Ya go tsepa. Bone bone e di ba rena starting from now ne. Ke wa wetse ka mogolo go ke bo tshe ba gona gore bona ba fetse. Re kgetha Sofia takala di maluleka. Mara flo go gore mane nna le o tshe tsa di kgetho tsa ke di kushiga botse mane.
0: Ba bona wena se le gore o swanetse ke go setse ba gabe ya lene
1: eh
0: ke gore di kgetho tse tsa masipala hawa ke mo go kgethiwang ma kgetho ya fa ba fa pane ya dipolitiki o kgetheng ba go ikema e ke bolela ka bo Sofia gabe e ke nora re ke re ba go ikema o khumbula mina mo wa
1: mo ane re
0: then lena le tlona pile lene te fa tsa gore le kgetha motho o le moratang o sa ne butse gore wa re sanje re sware di kgetho tse tsa mohuta ona
1: ah wa kre ke teleje ke rutla tlhalosa na Sofia
0: di kgetho tse tsa bo masipala di botlhoka kudu motho wa
1: ke botlhokwa ne
0: e bile o nga tetekele hansi
1: why o mpotsa gore ke tsa bo masipala e sa bitsa national or tsa province
0: e ingisela wena na bone nga be dabadaba
1: mme re ntse
0: ne bola leswako re male khatha motho o ileng gore o dula mo lena le dulang gone o tse ba ditlhotlho ka moka o mo tlhotsa ditsela
1: metsi
0: motlhagase kelela tshila go tshia ditshila ka mo magae ka mo o tsika go tshia di dustbin di tletshila di tshologa bana ba tla ba hora ka lemola ba tsena ke malwetse
1: a mo ke tloba ba ke tloba
0: wa e bona nna ntle mpotse motho wa ka Brandon wena o bo o tsiba gore ka mo Afrika borwa re na le mekhutsa e merano ya le basipala
1: a wona be xa tsebe
0: re bolela ka metropolitan municipality ya saka ra bolela ka di local municipalities ke gore just le ga wa ne to mona wa mina then mokhutho bo rarwe mo ne bolelang ka ona ke district municipalities ke gore mme ba sepala ya selete
1: mara bona ke kulo bolela ka di working di metropolitan
0: mona wa mina Brandon ke bolela ka metropolitan municipalities ke tshe swai ke bula ka Ekurhuleni ka bula ka City of Johannesburg ka bula ka City of Tshwane ka bula ka City of Cape Town Nelson Mandela Bay ka ba ka bula ka eThekwini Buffalo City le Mangaung
1: ene ka nnete ke je 8
0: wa bona seo sa jiko go se tseba ka mebasepala ya selete ke bula ka district municipalities ke gore ka gare ga yona mebasepala yekhe go na le mebasepala e mengwe ya fapafapana wa e mmalanyana ka mogare ka
1: bududu re mmalo ke kemikae
0: a bua re go fa motlhale ka bula ka Capricorn district municipality e dirwa ke di local municipality se tse ka 4
1: no a wa tshola pele re go
0: tshe foje nga la bukulhlekisa ke bolela ka Polokwane
1: okay
0: ka bula ka Bloemfontein ka bulela ka lepeleng kumpimo ndambile le molemole
1: ah no go kokwela Sofia a go kokwela go tletse seatla bolo gona
0: then mona wa mina bona re tla bolela ka taba tshe ene nanya ka gore o tshele pele ka mo jele ka mo u botse magolega ba bangwe le bona gore ba tle ba ne vote ila ke
1: ba botse
0: ba taba she
1: e ka u yori shilo u shuka shuka
0: ai loyara ela Brandon
1: idio
0: ai u tshe tshimhleketo
1: wa Sofia
0: me nota phone e rila le kuno kuna hlamula nako hello ha wa Sofia ninge skoti go tlaka e mele Brandon
1: bana kuri bana na mele Sofia ka mogo go apala
2: Hey! Bana wa pressa monganga.
3: Mara malivu.
2: Ke bona. Ke nya ka re tsene ka kwa ndumbeng ke. Ke tla ke tlholetsa go pheka.
3: Ha wa re thabile. Ha pheka ndumbeng ya ka ka tsene so ka marogo.
2: Ha malivu. Ke ngane ba dimo ba ga go bona ba dimo le thusa batho ba tshepile ba tswadela ka dijwalo. Tsela sekeng.
3: Okay, a re di tlogeletse re thabile. Bua le nna. O re batlang hantle ntle.
2: Okay no akere wa tseba gore ditaba tsa ka di shetse di tletse le momotseng ja gore se gale gape ba le ba borobete ba etla ka kwa gae
3: ba ba humi
2: yeah okay jwale ke nka gore re tsene then o re tlhola tlhole gore na ba loyi ba ba go ntshameno ba shetse ba ririleng dilo tse di tla kgonagalana
3: okay
2: and then sa bobedi ke be ke nyaka gore ge re fetsa mo o na mereka kua gae o ye go thega gore ge ba itla ba le batlisa magadi ba go tsele gore a wa dilo di stofo
3: nna ke go thega gadidi ka le gore thabelang ke ke di entse ke leyo ke tshwanela gore titi yena e be yena jetsa nna gore ke tle ke thege ka gagage ape ka mola se ka gagawa kege
2: ora gore ka mantse wa mangwe o ka se kgone go nthusa
3: ka ndumego ka skene wa pere borogo nka se thege motse wa titi o batlang go nna e nngwe

0: Mexico. Mexico initiated pele motsotsong wa bosinyane wa karolo ya pele morago ga phosho ye e dirilwe go ke le botola Africa Borwa. Motsotsong wa bomasome tano karolo ya bobedi siphelele sitolelo. A khwetsa karata e khubedu morago ga go ya ka malokwane a raloke makgwakgwa. Mo motsotsong wa bomasome tsela shupa wa karolo ya bobedi Mexico ya nesha no ya bobedi. Ibile semaka se sengwe sa go thuba ma Africa Borwa dipelong. Ge moralo ka pele wa Afrika Borwa Themba Zwane le yena a khwetsa karata e khubedu morago ga go raloka sebapadi sa Mexico bošaeng. Malokwane wa papadi ya maabane magareng ga Mexico le Afrika Borwa e lego monna wa go tswa ka kua nageng ya Brazil wa mengwaga e 44 Wilton Simpiao o feleditse a bontsha sebapadi sa Mexico Montes karata e khubedu morago ga go raloka khudiso. Mudau makwakwa really ma Afrika Borwa re sa dumela magago tshe gore motlhati Hugo Bruce le bathusi ba gagwe ba tla lokisana mano a gore na dipapadi ntse o di latelago ba ditsene bjang legatong la naga ya bona ya Afrika Borwa gore re seketa ra ba bona ba latlhegelwa ke dipapadi ka moka tseo di shejego. Re a boya
1: re dira re poster re commenta le go arabišana eupša dikgopolo ga dina mogola. Ke le saula ga go la X le o di dira go bialo. Ka gona, etla ka di 20 le 21 June. Tsoga, bona gala, gomme o ingwadišetše go vouta. Letšetša 0800 11 8000. Goba, etela elections.org.za. Goba, WhatsApp 060 88 0000. Go hwetša tshedimošo ka botlalo. Molaetša wo o lokišetšwa ke IEC.
2: Tsene la papadi e botse o boloke mašheleng go swana le molatedi o tlhwatlhwa ka spa go o reka didiriswa tsa go swana le 175 gram protex hygiene soap reka tshepedi tsa mohutakhuta ka 29 rand o boloke 11 rand le 100 ml aquafresh all in one protection toothpaste reka tshepedi ka 34 rand fela o boloke 18 rand dintswela ka diona bekeleng a spa le dispa spa tse egeteleng o ngwaga le Limpopo o thoma ka di 8 le ka di 21 June 2026 resto go sale gona.
3: Utheleditse tabagolo mo thobele FM le Dr. Moloko Mashamaite.
0: Re sa tswela pele magagesho. Motlhankedi mogolo wa traffic ka province ya Gauteng Samuel Mashaba o tseneletsa jile la bone bya long le khonom. A fa botlhatsa ka commission ya matanga mabapile go sepetswa ga diuko ba ditseo. Di ile go tsaba ka tlase ga taolo go batlhapetso ya mapolice a morago ga gore di thupe ka e kae le go shutshetsa lefelong le lengwe. Maabane moatlhoding buise le matanga o ile a botsa motlhatsi Samuel Mashaba makga a go feta a mabedi gore o ba fa botlhatsi bya maaka. Ditheletso di tswela pele magagešo le ena motlhankedi yo wa traffic wa ka Gauteng. A go le lengwe komišene ya Ngabinde e ganeditse tlhogo ya peleng ya botšhotšhisi jwa bosetšhaba Shamila Patoi go romela dingwalwa tšeo a nyakago go ngangišana ka tšona gomme seo sa ba sa dira gore komišene e emiše ka ditheletso tša yona kgathanong le yena lebakanyana. Kgorotsheko ya ka modimolole yeo e swaraganego le molato wa go gana go fela wa bokgoni bja ka polaseng ya Palapala e šutišitše molato gape go iša go letšatši la tlhano kgweding ya Phatlo e le go yona kgwedi ya Agostose. Batlhankedi le batlhapetši ba kgoro ya dinamelwa ka mono provinceng ya rena ya Limpopo maabane ba ile ba emiša le go thibela bese yeo e bego e rwele banamedi ba go feta tekano ba lekgolo le nne mo tseleng ya N1 mola Capricorn Toll Plaza ka ntlenyana ga botlokwa. Bese yeo ka tshwanelo e re e be e tshwanetse e rwale batho ba masome a tshela e fela yona e be e rwele batho ba lekgolo le nne bao ba bego ba feta palo ka banamedi ba masome nne nne. Bese yeo ebe e tswa ka Johannesburg e lebile ka nageng ya Malawi. Batlhapetši ba ile ba gapeletša gore motledi yo a dire maano a gore go nyakwe bese ye nngwe ya go tlo rwala banamedi bao ba bangwe gore ka moka ba kgone go sepela. ge di naga tše dingwe tša SADC di le gare di thuša go bušetša bafaladi ba tšona magaeng go tšwa mona Afrika Borwa, re kwele gore le naga ya baagišana Mozambique e šetše e bušeditše bafaladi ba yona ba lekgolo le masomennetee gae bao ba šomišitšego mollwane wa lebombong go boela gae ka dibese. Ke mafelloše magagešong, motlatša presidente wa naga ya rena ya Afrika Borwa Paul Mashatile le kgono o ka mono provinceng ya rena ya Polokwane ka ntlenyana ga Polokwane, o ka mo provinceng ya rena ya Limpopo ka ntlenyana ga Polokwane kua the Range mo a kopanego le baetapele ba setso ko go Limpopo traditional leaders. Kopane yeo e tsenetswe ke magoši a a akaretšago le mekgatlo ya baetapele ba setso e lego Rolesa ga mmogo le Contralesa. Tona kholo ya province e ya Limpopo ga mmogo le malokgotla petiti a mangwa ga go batsenetse kopano yeo ye botlhokwa tlhokwa le baetapele ba mmušo le mmušo wa gare bjale kae mo president a e le yena motlatša president e le yena a bolelago le bona. Re ikwele magagešo ebile re a leboga lebakeng la bjale e fela le seke la re lebala re na le mengwaga e mekae. Malo horukile ke bona nna motlhato mo ga magage so ke buchile teng khona o tsena ga botse ka mogore be re nyaka ka gona.
4: Re tshwela pele go ba lentjila ga. Now sa go pula mantjwa.
5: Wena le yena le khomerelane yo le ka le lemele mare so babile.
6: Shito tshwela pele nna le wena kere. Cigarette ashes on the floor fela pele mo miki e ma pele re rala.
7: Ke nna le tsone go tshwa o makgolo tsenya mashala ga re. Ba rata o le go tshwa.
8: Ke bona kwa mora kwa
0: re go mo la litwa fa se magagese ba tlhile dikile tlhabolelo go lo amogela gape lana la rena la dipletsana la taba kgolo la mosegare le o le tlago ka tsela ya o ikgetha le khone ke no ri ya lo ka re le ikgethile ge e le ka la botlhano re le ka di magagese go no bula imegala ya rena le lena ba tlhile tla re botsa ona ke di fitse o le di bona go tshe di dirile ditaba di salma fateng a lena wa tseba di go gile shedi ya lena e taba tsa ha tsenya ba bangwe ba tswa tsa lutwela ga diputse mo beke ona hey nanga ndu dia jwa re re vita ba felelong a beke magage so re rata pele go no thoma ka go le leboga ba tseba e ke rumile ke mo ke mo tsweletse re ke le leboge mongwe le mongwe wa lena yo a tsere o karolo ga ditsela tsa go fapana ba bangwe le a tswa motho a dula kotopana mo la ngwala ga tswa ngwala ngwala ngwala re ngwalela re leboga kudu ba re ba lekele leboga melaetsa ya lena maikutlo a lena dikgopolo tsa lena ka mokare a di leboga le abelana le rena letsatsi ka letsatsi magagešo re a leboga le botlhokwa kudu gore ena motho mongwe le nna le kana ba le sa tsebe gobane lenaneo le ga se a le agege fela ke rena ba leng mo kgašong batsweletse le bagaši bjalebjale maitemogelo a mantši ke ya go tswa go lena re a leboga. Re kgopela gape gore re no le tšea kgopunyana ga nnyane magagešo le tsebe gore na mo bekeng ye re thomile bjang e re ke na le gopotsa gore ka mošupologo morago ga polelo yela mo presidente Cyril Ramaphosa ka sontaga mabapi le taba ya bafalali re ile ra sekaseka taba yeo e le Action SA ka mono Limpopo le moleloko wa maloba wa Pan African Parliament e le go mo rena Mpho Dube re ile ra boledišana le yena ka labobedi lekala lela la dinyakišo la SIU le re dinyakišo mabapi le ditatofatso tša bomanager tšeo di amanago le rakgwebo Hangwane Maumela Fetelen Saten Bisa kua Gauteng di santse di tswela pele bagešo di santse di tswela pele gomme ke re bolela bjale magagešo re ba ra bolela le advocate Selby Makgotho gore a re botse ka baka la gore ke bona ba SIU fao ba šetše go taba e morago re ile la re ka laboraro ra lebelela botlhokwa bja koma metheng ya lekgono maemong a apolokego gore tshwanetse gore na a bue pele gore re boledišane fa ngwen le molekgotla petition wa pušo tirišana le merero ya magoši e le go Bioscope Makamo ba tlile ka mosetsi o ra mmoledisa le lena re le boledišitše magagešo maabane re boletse ka baraloki ba setlhopha sa rona sa naga bafana bafana ke a gopola re boletse le motlhatlhi wa maloba e le go short moloto re neilwe letsholonyane yo e le gore mmoledise a le ka kua nageng ya Mexico City re kwele maabane maikutlo ba ile odimo kuduma gageso e le ge re be re nyaka go šišometsa bašimane ba rena gore ba tswele pele e fela e reng ke re ka morago ga mmomo ele ka ke le bodite ka lenanong la lekgone ke la go ikgetha re tšea bapapatso ge re sena go tswa go bapapatso re tlo ketima ka morago nakonyana go se fetse pele ra ketimela ka kua Hammanskraal
1: re dula re posta re commenta le go arabišana eupša dikgopologa di namogola ke leswao la gago la X leo le dirago bjalo ka gona e tla ka di-20 le 21 June tsoga bonagala gomme o ingwadišetše go vouta letšetša 0800 11 8000 goba etela elections.org.za goba WhatsApp 060 88 00 00 go hwetša tshedimošo ka botlalo molaetša wo o lokišetšwa ke IEC.
8: Alala! Monyetlashu, moka ba le sebaka sa go ithopela setseka sa 2 million rand ka Standard Bank. Le tabo ke la jati ka jati. Go tsenela bula account efe goba efe ya maswanedi. Go app goba lekaleng. O setse o le customer ya Standard Bank gona ya online. O emwadišetše Standard Bank Connect. Go oketša matsenelo a phadišano. Standard Bank ke mothegi wa semolao wa ditlhopha tša kgwele ya maoto tša naga. Standard Bank Moabi, one wadi shitwego, wadi tirelo jadi chelete le mukitlana.
9: Rona Pelo Foundation, ebe mabanna le basadi, kopanong ya makgethe moro fatusha go ka ditlaišo tša bong. GBV, le go thuša go efoga kgatello ya monagano. Moletlo wo, o tla swarelwa Hammanskraal, go la Temba Stadium, ka labotlhano la la 12 June, ngwaga 2020 tsela. E tla o role pelo le baruti France le Nthabise Ngwepe. Letela boithabišo go tšwa go Dr. Winnie Mashaba, Swafutša Manyalo, Kutjo Maleti, Gaugelo Kekana, le baraloki ba Matlhakung ba tla bana le gona. Tseka moka di tla tsea karolo ka labotlhano la 12 June ka selipagare go tswela go iria bolosome mesong. Go tsena ke mahala, re tswela pele gore emishanka ditlaisho tsa ka malapeng. Kopano golo ye ya rola pelo, e ke shwa wena ka thego go tswa go Thobela FM. Moshata wa tsebo le boithabišo.
3: O theleditse tabagolo mo Thobela FM. Le Dr. Moloko Mashamaite.
0: Jala ga ke le rudite magagesho technology ya re dumelela la bakeng la bialo magagesho gore na mere tsela re tsenela ka kwa Hammanskraal Temba mo re tlhakanang le Mashupya.
10: Doctor Mashamaite.
0: Hello mme.
10: Are re a leboga doctor. Nne tedi taba ke gore ba theletse ba thobela FM le nna ba dudu ba le satlang ka keno dirang gore le batameleng ka bakala gore di bule di a bolela ba bolela taba tshe go tlhokwa le se ka bala tlhaiwa le gatetse ka bakala gore bo mmase ba nyoni bo mmaphosho go bakana gore ge ba le tlhalosetsa ya be le gore ba e fitisha go ba ba e fokotsa ba le etlang le tle le ikwele. Re a leboga moletlo wa rena go ba modiri wa rena re bone o bula ke ba hlomphege bo bishop Mogwera. Ke bona ba ile ngore ba be ba reme ka lefoko ba satswa go boa se kgale ba butsi re na le bona ka mo phaposheng gatsho re a lemogela bishop go Thobela FM.
11: Ke a leboga dumelang baretsi ba Thobela FM re leboga gore thega le re theleditse mo re le mo Hammanskraal re yona re phusha kgang ya gender based violence tlhokofatso ya bana le basadi gore tlhokofatso ya go tlhokofatsana mo bophelong
10: age e nngwe ya dilo tse di re tshwenyang mo Hammanskraal le mafelong a mangwe moruti goba bishopo ke taba ya diokobatsi ke selelo se segolo sa Hammanskraal mo re bonang rola pelo e tlile tšatšing la lekgono lena le baetapele ba setšhaba le moruti le mobishopo nna ka baseabe sa lena go ditaba tša go etša tse le tsena jwang mo go tsona la thuša ka mokgwamang
11: pele ke araba eo ke nnete mo Hammanskraal re na le bothata ba diritifatsi ore diokobatsi re ne ke bua ko pele kwa ke re ba re the first place ya go testa nyaope ne e le mo Hammanskraal now ka lebaka la maemo a leng bjalo re na le bana ba e leng gore ba bangwe ba ko tseleng ba etsagalang bjale ka kereke re feditse re tsere bana re na le what we call a ke rate o e bitsa re e bitsa ke orphan home or bana ba ba leng neglected re na le nako re ba tsere ebile re ba getse gore re leke go safea bana ka gore bana ba bantsi ba latlhilwe ba bang ba gatellwa ba bang ka lebaka la batsadi ba bona ba tsamaileng bo malome ba tseya di-granti ba ba tlogela ba sena sepe and-e ba bang go na le mithi o tseneng mo bathong ya gore motho ga na le kokwanatlhoko ya bolwetse ba HIV ga ka robala le ngwana wa e leng vegele o tla fola bana ba bangata ba reipilwe ka lebaka la gore motho ba mo reile ba re ai o ka kgwetsa ngwana ai o fodile ke matsapa a re kopanang le ona ge ntse re soma le bana
10: age moruti le lena le lefela jwale le tlhoga thego le kgone go tswetsa mošomo o mo botse pele nna e ka ba e le gore maloko a setšhaba a lefa thego e e lekaneng gore lebe le bonaga le mošomo wa lena o be le tema
11: nka se re ba re fa thego e lekaneng mare mo setšhabeng se se le se seng go na le bao modimo wa ba beileng bao ba na leng kutlwisiso ya maemo a a leng bjalo ge nne setšhaba se re fa thego e tshwanetseng ya maleba ka gore ba bangwe ba bašimane ba le banyana ba gona wa bona gore a se motho a leng academic a se gore ka reng a ba le go fitlha ko bo matric a ye ko kaeka ore ko grade 12 plane ne e le gore re ba kry-ele farm mo ro ba teachang di-skill mo ba bangwe o fa mošimanyana wa simololang two room ore monna o nna mo o šoma mone then ga eme ena a tswe go tsene ba bangwe ka lebaka la gore ntho e re utlwisang botlhoko re kgaogana le bona from 18 years to 21 years ga a sa tsene sekolo ga a fitlhile ntelo tshwanetse a tlogele the home and-e fetsa re mo latlhela gona kwa o kopana le bona gape ba le mo maemong a leng mo bjale ka lebaka la gore o tswile mo tlase a tshireletso ya kobo gona kwa gore bo tsereng ko teng o boela gona so however re a tseba gore go tseya thuto le the monte re ya re ya pele re tla fitlha ko re yang
10: ke nnete moruti ke nnete bishop motheletsi wa thobela FM ke bona bo bishop mogwera ba e leng gore ba be ba bula ka thapelo mo modirong wa lekgono wa rola pelo ebile ditlhologelo tsa bona ke tse di botse tse di ka pholosang naga ya gaborena ya Aforika Borwa moruti re tloga re leboga nako ya lena re a leboga batlhomphegi
11: re a leboga re a leboga
10: re a leboga doctor re a leboga nako ka mo bueng gae
0: re leboge
3: taba ya ka le mangkuku baby la botlhano le go e ba le nna
12: gore mosereng le kgono nna ge re mo tseba ke baka la gore rata ditshwantshetso le ditshwantshetso di gao thelebišeneng ge re sa re rere tšatši le lengwe a ke sebore ke pisa šadi olele tšatši le lengwe a ke sedi tsena nna ke boela go modimo thabiso mogedi banna ba ke ba tlhomphang ke ba rolelang kefa ke ba go rata bana ba bone
13: as parents re tlamehile gore re nne yalo ke bana ba ka ke thabisa morena ke thabo ya morena ato ya morena le mamogolo wa ka ya nyanyeng a siela mmeletswele she's a sangoma and then we see u sake ba lora ka dula ka kwala ndombe ka qala jwale ka re okay modimo because o bua le nna e re le nna ke bua le wena
3: ke ka moka di hwetse go tloga ka ira pele o tsaka ira boraro mo sagare mo go thobela FM mo shato wa tsebo le bo ithabisho
0: are re nna re tsene bjale gona magagesho a gata ba rena sene nke le re botse bathelese ke di fitlhele boneng ditantse sene mo bekeng ja dira ditaba ke tseša ke taba ya gore maabane ka mogore thabile mmašata ka ona mo go lla bofusela mo meagong ya kgaswe wa tseba ebile rena re kgona le o fofa re fofela bo mexico maabane re robala ba bangwe ba setse ba ngadi le ba ile ka dikamorema e le go robala ba bangwe ba re ae ae re jelo e kaekaekaekaekaekae nna re sa re bafana bafana
14: lefase ka moka le lebeletse dipapadi tsa mogopo wa lefase fifa world cup 2026 e fitlhile thobela fm e tla go tlisa meragelo ka moka go tloga mexico go ya canada motsotso o mongwe le o mongwe
3: tšheletša mabosi a dipapadi tše go thobela fm go ipsena ka boithabišo le tshedimošo
15: e le khutla ya mathamothamo aforika borwa ba enwisa mo dipapadi tša mogopo wa lefase
3: e le gare re bafana ka ofela mogopo wo wa lefase ke wa rena
14: all of us
3: all in
14: ka ofela
3: tobele fm mošhato wa tsebo le boithabišo
0: aga ke bobjale magagešo maabane ke ile ga bolela ka re nna ke kgone go bolela gorena re bona o kare o tla ba bjang re tla sepela bjang ke boletse taba engwe maabane ka re a ke ekwe taba ene kore ke rile ke a enyaka ke a enyakešiša a ke ikhumane mo go nna ka feleletsa ke ilesitše ke ka mokgwa motlho mongwe dipoelo re di boneng le ka gona a bona tere batheletse a kenya ko o le supetsa gorena le lebe kae kenya ka gore lena le re botse le botse rena gorena ke difitse o le boneng ditangešone maabane dinomoro tsa lena ke jana teo tsa metenger 086 000 2452 ke na le o ratile ka kana motheletse wa rena mathomošo a re moise moyeng dumela motheletse motheletse ra o amogela lenaneng la lekgone thobela rona rra lena o ka re o bjalo ke wena o mongwe wa batheletse ba ke bodirišane le wena maabane
16: ke nna doctor ee
0: mamotha re boile nkombotse ke difitse o bone digogile šedi jimmy
16: a le a bone ena ya papadi yona ke e bone mara ke be ke re ke tshwareele a dikoma doctor
0: o ya
16: ee dikoma doctor ke tshwaletse ko tsena ke noba ke lela ka bale ba gore ba ya ba tsea batho ga o senyake o ya komeng
0: yela ke be ke bolela le molekgotha phete le ena o bontshitse gore ga ona motho a dumeletseng go ya go goga motho a mo gapeletsa go ya kaekae mo ena a sa nyakeng go ya gona
16: doctor ba kgone go lata monna wa lapa batho bale
0: ya
16: a se yona ke lenyatso soorile dikomeng mara a ra tshwanela re re motho a re nna kereke yaka ore tumelo yaka a e dumele
0: nna
16: ra mo gapeletsa ba kra a tshaba ke tswalela a tshaba rena
0: wa rarasha jimmy ka baka la rena MEC mbuditse gore ba na le di koma tse dingwa di sitsego tse magolo supa masumi supa teng gomme ba di file melao ga botse-botse di kwešišitse le tsona gore ka gore koma ke ya kgoši le ngaka a ona motho a tshwanetse a ta di dilo tse dingwe tsa go tswa tseleng ke a leboga jimmy ke lebogile go bodišana le wena wa rra emarete motheletso moso dumela motheletso thobela mo ga gona motho mo motheletso wa rena o enamele e latlhefase go lokile re tswela pele motheletso thobela FM ya lekgotaga tswela aforika borwa motheletso sora amogela motheletso thobela
17: doctor
0: a re lotseng pele
17: tamiša o ratile ke kana ka fa
0: re a dumedisa o re dumelang le ena
17: doctor re seka gakantšhana le matšhima re seka gakantšhana le matšhima
0: le rajwang
17: re bolele ka taba ye e regilego maabana bosego mola mosegare bole ka go gata-gata godimo ga yona
0: isemorere
17: ke kgatlhile ke polelengwa gago doctor wa ra o teko ga botse marebe ke nyaka go go kwešiša gore o nyaka go ya kae
0: yele wa nkwešiša
17: ele boore ga ke teko ga botse gore na bafana-bafana ba bue oina goba bua marebe ke go kwa gore ga botse o nyaka go ya kae mare o e bea jwa le ka senna mara nna kwa go doctor
0: hlokile ganyane fela ganyane fela phirimeko ganyane fela nyaka go kitimela ka kua ditabeng ka kua re tse dintlha tsa tsona tsa ditaba monetho

0: Ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tšego le tlhakolo.
1: Motšheletše ka e re ya pele o ka letela tše magareng ga tše dingwe. Morutwana wa mengwaga e lesometharo o hlokofetše nakong ya ge sefatanaga seo a bego a sepela ka sona se amega kotsing ka sepanapodi go la leboakgomo. Komišene ya matlanga e tšweleditše diswantšho tšeo di laetšang diphuthelwana tšeo di hweditšweng mo lefelong leo maphodisa a thibileng llori e rweleng diokobatši ka Ireton mo ngwageng wa 2021. Dingaka tša setšo go tšwa go magoši a go fapana-fapana ka Limpopo di kopane le motlatša moporesidente Paul Mashatile o e lego modula setulo wa setlhophatšhumo sa merero ya setšo. A re kopaneng ka iri ya pele go kwa tšeletše dingwe ka botlalo.
2: Re a lebompho, re lebogile wa rra, re lebogile kudu-kudu. Ke be ke sena le phiri mmeko mo mogale, ke a kgolwa le yena o ile a theletša a kwa re ile dintlheng tša ditaba. Mphele?
3: Doctor?
2: Ya, ke kwa bolela ore Doctor Holitsa Maholi a iwang?
3: Doctor Holitsa Maholi ke boletše le yena ka re ka kua Moroko re ya go gata molato ga re fetša re boa ka gae.
2: Banna we, Moroko?
3: Ke taba ye go gile go shedi gore banna ba le ba ga borena ka kwa ba thoma go lebelela gore na nete mo kae ni bile o na le papa di tshedi mo santse ra tse gore Rowan Williams papa di tshedi ya moswanela a ska no motse a mo shumisha papa di ka mo hotona a lebelle skimi sa gago le kwa tekline o na le mong ka sa mitse o ka dina a lebelle papa di le o tlo bona di posture ga go di regile ga di tla kae
2: ke go lebogile mphele ba le mafelo a beng a mabotso a re ka lebo
3: Le
2: ene go be bua le
3: doctor.
2: Ke tele ditsobela FML go tla khatsela Afrika bora ba tele tabe ye ya tabe ya dira lo ho a shedi ke ke bona. O tele ditsobela FM a re di motšhele jo mo go shuta. A mo gala motšhele di dumela.
4: Ha doctor ma tsama.
2: A re lo tshe. Ke se
4: le go tla polo kwa.
2: Re tlile ra lena.
4: Ya la ga mba mele ga ma simo.
2: Ah wa di al. Nanga o bolela fase.
4: Ke folo, ke folo.
2: Ah, o lokile mona jo na mo fole ma.
4: Me mo no e teng ke go shiki. Ya pasao ga gwane se ke ya Malawi. E la itse go 104.
2: Ah, o bana.
4: Wa e kwa gore go re ke me tsela me tsela gala le matla se ke gala gala ba re ba nda tsaba yo ba rutse ga ya ke. Mara ntse mo to ba tsoba e jo ile ga mabati a ba ithute hona.
2: O tsa ke magaja ke tabeng nda di ya lo rena mara. Khabotse basie e tle feta kae e shalla e tshwara ga ntenyana ga botlokwa bana
4: ndate mo lokho mashama e darne ma police arne ma traffic mo South Africa
2: awe u ke gana u bulela
4: bana ba lo hona ka uniform mara ga ba tsipile ka molao
2: o ra unye gore ka moka arna ba thapedi ba tsela arna ma police ba o ri yalo
4: ene ba wana uniform ba ya pere le di mentele ba di ya pere
2: Mbuti ba nna le ba sadi ba shumanga mafulufulu ba ikemichedi go shuma lo shumelana ga ya re o ra le bona
4: ba bang ba dikemichedi le ba bangwe para ta okupa
2: ke nyoka ta motabe ya re ska ba ka reta wa felle ja ba pente ga pente e tika moka
4: ba bangwe ba di mo ber ba bere ba khupa re
2: o lukile monna ke sho o na me o fola wa kwa
4: Thank you.
2: Kinda the store, utility to have a kinda the ale, level utility, Emma Kitim Tilito Mushumo, number one, utility of Amorella, Tatin Lalocono, line one, Dumela, utility of Amorella, line one, Dumela, Avana Mutum, Uluki, Elegitim Tilitu, Dumela, utility, line two, Arlo Chain.
5: Ke ga eto ka machana ka buku.
2: Re go na rala lena, mina shuru.
5: Fukwe mo lo ka le pura mpatele ka mmata wa hi.
2: Banna we fukwe a mamutona, engebe le penal engebe ke iruletse.
5: I'm not going to talk to my family.
2: Go tshile go dikarata tse pedi botsebotse ke karata tse tharo tse dikhubidi tlhopeng sa bafana bafana le karata e ya go tswa kwa Mexico nna ke filimone moleke ga moduduza Nigel ga moshumo ke mo ga molepo ga mmamatsa ke yone ke bone kwa re go le shedi mabane ka gere be re thagetse imparana na mara fela ka re nya mile o mo shuke Martin Selizo a re seo se tantse go shedi ke go jewa ga setlhopha sa rena sa bafana bafana sa naga e tla go papa ba nenyana ba ga mogetle ka mo magodu ga ra mongwana ke nna Martin go lokile o mo shuke Alan Mabotja. Alan Mabotja a re Dr. Mashamaitele o ratile dumelang mo kone taba ya mabane ya bafana bafana e tloga e nyamisitse kudu ebile ke yone be e gogile shedi kudu go ya ka nna ka baka la gore diporesidente balitona le dikomišene re ditswile ka makatana mane wa tseba go leka go tlhompha setlhopha se e le go se thega empa bonang tse re di boneng ke nna Mabotja ke le mo katlegong o moso ke Tlamation Nkgweng a re tlhobela dumela Dr. Mashamaitele le nkolo wa ka ka mo weng she o rile ni she dumela Dr. Mashamaitele nkolo wa ka so se o rile ni she ya ka ke kharebe ye e tle go pele ka spetela sa kharebe yeo e tle ka pelerishong ka spetela sa Helen France ntse bao ke ba le gona o ka mantswa mangwe e re itshele ke kwa ronya ka gore kgarebe e ipelegisitse ka kua bookelong bja Helen France ka sona barwana bao ke ntse ba le gona ke ngwana ke le mo Thembisa Vosmos section ke mo ke leng gona tšhitšiko bagešwa ke ditsebe efela ya kwa gala o mongwe sho ke Makhwiri Efraim a re tlhobela mošate gabotse naga ye e ya Aforika Borwa e rwele mashabashaba a badudi ba dinaga di šele gape ke thušitšwe ke mogwanto wa March and March ka leboa ke ka mo leboa ntse Africa yano takantsitse mongwalo mane enke be e le nna morutise o tshwana le peleng ke tlo etla motho a lela ka pele khubidu a re mola le magoa a lebeletse bao ba sa lego ka mono nageng ko ka mantswe a mangwe ke motheleditse Makhwiti Efraim o re ke bona megwanto e mentšintšintši e ntšhošitšego ka mono Aforika Borwa gona bana a botsebotse Aforika Borwa re ya kae magoa a mantšintšintši ya ka mo a tlile ka mo kantle le dipampiri empa o ka re a o bolele selo ka bona ke se ke wa o ka re wa se bolela o moso ke Shop Stewart Modiba Mokone kgomo o rialo a re modi good morning Mokone I am shocked woman, I am shocked of Mandla. Oh, Kamuka, no, ya guy. A crooked wood digger scalamanagas hoa. Swasser honos bala barishu. When as who pinch, Musu tatted it to be allowed at Savalona, Renata Savalia Suasaora. A well digger's hoa, woman's hoa, on a sipping jail. All right, who look at every fitting a shop steward, Gelumalagas Rabul in a barish or Hono, Kuala or Nalia Kaya, Grill Nalas of Populaja. So who was it? Gale Kibana Moshun, Walimoke, Mohadis of Machia Travella, Doctor Machamadelo, Ragilamuta, Bayamusadua. Ya wa go tshelela bana ba ga go mpholo e sa go gile shedi e kgolo mo go nne bela ka motswadi ke nna bana gane ba sa re imetse go fita kae bana motho mo ka ba felela ka a re bela gona ba ke ba bola ya bana a wa bana ke nna mogadi Sophie Mashishi go tswa mo gae phake re bone ke a kgolo batheletse ba kwa gore e se dire bala dipegotse re di bala re le ka gore le lela le gone kwa galana le reng o e modile ka sogwa se se beng polelo ya geno e wa tlhagatlhakantsha le rena re se bala ra kwa re ra tlhagatlhakana mola wena o tlhagatlhakantsitse bona o mo shoki Daniel Sluwa a re khotsa Dr. Mashamaitele o ratile dumelang ka mowe ke la botlhano ye tantse nshedi ke motswadi wa mosadi wa go bolaya bana ba gagwe kwa sadi wa go bolaya bana ba gagwe ka kua a go ba tshelela mpholo ka kua selotseng sa Vembe ka mo province ya na Limpopo Khoshi Solomon rao palale na wa dilema doctor mashamaite dumela le oratile ka mo bona papadi e ba fana le Mexico mo re be gore lebeletse gore re tla thupa motlhati o nyamishitse kudu ka lena neo leo a thomile go ka lona ge Mexico e be ntsha e shireletsa wa tsaba ile ka o ntsha e lokela ba bangwe yena o putile matso a ana taba ya bana go le yona ile magoletsa ka mogore jilweng ka gona ke ba bantsi ba bangwa dile mo magare ba bantsi ntsi ba le kgolo le sometano ba rongwaletse o lokile o theletse thobela FM le go tagatsola Afrika Borwa le lama ba baroka batho ba mpatel
6: Thobela FM e ketika letsatsi la baswa le badudi ba gamphatlhele maijane keep selecting alive ka lona letsatsi leo re tla be re gaša thui go tswa lepatlelong la dipapadi la maijane shooting stars mo go tlabe go go swere tournament ya keep selecting alive top 32 ke re kgomong e tla o ipsine le rena go thoma ka ira senyane mo mesong bagaši ba gago ba mmamoratwa ke bolela ka Vicky Moletsa Ekitweni Freddy Keys Iga Afamasuma Nicole Maimela Natiko Diani Cliff Zito Man of the Match Dr. H.O.D. Tamago le baraloki ba gago ba mmamoratwa ba Mahlakung ba tla tsebala gona badudi ba gamphatlhele le bua kgomo le metse mabapi le a mengwa e tlang le ipsine le rena ge re nga thelana kheke ya Thobela FM ya mengwaga e masometshelatshela ya sealo Hashtag Thobela FM 66
7: Entlege man u autiba o monno mo jang na uti
8: eh ke ke monno mo jang
7: eh
8: una gore
7: o ka so robala ka gamona nya ba eng mala go tloje mo sadi ga men
8: ah ho ba
7: o tla o tloela sha la wa tlhame le uti
8: ah ho thoma go nthoga bya lo go mputshwa ke monno mo jang ha
7: bo go bontsha mo sadi le wa ga o ntse ke za man a monthly dear man
9: ke tsa bo shego bya lla bo hlanoletse mahlakung ipsile ka tsona ka kotara pele ga ira sesai gora to 8 bo shego bya lla bo hlanolle mahlakung
10: sitishi se so thabisha ka mantjwa ba ga se ba o se ba petse le ba bangwe
11: let's go happiness market
10: Timmy Thomas
11: Redwin
10: KV
11: Dr. Moloko Mashamaiti
10: who na did the host
11: promise magwale
12: ke le bolela le le le a fetla go ka moka ka bogolo
13: sela ye ke le na go sa ye le go feta go ka gona bia le
10: man of the match
11: ma

0: Motobel FM 66. Utheleditse taba golo Motobel FM le Dr. Moloko Mashamaite.
1: Wa tsaka mogodi yang ga wona go hopola lebelo le la go fana relay race. Ya bona le la relay. Ke tswe re patana. Go re ke a tswela go foshetsa mashupian. Ke tswe ke mo fa yona ka letsogong. Ke mo fa yona ka letsogong a re botse tsaka go a maskralo la odia. O ta mona na jika go go khone njela o ta ba kitima bya. Mashupian.
2: Doctor, ke a leboga ka nnete mpeng ka letsogong ka gore e tla wa le ka e fosha ke tla ke se ke
1: tshware seno. O ka e wisha o sa kitima.
2: Ee, wa tlabega jwale. Age, re a leboga doctor, re a leboga nnete moletlo wa kgatlhampana gone jwale bašomi ba lekgotlakgaso ba setse bo ya mo lasefaleng mola re bona bagaši ba Mahlakung bo kaloka-kaloko bo Saki bo monna lephodisa ebile gape re kwa re šireletsegile ebile re le ba ba kaone ka baka la gore re ne le beng batho ba botlhokwa ba tsa dipapatso se se khutso wa ga kekana le ena o re farafarile o ne le rena gone jwale re a leboga makeso re tswela pele taba e kgolo mo Hammanskraal rola pele o gathering ke mabapi le taba e botse taba e leng gore e ya tshwenya ye e leng gore ke taba ya tshomišo ya diokobatši basweng ba tikologo ye le mafaseng a mangwe re kole go bishop mogwera ba bolela gore di lekilwe mo batho ba ba di tsebago re a leboga ka lebaka la gore re ne le o mongwe o e leng gore nkile ya ba motswa setlhabelo wa dilo tse tša go sejewe re bolela ka botitiisetso le khutso re ne le ena gon jale tiisetso dumela boti wena re tsogile le tsoga ga botse akere
3: a re tsogile ka mogao wa modimo
2: re a leboga apo wa phadima motho waka wa tloa o tlhoe kopolelo ba re botho wa tloa apo wa tloa
3: awa ke tlhole ke ekwa
2: are re a leboga a re bolele ka taba ya leeto la gago wa tsena jwang ka gare ga mathata a ka gare ga mpholo o e leng gore a o ishe motho felo
3: mpholo o e thomile e le o ralokisa nkare e le o experimenta a rena re le ditšhomi ka o experimenteng bjao ra feletsa e le gore o etse le ka ditlhogo ka ra diritibatsi re na temogo ya gore o tsene mo diritibatsing re na le mathata a o tshwana le bo depression until o kopana le batho ba relevant ba ba berekang ka diritibatsi
2: mo ileng wa re go o dutsiwa ka gore jwale gona ke tshwanetse go tsea kgato ke tshwanetse go fetoga ke ge go bo go direga
3: ke ge bjanong ke thoma gore kwa bofelong pele ke tla kgopela thuso ne setse ke bona gore go tsoeng ga ka tsatsi ka tsatsi ke tseya diritibatsi ga o sa mperekela ka gore ge ke gola ke tlhaga ke na le ditoro and-e go tsene mo diritibatsing ke tsene ke sa le a teenager so ke nagana gore le this thing e bereka ka o gola the more o gola le the more tlhaloganyo ya gago e boa so that's when sanka eng approacher I remember back then ne ke sa bereka ko Kawash they were doing outreach programs so the time they came e nne le gore modimo arabile ditoro tsaka because ntho ene ke sena courage ya go hira gore ke tseye the first step ya ko sanka ya tla mona
2: batho ba bangwe ba bolela gore ga o bonolo go tswa leetong le bo letshwere la go tswa go tlaba ya nyaope ke bolwetse ke seokobatsi se se leng gona se se bontsha kare se khumanega ga bonolo wena seleto la gago la gore o tswe o se sa itshwara le ga tete lebile bonolo go kaka o kgontshitse ke eng gore bana ba bangwe le bona ba kgone go phologa
1: se se mashupia e re pele a ge a ka araba batho ba re no fetisa e tlengyanaše
2: age

0: Under 29 rand, obuluke 11 rand. Goba 100 ml Aquafresh all-in-one protection toothpaste. Rigidi fukuba di feature pedi ka 34 rand. Obuluke 18 rand. Ditheko tse ditamaka di 8 June go fitla di 21 June. Restoka sa salogona. Respa fela. Uona le dipelo.
1: A re tswela mpile ka mo.
2: Re a leboga doctor. Tshisetso re botse botse o nambile wa kgona jwang ka ba bang ba bolela ga bonolo ga bonolo.
3: Ba itse hantse re tsamaya mo tseleng. A se gore ke batho ba botlhe ba tla o tlhoyang ka bakeng sa gore o berekisa diritibatsi. E rile ntse ke phela gona mo gae le batho ba phelang le bone. Go nna le motho a nlemosang gore gore e be diritibatsi di take over bophelo ba gago, go raya gore tlhaloganyo ya gago le letswalo la gago a di bereke selo gong. So ntho le nna yang dira gore e bontshe something, because e o di take go tlhaloganyo
1: Na ena sa untanya shedi ke se tlopa sa naga ya ge se bafana bafana gore batile di ba bantsintsintsintsi ba ngwadile mmu ba bolela ka bafana bafana ba go bongwa batho ka bo Oliven ba go batho ka ikae bo nikiwe a gift to Caesar ba bafana bafana e ka se e felo botlhata ke gore re bapala ka go tshoga ba tshuile batho ba le coach ya rena o shaedi jo kudu mabane ge a tsentsha se tlhopa sa la assistant sa tlo fase e ba bangwe ba le ba se no bona se tlhopa se se tsena ba rae mo ona ona mo re yang nikiwe a gift to Caesar ke na bolela mo magagesho o mo sho ke Alex Elisiba a tlhomela Dr. Mashama e tlo ratile ka mo se se go bile ntse di ke papadi ya bafana bafana o no lo botsa nnete ba tlhileji di percent tse masume se swai tano ba bolela ka papadi ya mabane ya bafana bafana ba bolela ka papadi ya bafana bafana ba re re imetse man re di lo re roba le ka dipelo tse khopamile go kudu ke no fa motlala mo bona Mato di raise ba re khotsong ka mshate wa taba ya tabakgolo ya go tshatanya shedi ke go tshele ya go tshelela ka kwa ya go tshelela bana ba le mpholo ka dijong gore mma o tshelela bana mpholo ka dijong o moshuku ex Masekane a thobela mothomperi Dr. Mashamaitele o ratile ka mogashong papa di ye ya pula madibugo ya padishano ya sibena sa lefase kgatlhanong le naga ya Mexico bafana bafana re no duma gore ba re emele ga botse wa tseba kwa pelenyana kwa re yago ba skana mabanyama ka mogwane o ke nna ex Masekane ke a leboga ke tswa ka kua Rasowana village Ramuchachi katikologo ya bolobedi wa ke leboga o mo shuke semmalapane semmalapane are ka mushate dumelang Dr. Mashamete le ratile na se tsogile go shedi ke papadi ya mabane ya bafana bafana ya u ka re mabane e be go tloga batho ka moka re lebeletse gore mo re tsantse go thupa sefoka mo papadi ye di sa tloa fase khutle di Solomon Molefe are mo kone na ye etantse go shedi ke taba ya go sepela ga bafalali a se naga ya Mozambique fela a se naga ya Malawi fela a se naga ya Ghana a se naga ya Nigeria fela bontsi ba bona re ba bona ba boela magaeng a bona ba ya magae tabewe re leboga kudu o ka re dilo tsa bona di ka ba sepelela botse ga bo bona mo ba yago le rena re tshale re lukisa naga ya rena ala re leboga o mongwe sho o ngwadile mo ke ana mailula a re gotsong Dr. Malume Mashamaite le sesi o ratile ka mo ke go gile shedi ke go busetswa ga bafaladi gae e bana ko re se bafaladi ke taba ya msadi o tshela tshela bana ba gae go mpholo le ba fana ba fana ke bona ile tena di go gile go shedi mo re go bona mongwe shuk mang o ksa bala molatswa ga ke melaetse e mentsi yana ke bona go re e bolela ntwa o tshwane ka mo ga yona e fela ke nyaka go tswa mo lenaneng le magagiso ka ono le tsebisa gore re sana le dipapadi tse nne tse tharo tse re tshwanetse go tlo dira loko re sana le naga ya Korea South Korea re sana le naga ya Czechs ke tsona dinaga tse re tshwanetse retere bolere raloke ka tsona ke re ke Aforika Borwa ke Mexico ke Czechs ke South Korea eo e betlileng Czechs maabane ka dino tse pedi go e tee bjale ke nyaka go tswa ka polelo ye e ngwadilwe ke Dr. e boletse ke Dr. Nelson Mandela ka 2001 ge a be a etetse ka nageng ya America ka memo ya moporesidente wa nakong yeo moporesidente wa bo 42 wa naga ya United States of America e le go Bill Clinton a bolela ka taba ya go kgona go dira dilo gore banna a re tlišeng se kerang ya mešha taba ye botlhokwa-tlhokwa-tlhokwa bophelong ge re phela ke mantswe ya Dr. Nelson Mandela a re taba ya botlhokwa-tlhokwa-tlhokwa bophelong ge re phela a se taba ya gorena o wele ga kae mo bophelong taba ya botlhokwa-tlhokwa-tlhokwa mo bophelong ke gorena ge o wele bophelong sa gago ke gore o tsoge o ithinte go a ola ga gago o tswele pele ka bophelo ntle le go bala gorena o wele ga kae gore go bona batho ba atlegile bophelong tse gore ba lekile ba etsa ba ewa ba lekile ba etsa ba ewa go rena jale e nka go bojang ke ile ka faila matric o kana o se dumele ya a ke re yale matric ka nako ngwe o tshwanetse o ngwale di-subject ka moka jale nna ka se ngwale eng ka di o se e ngwala e ba ba ngwala ka sebe gore ya dira gore ke feleletse ke bušheletsa matric ola ga gona bothata ba theletse e fela Mandela o rile the greatest glory in living lies not in failing but or not falling agibushelete the greatest glory in living lies not in never falling but rising every time we fall gore ka mantjwa mangwe nako le nako e re wago a re lekeng go ithinta marole re emelele re tswele pele bafana bafana le setlhopha ka moka batlhankedi ba setlhopha sela bathusi ba gagwe motlhatlhi ka moka bona a ba dule fase tafoleng ka gore ba nang le di-red card tse pedi ba tsebe gore ba rwele setlhopha sa masogana ba nyake ba bangwe gona mola ba mamometse botse ba tsebe gore bona setlhopha sele se ralokileng le naga ya Czechs re se bone ke South Korea re tlo ba rena loka le tshwana nenneng se nyaka eng le eng leng re nyaka re se tsene bjang re se tsene bjang dilo tse di bela ka tseo magageso ke romeleng ke romela e le bjalo ba gešo re kgaoana na le lena o ke šomang le ena o ratile wa boya go sasa le ena wa boya go sasa le ena gona mola lenaneng la reke le nna ke a boya go sasa lenaneng lela la megolokwane gomme ebile ke le tsebiša gore nakong ye tago ka gore tabantse re ralala le diletse tša naga ye ya rena ya Limpopo le Aforika Borwa ye e le ge re le tsebiša ga matswalo a thobela FM re ka bara fitlha le ga bo lena magagešo o khumana ka nako ngwe ebile re tlogaša a mangwe a manana o keuwe ga bo lena leboga kudu re leboga theeletso ya lena ka moka lena e ba le mafelelo a mabotsebotsebotsebotse a beke letsebe gore rena le lena ka mina go tshothe magagesho mo go thabela FM le go tlhagatsa la Afrika Borwa nna le o ratile ka kana re le tshepisha gore ka moshupulo gore sa tlo boya gape ditaba ke tshedi ntse ditaba di direga re kopane gape le lena magagesho e be gona gore tswela pele.

0: arlo che cha ri apele di taba ke che morutwana wa mengwa ga ele so metharo o hlokofetse na kong ya ge taxi ithulana le lorry ga o se le spana podi ka le boa go mo province ya Limpopo mo le le di wa go rwadi na melwa ka Limpopo mashudu mabata o re taxi ye e tepogile mo mmileng go efoga go thula mosepela ka dinao yo a bego a sepela mo mmileng pele ga ge e tla thulana le lorry batho ba lesomenne go akaretswa le baotledi ba ka bobedi ba kitimišeditswe bookelong mabata o eletša baotledi go ntšha matlho dinameng ge ba sepela ka tikologong ye ka ge ba hlapetše ba sa tšwela pele go hlwekiša mmila
1: woo. Motorists are advised that traffic officials and the police remain on the scene conducting clearance operations until the remaining lane is reopened to traffic. Road users are urged to exercise caution and patience. Reduce speed and adhere to all road safety regulations.
0: Komišene ya matlanga e tšweledi tše diswantšho tšeo di laetšang diphuthelelwana tšeo di hweditšweng mo lefelong leo maphodisa a thibileng lori ya go rwala diokobatši ka Ireton mo ngwageng wa 2021. Diswantšho tše di tšweletše ka gare ga sellathekeng sa tshebi ya maphodisa e le go Tumelonku. Diswantšho tše di bonagala di tšerwe ka gare ga lori ka la šupa mosegamanya ke gore July mo ngwageng wa 2021 e le matšatši a mabedi pele ga ge maphodisa a ka thopa diokobatši tša dikilogramma tše 700 ka Ireton. Pijana hlogo ya maphodisa a mmasepala ka Gauteng Samuel Mashaba o file bohlatse bja gore o be a lomilwe tsebe ke nku malebana le lori ye e beng e rwele cocaine ya boleng bja diranta tše dimilione tše 300 go tšwa ka Durban go lebaka Johannesburg. O boditše komišinare Sesi Baloyi gore diphuthelwana tše tša diokobatši tšeo di bonalago mo diswantšhong di bonala di swana le tšeo a ileng a di bona nakong ya ge go bulwa lefelo la diokobatši le

0: Tlhakong ba tla tla lona badudi ba gamphatlele le bua kgomo le metse mabapi le a mengwa e tlang lips le le rena ga re ngathelana keke ya thobele fm ya mengwaga ya masome tshela tshela ya sealemoya hashtag thobele fm 66
1: e bale nna e ria pelo fela ka ira boraro thobele fm mošhato wa tsebo le boithabišo
2: lokon gape wena lunch ya ka e go rata ke le tseleng ke le lunching ke tsamaya lwene

0: a ka gare rangwa go ba ke tipidi masome pedi tsela a re thabeng le batho mane le hloyo le fele nna ke mang go baby wa ka motjoledi Dr. Zaina tsela tsela ra lo cha ka mitlwa tsela tsela tsa go le rato la gago nna di ntira gore ke be sekeleng sona
1: o fitana botsano ile ya pele o fitela ka ile ya boraro.

0: ya 99.99 o sekeje 70 rand. Dintho la ka tse di gotlegela ka la botlhano di 12 go fitla ka Sontaga di 14 tsa June. Ka Shoprite fela.
1: Re dula re posta, re commenta, le go arabishana. Eupša, di kgopolo ga dina mohola. Ke le saula ga go la X le o di dira go bjalo. Ka gona, e tla ka di 20 le 21 June. Tsoga, bonagala, gomme o ingwadišetše go vouta. Letšetša 0800 11 8000. Goba, etela elections.org.za. Goba, WhatsApp 060 88 0000. Go hwetša tshedimošo ka botlalo. Molaetša wo o lotlišetšwa ke IEC.
2: Mo kgweding ye, ga re lebale baswa bao ba nyakago mešomo. Baswa bao ba swerego dikgwebo. Baswa bao ba tholago baswa ka bona. Re tlhompha baswa ka moka. Ipsileng ka kgwedi ya baswa. Thobela FM.

0: Sontaga di 14 tsa June ga Shoprite fela.
1: Re dira re poster, re commenda, le go arabishana. Eupša, di kgopolo ga dina mogola. Ke le saula ga go la X le o di dira go bialo. Ka gona, e tla ka di 20 le 21 June. Tsoga, bonagala, gomme o ingwadisetse go vouta. Letsetsa 0800 11 8000. Goba, etela elections.org.za. Goba, WhatsApp 060 880000. Go hwetsa tshedimoso ka botlalo. Molaetsa wo o lokisetswa ke IEC.
2: Tsa morago rago, mebileng. Go ntshirogele.
3: Le di dumela go tlhopotele tsongwa re mathapo mang le khonle ke nnete re go tlhisetsa gore mebileng ya rena ya Afrika Borwa di sepela ba mathapo mang le khonle toropo kholo ya pele kwa no go sa fomotse go pia re le bitetse gore ka go ba mapese bo tloga bo ntsha di pese bo lebile di karolo tshe dintshi tsa Afrika karatsa polokwane re lebeletse gore go tlotlhala re se ke re lebeletse R mmela wa R5 21 go le ba dandrond go tlotlhala ka tikologong ya seshe gore lebeletse gore ke nnete nako ye ke ge bašomi ba tloga ba retologa ba lebeletse magaeng a bona dikarolo tse dintšhi tša toropokgolo ke a polokwane re tloga re dira boipiletso re lebeletse yona ka Communic Avenue le mathapeng a le kgonle e na le go pitlagana go pela le otlhele ka šhedegelele dikarolong tšengwe e seke la felela pele mo pele ga rena fa re lebeletse yona 19 Hospital Street le gona go tloga go na le pitlagano re lebile go taboga Landrose re lebeletse ka Silicon Road le gona pitlagano e tlo letela gore e golele godimo Johannesburg re lebeletse ka tikologong ya Danijubert N1 pela otlhele ka šhedi fa le mothapagelong ošule o tapagela ka Atterbury go na le pitlagano ye kgolokgolo go lebile ka tikologong yela ya Lenwood otlhela ka šhedi go kotsi ya difatanaga e tloga e begile pele o ka fitlha makopanang ga Kilule ge šhete o tapagela ka Lansfield go pela otlhele ka šhedi fale re beletse makopanang ga R24 le N12 ka tikologong ye uwe go rotogela ka yona mmela wo o lebile pele ga yona Kilule ke mo e le goreng pitlagano e tloga e ba gona ka baka la khotsi ke tloga ke beletse ka yona mola clip gavie le gona ge šhete o rotogela ka mmela wa R556 otlhela ka šhedi karolong tšeo go na le pitlagano ye kgolo ka tikologong yeo ka baka la mmela wo o ba sefatanaga se tloga se ka gare ga tsela fa ka bele matšhedi ka tshwane
4: re ke leboge bagaši le batsheletsi ba ntshirogele mo mebileng mo tshwane di sepela ka tsela e latelago re na le sepetepete sa go tsamaya ka gonanya mo Transparanya North ga o le ka mo Pretoria West o lebile gona mo Daspoor Tunnel ra le gopela baotledi gona mo Denville a re sekebe ra fela pele N4 emalatlhene go lebile botlhabatšatši o le mo Donkery Hook le gona fa sepetepete sa re na tsamaya ka gona nankela mmogo le gona mo mmileng wa lephefo wa N1 North ge o le mo Flying Saucer ra le gopela le gona fao RSK bebe ra fela pelo batho bešo gape re nang le se sengwe sepetepete sa go tsamaya ka gonanya ka mo SKM Phatlhela North ge o le mo Stats Artillery o lebile gona kua R80.

0: Metsotso ga beleke masomepedipedi go tswa ereng ya botlhano. Calvin Fallo, Everybody Wanna Be In Love. Seripa sa mafelelo mo go ntshiregele. Seo ne o santseng o se dira gore o theletse rena. Kudu ka gore o tshwaretse maemo a boso, re lebeletse letsatsi la go sasa e tla ba Mokibelo. Na o loketse go apara diaparo tsa mohuta mang, theletsa se o tla tlawe kwa gabotse.
1: Matjaji a go tonya a marega, a kgona ke kofi ye lebebe ya Cremora. Tshedimoso ye ya maemo a boso. Ikishetso ke Cremora. Get that Cremora feeling.
0: Get that Cremora feeling. Re lebeletse di minimum le di maximum. Maemo a boso le tshetseng la go sasa e tla ba e le Mokibelo. Pretoria le tla tshiletsatsi le tla ba le tshule. Ga bona tejwang e tla ba e re magareng a seswai le masompedi nne Johannesburg. Le gona ka fao maru a tla ba tsamaile a tshabile ga botse le tshetsi le tshule ke magareng a hlano le masompedi tharo. Cape Town le bona ba etetse ke le tshetsi ke magareng a lesome le lesome seswai. Durban. Eba nna mafelo a beke eba re pula e tlana ka dipercentage tse le 15 ka magareng a le 16 le 20 Bloemfontein ka magareng a tshela le le 17 re lebeletse Polokwane ga bo Maria le tjaji le tlabele tjule ke magareng a le 10 le 20 nne Upington maru a tla ba thibile ka fao ke magareng a senyane le 20 Port Elizabeth le bona ba itetse ke pula e batla itela ke pula go sasa ke magareng a le 10 le 15 di percentage tsa pula le tlaba bona ka di percentage tsa 15 re feletse ka East London ke magareng a le 13 le 17 matshetsi a gona.
2: Are lebelle gore na e ka ba motshishi tsa re ka wa lebella go le tshatshi le latela go ele Mokibelo ke ya mafeng go tlilo tonya kudu go tlilo ba le motswako wa mio ya ye matla go aba le pifo je matla go aba le go tonya go di magafao ba re se se tla direga go mafelo a malwa pele ke tlo go botsa re mafelo a mafeng a mangwa motshishi a ibe nore a ka ba gona ke gore di ruiwa che ibe nore o ka raga tsa ga botse motonyo go goba phefo ye tla go ba gona go sasa kana ya ska swara ga botse di ruwa tsa lena tshe bino ro ka re di a fokola fokola ke mafelo a mafeng a bino ra ga itemogela machuji Witzenbeck Cirrus Hantam Calvinia Karoo Wokland Sutherland ke mafelo a bino re go tlabe gona le mio ya yeo ya go tonya go leo le latela go kantle fao itsine ka coffee le cream mora.
1: Kwa tonya ka montle gona o tla gona ke komiki ya tie ye le bibi ya Cremora pigo ya ya maemo a buso o itlise ditso ke Cremora. Get that Cremora feeling.
2: Yeah, it's not inside.
1: Kamuka, re a hloka maikutlo a le a Cremora a tlisa go borutho ba gae a swana le go tlhwa o go karetse le tjatji ka moka le bibi la moswana noshi le le dira gore kofi ya ka e be e kgethegilego mme ba lapalaka ba ipsina ka tatso ya le bibi motepeng. Cremora e dira gore tsotlhe tseo re di dirago ke phuphume ka lerato ka pasta yela botlhe ka lapeng ba e ratago ga mmogo le di-dessert tsa go rothisa mare e khumanele tatso ya lebebe ya o relela go sa swetse gore ke diragalo efe. Get that Cremora feeling.
0: Skumbuzo ore e tshwara on top e go kae
2: ya
0: it's not on top
2: in sight. Yeah. It's not inside. It's on the top. Tongue. Yeah. Yeah, ke nako ya gore re wow ye ke ya go kgwatha dipelo wa tsewa keng ke o sa kgathale gore o kabe go tonya jwang goba o kabe go ruthetse jwang o kabe go yona pula jwang kapa jwang ge re tla go ye re tlileng go e dira gona beno ya mogale waka dipelo ka moka di a nolofatsa di a nolofala mme wa kwa o na le maikutlo a la mabose ka mogare wa tsewa maikutlo a la mabose what's working are go mogale mogale wa ka are ba botse gore re fetse re fitlile go yona mme re tsena go yona ka morago ga go ba fa se se ba tsebagatsa go se tsebagatsa gore re tsena kae
3: mogale wa ka re shamaletsa wa ditebogo go bagale fela mo go tshirugele thobele FM mo shata wa tsebo le go ithabisho.
0: Yeah. Molso se what's up sentjungu dirang e skombuzo ba lukishe di batungwe gore le tlo khotsala bala palla go khotsa gape gape gore le dikeledi di tissue le tlo kwagala o ka re le le
2: tswana le Kleenex. Okay. Yeah. Yeah, but bona Rnale me mapula mloisi. Tla re ba mogele go ntshirela. Dumela mama.
0: Hello mami.
2: Tobe.
4: Hello.
2: Le kae mama Pula Mloisi?
4: re bona le kae papa
2: re gona na lina la ka ke nna Sikhumbuzo Mbatha mo Thobela FM ke na le poelano setwa ba ne
0: re na
2: le molaetsa wa lena re gopela gore le theletse molaetsa re na le molaetsa wa lena ke
4: theletsa
2: molaetsa
5: Thobela ba theletsa wa Thobela FM you have a lot of Aaron Bruce also known as Uncle A which ba lena tsa go pula mana no ga mantshikulu kana magaibo go tsama khala go SABC 1 ke tsa dira 35 nna rena ba swa rabona re tsena go the big question re tsena go skip some with the queen re tsena go mphakathi le go shift re se siran ba loyi a tshwere tsa go pola e se ke le mo ranyana ke le tshwere se ma tshile se ke le mo ke le go re tshe go ya le na mo re ka moka ke ntse ke le busy re be re kishana re ya se tshaba sa rena ka mana no be ra di motho ke nya ka go mo leboga ene ga tshirno le bana ke bomma ke ro sina mapula mo loisi ke mme cha mem e be le mystery sa go bana ba kae so ke mo go ke surprise ga gore puti ke le ba mongwa ka mo ka tshego ya gago ke le ba le ra tlo ga wala botswadi ke le ba gore jo tlhaka mo ke bitero pelo ke ka go ena ntse ke tshwere ka tshapelo na mo loisi mo sa ja kereke ya lutara ba pedi lo go le jalo go sa itshwene so ke ne ka gore puti gantsi a rebele nako ya go leboga ke ne ka go leboga ke re tswela pele modimo a go thuše modimo a re beele wena dithapelo ditlele pele re kgone go tswela pele celebrate ke leba go romelana ene o ka re ka tswela pele re sekana ka thapelo jale Sikhumbuzo le first lady ke re bona le tshwere le tišhela mogalongwe a re tsweleng pele re celebrate re ketike batho ba le gore ba re thufile ngwaga ka moka batlheletsa Thobela FM thank you so much
2: ya ke molaetsa o re le tshwaretse go ona le ikwa jwang ka morago ga go theletsa molaetsa o
4: Thobela ba ga shiba lena lole nna ke re a gore ke kreste re tswele pele re bapela modimo re mo timiša ka mekgwa e mentšhi re tswele pele ka bophelo a ka kgone gore tšhireletse ke a leboga ngwanaka ke a leboga
2: lebeleletsewow ge ba le wena motheletše go na le yo e le go mogale wa gago o rata go ka mo go ka mo leboga go ka mofa dipataka tša gage a sa phela ye ke nako poelano ke kae mo ebele gore ba ka ikopantšha le rena gona ge ba bona le mogale wa bona le bona yo ba nyakang gore a tsebagale
0: be ke sa phumola meogo banna Sikhumbuzo se ba swantseng go se dira gore ba romele molaetsa wa bona go Pierre ma@sabc.co.za pierre@sabc.co.za ka ntle le fao tshelela ka mo didimeng tsa rene bile re rata ge re kwa mantšu a lena romelang dikgatiso tsa mantšu a lena go Sikhumbuzo Mbatha le poelano Setšhaba gape le Thobela FM ya ka o dire hashtag mogale wa ka seripa gare go teng ya botlhano a re fetele ka kwa tlhokwala tsela re ko re na ba re swaretseng e matshapameng a le gono ke tshepa gore le ga botse mo le leng gona dumelang
6: Rabotse poelano Setšhaba le Sikhumbuzo Mbatha Modimesha mantšubeng a le gono ke la botlhano Thobela
0: ayo Eric
6: le pitse gape
2: Eric Mashawo
0: Rumana
6: Mashawo kolwana
0: ya
2: yana
6: a tsoka nkolo mlomo
2: a go tsoka eng nkolo mlomo o gare ke wa bona a ne nkolo mlomo fela ya a bolela go dira ga eng tsoka na tsela le gono Eric
6: e batheletše madimeša a re busharata meša le mantši boeng a le kgono ke la botlhano la lesomepedi kgwedi ke ya june ngwaga kwa 2020 le masomepedi tshela tlhoko la tselang tshebele motho o sebela kua bo mothopa gago wa ditaba metsotso ge e le metlhano fela go itswela e reng ela ya boselela go fitlhela e reng ela ya bosupa di gona ditaba šetšeng go na le dipako tša bogoši tše magolo ao a selelago le lesomehlano mono provenceng ya Limpopo fela le tla dikwa ditaba tšeng komiti ya merero ya maphodisa parlamenteng e bolela gore ga e bone e ka ba bothata le ga tee ge go ka ba le dikomiti tše pedi go nyakana le dikarabo malebana le bogodu bja mašheleng a didolara tša United States of America polaseng ya Presidente Cyril Ramaphosa ka 2020 bjalo ka gare le kgweding ela ya baswa ba theeletše mokgatlho wa go bitšwa Mpumalanga Unemployed Graduates o latofatša mmušo wa province yeo ya Mpumalanga ka go palelwa ke go šogana le dingongorego tša bona e le baswa le tše ditaba re di swere. South African Communist Party ke SACP provinceng ya Limpopo ba theeletše e thoma ka conference ya boyona ya go voutela boetapele bja province ya Limpopo letšatšing la go sasa le tla dikwa ditaba tšeng. Tlhogopoledišano ya rena mantšibong a le kgono re re go na le dipako tša bogoši tše magolo ao a selelago le lesometlhano mono provinceng ya Limpopo fela ba theeletše, gomme motlatša presidente Paul Mashatile o re se ke tlhobaelo e kgolo. Na lena maikutlo a lena ke afe ka yena temana ye? Le kantšha maikutlo a lena go WhatsApp line ya rena ya 0784591988 0784591988 gape le ka ngwala letlakaleng la rena la Facebook la SABC ditaba. Nna ke nna Eric Mashau, re ke emelela Stanford Phuthi Matlhosho.
7: Ke nnete Mashau wa kolwana besho re sa lona ka mo kantorong ya thulaganyo ya ditaba tša SABC monopolokwane. Batheletše batho ba la FM ba ka letela tša marenga tša dingwa iring ya bolesomeseswai. Baetapele ba setšo tšwa mešateng ya go fapana ka Limpopo ba kopane le motlatša presidente Paul Mashatile bela ka modulasetulo wa setlhophatšhomo sa ditona mererong ya baetapele ba setšo le ba khwaesana. Komišene ya madanga e botšišitše motlhankedi mogolo wa maphodisa tseleng ka Gauteng Samuel Mashaba mabapi le gore ke ka lebaka laeng a fetogetše tšhomišong ya Telegram go tšwa go WhatsApp nakong ya ge a ikgokaganya le yobe wago e le tshedi ya maphodisa Tumelo Nku. Motlatšatona wa thuto ya godingwa na lehlatlho no Musa Dube Ncube o gateletše bohlhokwa bja gore di-TVET College di abe mangwalo a dithuto tšeo di ratago ka mošito o thele dinyakwa tša lefase o šogana le sekgoba sa tsebo. Ke Stanford Mahlotho bala FM ditaba ka botlalo ke tša iri ya bolesomeseswai Kone Show dipapading.

0: ke tsela metsotso go itjola e rinyela ya botselela le ke tlhobala tsela ntshebele motho sebela kwa bo mothopo wa ga go ditaba ba thiletse re le twamisha go le gausi mo le ka bana le gona le mantjibeng a le khono e bile re thoma ka go leboga Stanford Phuthi Matlo ka ditaba tjela tsa iriela ya botselela o tlo bo sharballa tse dingwe gape ka iriela ya bo shupas kombozo mbatha le poela no stoba ka le nono la ntshiro gele re ya leboga ke la lesomepedi kgwedi ke ya June ngwaga kwa ketepedi le masomepedi tshela ke la botlhano ba thieletšeng nna ke nna Eric Mashao ke nnaga ke nnoši ke na le Phaki Matšhitela ke mologadi motsweletše Beatrice Tšhilwane motsweletše a le metšhineng ke Pontsho Mohlola motsweletše mogolo Matsheko Malatši motsweletše Phetiši Mapitsi Botlhoko mologadi
1: ka nnete lesobetše motheeletše le nna ke re thobela-thobela le tamišwa ke nna Phaki Matšhitela gotlhefolo ka bago le theeletše le go thekga lenano le le legona ke setlwaele motheeletše ka metlha rena mošomo ko bonolo ko go fepa ka ditaba se tsona tšeo re le kgobokeleditšego tsona mantšiboeng a legono go na le dipako tša bogoši tše magolotshela lesometlhano tšeo di lego ka dikgorong tša tsheko ka mono porobenseng ya Limpopo fela komiti ya merero ya maphodisa palamenteng e re ga e bone e ka ba bothata ga go ka ba le dikomiti tše pedi go nyakana le dikarabo malebana le bogodu bja mašheleng a didolara polaseng ya peresidente Cyril Ramaphosa ya phala-phala ka ngwaga wa 2020. Mokgatlho wa Mpumalanga Unemployed Graduates o latofatša mmušwa ka porobenseng yeo ka go palelwa ke go šogana le ditlhobaelo tša bona. SACP ka go le lengwe gona ka mo Limpopo Mothelege e tla thoma ka conference ya yona go kgetha boetapele bjo boswa bja porobense go sasa. Tlhogopoledišano ya rena ke yona ya gore motlatša peresidente Paul Mashatile o re go a tlhobaetša gore go na le melato ya pako ya bogoši magolotshela lesometlhano yeo e lego pele ga dikgorotsheko ka mono porobenseng ya Limpopo fela maikutlo a gago a reng ka yona temane e motheletše o ka romela ka boripana go tsa plane ya rena 078-459-1988 wa fetša wa ngwala go letlakala la rena la Facebook lona le bitšwa SABC ditaba ke SABC ditaba ebile re sa le gopotša goreng le di-podcast tša rena di sa hwetšagala kua websiteng ya rena ya sabcnews.com ke sabcnews.com ke la botlhano ba theletše ka gore elo rena retlhe e bang le rena e le ge le re thegile re be re fitlhe ka yona e re la bošupa thobena.

0: Eric Mashang ra go leboga gabe le shuma tsakomalatsi ka dintlhagolo tsa continent ya Africa.
1: Ke leboga pheki le Eric Motheleji Madume. Re thoma ka ditaba tsa kana geng ya Mali, setlhopha sa marabele sa go shoma le sa Al-Qaeda sa Jenim, sinela na ka ditolara tse di milioni tse pedi fegelwana tharo, go yo a ka tla go ka tshedimoso ya gore presidente Assimi Goita le batlhankedi bagolwane ba Sishole ba kae ba re mosho wa bona ga se wa nnete, tse ka moka di direga e le ge go na le ngangego le ditlhaselo tsa go amana le Al-Qaeda ka leboa la Mali. Ge re lebelela ditaba jaaka nageng ya Democratic Republic of Congo, mokgatlho wa ditšhaba kopano mererong ya bofaladi o re go kgontšhišitšwe mahu a mabedi ka mpeng ya batho bao ba latlhegetšwego ke magae a bona ka botlhabela bja DRC. Batho bao ba dulago ka mpeng ye e ka ba ba 30,000, gomme seo se tlišitše letšhogo la kgonagalo ya phetetšo ya Ebola ka potlako. Go sa le bjalo, molaodi pharephare wa lekala la taolo ya malwetse mo kontinenteng ya Afrika o re mabaka a go gakatša seemo ao a ba šitišago go laola Ebola ka DRC le Uganda ke thekgo ya mašeleng, seemo sa tšhireletšo le go hwetša bao ba kopanego le bao ba fetetšwego e sa le ka pela. Re tšwela pele ka ditaba tsa ka nageng ya Somaliland. Ke medi ya Somaliland ka nageng ya Taiwan, Mahmoud Adam Jama Galal o kgontšišitše gore kamano ya dinaga tše e tiile le ge go na le kgatelelo go tšwa ka China le Somalia. Re ruma ka ditaba tsa ka nageng ya Sudan. Batho ba bane ba tlhokagetše tlhaselong ya drone molokolokong wa tirelo ya poloko dirapeng tša ka toropongkgolo ya El Obeid go a gobala ba mmalwa. Ditlhopha tša ditokelo tša botho tša Sudan Doctors le Emergency Lawyers di sola marabele a Rapid Support Forces ao a sego a bolela selo go fihla ga bjale. Ke tšona tšeo dintlhakgolo tša ditaba tša Afrika. Ke a leboga.
0: Matsako malatsi le rena ra go leboga motheletši gabela sebaka ke sa gago e le ge re leba go WhatsApp line. Ka boripana thobela.
2: Go tsa setlhopha sa tlhokaletse. Ke tamošhe ke metona tlhabere wa mago malatsi mo Aslan R37. Dipako tsa bogoši tloga e le tsentšhe ka re mmušo nka bone o itsetsa ka diraro gore o kgone gore o diraronna. O kgone go ba le khutso ka mo nageng gobane ke mathata ka kudu.
3: Thobela tlhopha sa tlhoka la tsela bagaši ka moka le bona bathieletši. Nna re tseba bogoši bo ya tswalelwa bja matšatšia bo ya lwelwa ka baka la gore ka mo mošate o tloa o bonala gore o a jewa, dikgomo ke dikgomo, dipolase ke dipolase, ditšhelete ka moka le tsona ka moka tša setšhaba o monate. Ke thuputela wa lepostola ka Thembisa, Hymatox botokwa letšatšana a botšhale matala le Petera Malepe.
4: Gotsong gotsong setlhopha sa tlhoko la tsela mo le batsweletše ka molebola le Christalia le ka Tredville e tswa phatlhamanoga. Bako ya bogoši yona e ka tsoga e fedile ka Limpopo gobane se segolo go bakiwa jaja mo go na le jaja ka gare. That's why go phela go na le dikgagano go ka lebelela go ya ka bogoši bja ka Limpopo. A bo sa tšiwa ebile go ya le ka maemo ala bjona le ka go latelana a bjona.
5: A ke le damiši ba tlhokwa. Ga di maaka tše dipego tša dipako tša magoši ka mo provinceng ya borena ka gore matšatšia go selaganya šele le mo e leng gore ka mošate ba tseba gore ga tia bogoši e sepela bjang. Go fiwa ba e leng gore a jua ba tshwanela ka taba ya šele, bothata ke šele. Jimmy Matlala ka mohlala o tswang.
6: Thobela tlhopha sa tlhobang la tsela le motsweletsi wa lena. Taba ya magoši gore go be le dintwa e lusa ke makgotla a dipolotiki. Peleng go be go sene dipolotiki magoši e go sene dintwa ka mogare a magoši, go sene ntwa a ošana dikgotho ya bogoši. Ga yo mola go tsena dipolotiki aowa go senyegile. Mošate a e sa le mošate ke mošate wa dipolotiki e le nna Isaac Motsai go tswa ga mothapo mošate.
7: Thobela se paka moka sa tlokala tsela. Ge ile pako ya bogoshi e tlholwa ke go nyaka go ja ne dikoloi tse ba di fiwang ke mmusho. Bogoshi bo atswalelwa, ha se re di bona matsetsana ai. E di ba thaba go nyaka go di oja. Ana sino na matsela patsa ga mama bona.
0: Go le tlakala la Facebook motheletse o rotameng ka hlokola tsela. Pako ya bogoshi di tlhoba boroko ka Limpopo kudu ka mo mokopane. O sa bakiwa le mantona ba ba ka bontona. Ke madume jara phadu mokopane Harry Lebelo Avenue. Yo mongwe motheletse o re kgotsong ka moshate wa hlokola tsela. Pako ya bogoshi e tlholwa ke go nyaka go e khula ka dilo tseo e sego tsa gago. Magoshi ke gala a busa botse mmusho o se gona ka gare. Go sena bothata mara ka gore ga bjalo mmusho o gona ka gare ke bothata ba tlobaka ba ba ba bolayana ke Joyce Mologadi Nkwana ka Lethule Park Phase 2. E mongwe sho yena o re thobela taba e ya go baka bogoshi e tshwanetse go lokišwa ke bagomana ba ka moshate sejwale jwale a senya ke re mo tabeng ya bogoshi ke Franc Nkwenya ka Tsantsabela. Yo mongwe sho re thobela ka moshate wa tlhokola tsela. Kwa swabisha go kwa gore go na le dipako tse dintsi tsa bogoshi ka Limpopo ya gore ga o salate go ra gore ga go salatelwa setso ga botse batho ba lebeletse go ja fela le borena ba bolwela ka gare go mme setso se a tsebega gore kgoshi ge e tlhokofala go latela o mofe ke kgoshi Solomon Papatike ra ophala Mahlakong Village Bolobedu. Mama felo shwena re thobela ka gashong ge ile taba ya pako ya bogoshi ka Limpopo e tloga e le tloba boroko ke mabena mangena ka Khungwini Brongon Spread ke maikutlo a lena ba tsheletse ka metla ga mane felo le rena ba gashi le ba tsheletse ga mmogolana no la tlokola tsela
8: metsotso ga bele ke masome pedi pele ga iriela ya boshupa le ke tlokola tsela ntshebele motho o sebela kwa bo mothopo wa gago wa ditaba.

0: South African Communist Party ke SACP province ya Limpopo e tla ba le conference ya go vote la boetapele bjo boswa bja province college ya Tivumbeni go lankwa nkwa go thoma go sasa mo go letetse gore dikemedi di thome ka lenano la boingwadišo. Conference yeo e šetše ile ya šutišwa ka lebaka la seo party e se tlhathago bjalo ka mathata ao a bego a se a letelwa. Ka go le lengwe conference yeo e tla mo nakong yeo dikgetho tša mebasepala di batamelago mo party yeo e ya go tsenelago phenkgišano ya dikgetho tšeo tša mebasepala ka boyona ka ntle ga seboka sa boraro sa go etwa pele ke ANC. Go tšwela pele ka tumana ya gabjale, rata go amogela moleledi wa South African Communist Party gona fa province ya Limpopo, tate Charlene Kadimeng Modimeša. Rata meša tlhoko la tsela mantši bong a le kgona.
1: Tamiša rena mašare tamiša le bathele.
0: Age, e ka ba kgonthe le atišeletša tateng Kadimeng gore conference ya SACP ya go voutela boetapele bja province ya Limpopo ya go tšwela pele letšatšing la go sasa.
1: Ke therešo re ya go nthišiša le bolela le nna ke le gona mo Tivumbeni gona mo Nkwankowa ebile ka mahlatse e be re shotsa ka district e one e le gore e fitlhe gomme baingwadišitše le gona re ka kgonthiša gore no district e kame kana ga tsone tša mo provinceng ba fihlile baingwadišitše ba jele ka no thomiwa nako nngwe le nngwe go thomiwa ka legono no ba gona go letseewa re go ke di-credentials go lenelela gore ana ka nnete ke rena bo mang ke rena ba Communist Party go tlile bo mang ke bo mang ba se go batla ya bula semmušo jale ka re le fete boletse ya ba gore kgogo ya taba e thoma go sasa mo e le go gore re tla kwa polelo ka yena e mogolo wa rena wa go tswa kwa headquarters le go mongwaledi comrade Tsoli Mapaila o tlabe a na le ba bangwe le bona ba tlo gona kwa godimo ga batho ba tse ba fitlhile ba gona mokamoka o tla ba polelo ka moetapele wa rena mo provinceng provincial secretary comrade Tsoli Malebana re tla theleketsa bo ditšhelete re tla theletša tša gore mokgatlho o tsamajwang party tsamajwang mathata ke a mafeng ka mogore tswela go pele go tla dira jwang ra tla ra ba le dilo tseo ba re go ke di-commissioneng ke mo e lego gore re ba ditlhophana-tlhophana go tla ba tlhopha seo e lego gore se lebeletse tsona tseo tša dikgetho kelo ka gare sele boletse re tla ba tlhophana seo e le gore se lebeletse dilo tša ikonomi mo Limpopo gore a na go pala eng ka yana mano wa wele gore go ka tliwa ka yona e ka ba mafeng gore bodiki le bo tša go tlhoka mebereko o tswele pele le tše dingwe.
0: Age, e ka ba letlhakoreng la ANC go na le moetapele goba go na le baetapele ba e leng gore le ba memile ba tla ema conference ya SACP province ya Limpopo ka lefoko.
1: Thabela ke nnete a ke re yona gore sale re semphato ANC ba le kopano ba re mee maraya letla opela gore malobanyana mo le mafelelo a matšhe ANC be e na le kopano ba re meema mo baitlogo batlo ba go bula o mongwe wa rena ke ga re emetse la rena re ba memile mara se e le gore no re seka se tišetša ke gore makala a rena ka moka batse ba na le dibeke tše ntšhi ba re le nno rena re tlo go bulana metswalle ya rena e le go ANC re selo se setee ba gona ba emetse fela gore go thomiwaneng le bakgosatu ba tla fa molaetša ba sanko ba tla fa molaetša yone ka gare le semphato.
0: Age, go fitlha mo lebakeng le ka gore le a bolela gore le memile ANC ga le tsebe gore e ya go romela mang goba ga ba tlhwa ba le botsa gore ba tla romela moetapele yofe wa ANC mono provinceng ya Limpopo.
1: Bona ba ba re boditse ka no ba nna ke seka swara leina lewe mara ba le ba di-secretary ba lesere ke gopola gore ne ba boletse gore ometse baetapela ba babedi e no be ke sa tsebe gore e ka be le bomang mara bona a re tla e hwetsa taba ewe ka gore a se sephiri.
0: Age, re atiša go bona ge di-party tša dipolotiki di ba le di-conference kua makaleng go e ba le dikgagano ebile go feleletša go e ba le dikgaruru leeto la lena la go fitlha mo le fitlhileng gona e ka ba ga se lebe le mathata a go etša ao makaleng a party ya geno ya SACP mono Limpopo.
1: Nona rena a senke re bala bothata loe le tsona dibeke tse tharo ke le tša go feta re ile go ra stop ra emisha congress ore be gona ra itlisha madidi a marara le gono e be ke le ka lebaka la gore ra lemoga gore gona le makala a mantši bao e le gore ba belaela gore ba ntšhetša ka ntle a batlo kgone wa tenda kore mokgatlho mongwe le o mongwe goba ke cosact goba ke ANC goba ke sanco o beamelao gore fere ya conferenceng batho bao e lego gore goba makala ao e lego gore a tle o dumelelwa a santse o be a dirile 1, 2, 3, 4 e le paletso a le kgone go tla ke tabe o e lego gore a tlwaelega le rena e be re dirile so mararata ra re ka gore goba go thata ngwago e re re se ka ntšhetša batho ba rena ka ntle re šometse dibekenyana ke pedi ke tharo re re ba thuše ba e lego gore ba palelwa mona le mola re ba thuše jaanong re thabile ka gore le bao e lego gore ba tlo omisa ba tlo kgona go attenda le gone ba tlo kgona go ba karolo ye re dirile seo ka baka la gore ga e le gore community re tseba gore no re sena le maatla mara ka letlhako re le lengwe ke ra dumela gore ne go na le ka mokgwa re fokotsegilego ka gore ba etapele ba ile ba tshwanela ke gore ne ba bone gore ba kgethe go sepela le ANC ba tlogele community party.
0: Are re shetse re tseba gore ke sephetho sa maemong a bosetšhaba sa SACP gore le ya go tsenela phenkgišano ya dikgetho tša mebasepala le ikeme ka bolena mo conferenceng e ya lena ya SACP mono provenceng ya Limpopo e ka ba le ka makala goba le ka semakale ga go ka ba le makala goba dikemedi tšeo di bušago taba ye tafoleng ka nepo ya gore party mono provenceng ya Limpopo e retolole pele pelo ka go se phenkgiše ANC dikgethong tšeo di tlago tša mebasepala.
1: Awanono yeo ya yona ke wa gona kudu-kudu mo Limpopo wa gona ka gore a ke re rena ebile ke rena re ile gore a thoma go dira tsona tsešwa dikgetho go tloga ka bo June July ngwagola kwa sešego jaanong erile ya ge e tswelela mo go tshwane le Gauteng gore ya ba bangwe ba ba etatele ba ngwala dingwalwa di a tlala mo mafarafatlheng ra ba le seo re se bitšago augmented central committee meeting ke gore central committee kwa godimo ya vidia le di-province le di-district di tsana re ka moka mafelelong a November 2025 kwa Boksburg go ile go lebanya tabe jaanong go a kwanwa gore rena re le maloko ka moka le bona bao ba bego ba ngwadile le tla gopola gore malobanyana go ile go ba sengwalo sa Comrade David Zimande go ile go ba sa David Masondo go ile go ba sa Botumanamela bona bao ka moka e ba le gona go a kwanwa gore ga o sana le motho e le gore o tlo o tlwa a re busetsa morago se segolo ke go tla ka program a go traina go ruta di-party agents go ruta batho ba rena go tla ka maano a gore re ile go phegišana bua mo ditabeng tse tša dikgetho a e sa le gona taba mokgotoo fetse gopole le nngwe le nngwe le gore go gona ka dikgetho ke gore ana go iwa juan not gore ana go sa ise diriwa goba go diriwe
0: are ANC maemong a bosetšhaba ka mongwe le dipharephare Fikileng Balola e šetše e ile ya laela baetapele ba e leng gore ba ka gare ga mmušo ba SACP gore ba laetše gore ba ya go kalatša thekgo legatong la ANC goba SACP na e ka ba mono provenceng ya Limpopo baetapele ba e leng gore ba mmušong ke baetapele ba SACP go nna le ba e leng gore ba laeditše gore ba ya go kalatša thekgo legatong la ANC e sego SACP
1: kwa godimo kwa central committee le ya kopana ya ntšha sengwalo sa gore yo e le gore a ka tegwetša e le gore o mo bothateng jo a se ka gopola gore ke bothate jwa wa nnoša e tlise mo mokgatlhong gomme mokgatlho o bone gore o tsamaya le yona juang taba e ka lebaka la gore ANC yona ka bo yona a e gane tabe le rego ke dual membership ke gore raba gore motho e ba le moloko wa ANC a be a be moloko wa South African Communist Party gone go tshwana le nna le ba bangwe ona re tseba e le gore ne a se molapi ebile re tswela pele gona le gona mogolo jaanong mo provinceng a seng ke go e bale o moana ile go a re mo rena a re no ke na le bothata jo mara se e le gore se gona re ile ra bona ba bangwe ba etapele e le gore kana conference e le ya mafelelo mašhi ya ANC ba kgethiwa ka kwa go la ANC batho ba go tshwana le bo Comrade Potira Matua bo Comrade Mabungu bo Comrade Puleshai rena re no kwešiša gore no mole e le gore ba kgethile ka ona mokgwa ebile re bone le molatong re bona e le gore e ka tla thuša gore segwera setletse die mo Limpopo ka lebaka la gore go ile gore Communist Party ya kopana le ANC e ile kopana le batho ba e le gore ba ntse ba le ka mo South African Communist Party kone ba tsea gore sempatho keng ga go tshwane le ba e le gore ne go ile go kopana le bona e le gore
0: Moleledi wa South African Communist Party ke SACP province ya Limpopo ta de Charleng Kadimeng re lebogile tlokolatsela mantsi bengwe le gona.
1: Thank you.

0: nna no e sa la tlhokwa la tsela motheletše re kgweding ya baswa ka gore ele o re gatela pele ka tša gore lekala la go netefatša mangwalo a dithuto ka Aforika Borwa SAQA ka boripanam le ya go swara lenaneo la ditšhupetšo tša go kgetha mešomo ya go fapanam ka sekolong sa go phagama sa phagameng ka modimollem gona ka mo Limpopo ka la bobedi la lesometshela lenaneo le le bopa karolo ya meketeko ya lekala ya letšatši la lenyaga la baswa le kala le re morero mogolo wa lenaneo le ke go matlafatša ditšhaba ka tshedimošo ya malebana le thuto le mešomo ya go fapana ka lenaneong la ka morago ga go phetha ka dithuto goba ka morago ga sekolo go kwa ka lona lenaneo le ba eleng gore ba nepilwe re amogela mo magaleng hlogo ya dikgokaganyo le manane wa go ya ditšhabeng ka go SAQA ke Dr. Rakgwatha Mokou. Dr. re a lemogela thobela.
1: Thobela sekirale
0: a ke boditse batheletše gore ka la lesometshela kgwedi ya June ke la bobedi la beke e tla go letlabe le le ka kua modimolle re botseng gore ga botse go tlabe go direga eng.
1: E o inepile ke tlabe re na le career expo letšatši le kile legolo June 16 jale re lemogile ka leka lefapa gore re ise ditaba tsa dithuto bathong gore ba be le tshedimoso e kgolo re diditse bašomi mmogo ba rena sector education and training authority re diditse di-professional bodies tša go fapa-fapana re diditse le skills development providers re diditse le batho ba indlela ba nem ka moka ga bona re ya kua phagameng high school gore re tliše ditaba tša thuto re tliše taba tša mešomo ditaba tša dibazare ka moka ga tšona mo bathong gore re sedimotše batho ba bantšhi ka taba tše
0: Doctor a re no bolela ka batho fela fa career expo ya lena e ya ka ditikologo magaeng ebile e ya go batho ba e leng gore ba ka e kwa o kareng ba phaetšwe ka thoko ke ka lebaka la eng lenaneo le la lena la ditšhupetšo tša mešomo le le botlhokwa bakeng sa batho ba go dula ka ditikologo magaeng.
1: O bolela nnete ka gore tshedimošo kudu ditikologong tša kua magaeng e ba e nyenyane that's why re jere sebaka se gore re ise ditaba tše kua ka gore gantši ditaba tše ba gona mo ditikologong tša ditoropong le mabapi jwale re bone e le botlhokwa gore mo e le goreng go nna le space gona se e le goreng re ka se beya re ise taba ye gona kale phagameng ke nngwe ya ditikologo tše e le goreng e tlhoka taba tša botlhokwa jwale re ya gona ke ukwe
0: ge re bolela ka tšona di-career expo le bolela ka tšona ditiragalo tša mohutaong re letela gore batho ba tle ba kgeregele ba lethege ga botse ke boma ba e leng gore ba letetše goba ba dumeletše go ba le letetše gore ba tsenele yona lenaneo le la lena la ditšhupetšo
1: re lebeletše gore barutwana ba dikolo ka moka ga tšona tše e le goreng di kua phagameng ba be gona re lebeletše batswadi le bahlokomedi ga gona thuto ntle le motswadi re lebeletše baswa ba e le goreng ga ba go mešomong ga ba go bo dithutong ebile ga ba kwetše tlhatlho ya bokgoni re ba bitša NEET ka sekgowa not in employment not in education and not in training re beletše batho ba e le goreng ba nyaka mešomo sesepedi ke ba bantšhi kudu mara tshedimošo re na le yona jela re re e tlang re beletše batho ba maloko a setšhaba ka moka ba e le goreng ba nyaka go tswetša pele dithuto tša bona re lebetse le batho ba e le goreng ba nyaka go kwešiša maemo a botlhokwa a mangwalo a bona a dithuto jale re re etang ka moka re na le di-sector di-sector re na le di-professional bodies etlang le botšiše ka di-bazary etlang le botšiše ka go gola mešomong a re be mmogo re rutaneng gore setšhaba sa rena se fetoge
0: le boletse ka mangwalo a dithuto doctor fa ile ngore batho ba bantsi bana le ona mangwalo a go mme ba hweditse pele ga ngwagola ke tipedi senyane go mme bile ka se sebaka o ka hwetse bile ba sa gontishega ka siemo go ba maemo a tsona mangwalo a dithuto a bona e ka ba ye o ntla le yona le ya go e lebelela
1: ke ile go e lebelela sesekeke e bile minister Maloba mabane o boletse ka yona taba ye jale ye nngwe ya maikemišetso a magolo a career expo ke go fa kwešišo ka mangwalo ao a kgweditšwego pele ga 2009 ka moo a mangna a manago gona le national qualification framework ya legolo re tla tlhalosa kudukudu ditsela tša go tswela pele go tswetsa pele dithuto tša batho e re bitša gore ke articulation pathways le go araba dipotšišo mabapi le kamogelo ya mangwalo le menyetla yeo batho ba ka tswelang pele kae ka yone so a batle batho re ba tlhalosetse mara re re dithuto tše e le goreng di humanwe morago go bapele ga 2009 di sa le botlhokwa setsitsheke re se ka di latlha ka lefestere di sa tlhokega mo mešomong le dikolong dilo tse ka moka eutlwa re nyaka gore ge nke re fetola di-qualification tse re di bee di lebane le dinyakwa tse e le goreng di a nyakega ba legono re bolela ka ditaba tse di AI robotic le tse dingwe bjale re nyaka gore di lebane le di-need tse e le goreng di botlhokwa a ganeng jwale mešomong se
0: a re tshepeng gore ka nnete badudi ba phagameng ba tla legeregela ka labobedi la lesometshela kgwedi yona ye ya June e le kgwedi ya baswa ebile re le leboga ka gore yalo le letlhogo a dikgokaganyo le manano a go ya ditšhabeng ka go South African Qualifications Authority sa kgwa ka boripana Dr Ragwatha Mokou re lebogile
2: ke labotlhano re romile batheletše la lesomepedi kgwedi ke ya June ngwaga kwa ketepedi le masomepedi tshela re romile ka yona tsela ye nna ke nna Eric Mashau ke nna batheletše ke lepodile ga ke nnoši ke na le Phekima Tšhitela ke mologadi re a leboga setlhopha ka moka sa batsweletše ba tlhoko la tsela le mantši bong a le kgono motsweletše Beatrice Tšhulwane motsweletše a le metšhineng Pontsha Mohlola motsweletše mogolo Matsheko Malatši motsweletše phetiši ke mmapitsi botlhoko e re ke ya bošupa Stanford Phuthi Matlo Thabela.

0: basadi
1: ke tshinga grande ka tamo ka wa shwinga zo bone
0: ne
1: ene ke khala ke nyaka go bona gentlemen
0: ah wa man tlhatswa di o ra jwang go ro ke khala go bona ka go bona a ke re go ka notla kwa gae ga ba nete go na le sengwe ka go bona le nna ka sona
1: ah ish da bo senya ga go kile ga ina na mara ka bona ra ga ga se spani mara go na le mana ba mantsi ka da
0: no ke ke go shisha but no re ka bolela gona mo ka la bakala gore ke nyaka go kitimela kwa gae kwa a ke rwa tsore go na le di therushano tsa magadi a ula motlogolo wa ka re thabile
1: oh yeah yeah yeah, yeah no so mara no overnook re ya bozing ka se spani ka hey bo petronela
0: ke se petronela di angel
1: petronela aishina o ho pula sala wa mponchanyana gore no man petronela o ka rona le di game ya tsa di dlalanyana le dombolla minaza
0: ya
1: ke tshela wena uri kuna le black man ba ke se frostaning ene naka nwa ga ba blind eye ka rai ke mo tsa manya
0: no ke a go pula la ga ile gore a ke re patronela o kile ya anontse botsa gore no botse botse yena le gokong ba gokong ba no fela mo phone la nya ka go tseba rena go ya jwang ka
1: le yena wa mo phelela mo phelela ka mba ka mafing
0: no khanti taba ye o nya ka go isha ka ina a tlhapya dina
1: I'm just saying gentlemen Kanti wena o rare o wa khotsofala ka petronel.
0: Ai
1: ka ro di karbo tsa gagwe.
0: Ya no ke ka khotsofala.
1: Wa khotsofala.
0: Petronel ke a mo trusta ke mo sadiwe le gore o ditshwele ga botsa. Ke le ka no ntobela la ka mahlo a ke khade ka botsi ke ka wena.
1: No ka ro o wa khotsofala khotsi ka everything.
0: Ai man tlhapja di king ka wena
1: no.
0: Bo bona man tlhapja ar dire so bolela tabe o nya ka go mpotsa yona ke sepele ke raka
1: go if o khotsofala is all right na ignore if o sa khotsofale
0: no tlhapja e ka ba gona le se sengwe nyana seo bo go nya ka go bolela channel lena ka sona go ba jwang
2: Ekse mbon. Ah wa me bana man. Wa yopona so, eh? Ah phela nje spoko matambo.
3: Aba tsibisa. O nya go go fetulekere mo bolela ka tselene.
2: Mm. Ba botlo furukan ba hoti. Eh? A bit we veg is man to you old lady. A ga go bona a ke tsepura ga go tsebana.
3: Entle ke bisa go mpotsa. Go dirile mara, eh? Go dirile mo ntse jimo ra ka tselene mo thomolo.
2: Jiti mo jo as wa one tsebe. Dini diding.
3: Kura ai go kushishure e ora ona tsebe o nyaka ke re mo wena botse.
2: Again wena one time. It was I'm not even a coward.
3: But le ane o bolela nga nna ke tse ke o nyaka go fetola ke re.
2: So you still bang go ne menze we ba nyaka go coward ne. Ba feel it ba tswana le wena so. Yeah ba tlhakatlhakane. And it is but me ngasula ne. Ba feel it ba phadima me out. Mara bona. Wena o ka tla bereka le nna ne ekusaseke ma go ntse go ntse ka mo janjas mut me connections
0: sister le wena motla e ka kwena
4: e swara e ba tla ma bona
0: what's my tagetse man
5: a le leng khatlile man
0: e motla e ka e ga botse ke rata go leboga wena mona go ya le ka tsela e o kgonang go beya ka ntshapolelo ka gona
4: ah o le wena swara man
0: ba le ba ga ntshapene ne ba sa kgone go kwešiša gore ke wena tata gore thabile wena ka tsela e bo go bja ka ntšhapolelo ka gona
4: moisa ola ke mono ro makeeaakee
0: kudumaadibale
4: awere ke mmotse gore ke nna make
5: emapele bjale ba feleletsa kae morago wa o lemoa seuwe
4: mothakola o convincee ke gore ke mmotse gore awa a ke tlwaele o romeletsa batho ka baka la gore batho ba seetsa
5: batoworking guys nna ena ke thabile edilo di sepete botse
0: ge nka be sekaba o motla e ka kwena ne a kgona go beya ka ntšhapolelo tša gagwe ga botse gore re kgone go tloga mola go 100,000
4: 250,000
0: abo
5: nkabeagape
4: go ile go abaletaa
0: mara motla e ka tsenele ke bona go ka re ba feditse ba
5: ya
0: e ra hore sentjo re na me re batamele
4: o e bile le sona se nile a re bitsa mola
5: bonang le le tla re ile a ka kwa ga rene nna ke nya go shela ke phone la mma ka ba ka lora ski motsebi shilo re dilo tsho Hi, ma.
6: Now, safari di le lu khono wena.
5: Ma, e lu di tsale ke tsa eng? Mola nna ko phone tshe kinga ko botsa gore di lo di sepetse botse, o ya le ka mokgorebe di bia ka ntse ka gona.
6: Tsela tla go go botse. Ke o ke bona e tsanya ke nna ngwana a magalane ya bophauwe. E nya ka lena di tsebanyana, ke re nna le ya tseba.
5: Ma we. Ke gopela re utlwele ditshele o bo fetse jana mo dinokeng o tla o thabele rena o tla o thabele batho ba batletse ka moga machaka ka o gopela
6: mphologe mphologe moloite na magola go le go nyalelwa tsega ditshong
5: o e bile o tsena message o lokile mma mara o tla tla kere

0: Sealemoya sa go parara, sealemoya sa ntutulo, seo se gola go se fetša go mengwaga ye masome tshela tshela, se roropa magareng ga 87.6 fitlhana di 2.1 DSTV channel 815, go no ba jwalo le go audio streaming wa www.fm.co.za. ke moka wa gona go ipsina ka tšetša ka mošate wa tsebolo boithabišo ba gešo tameng ke a tamiša ke lotšha jalo nna ke letlhabirwa malope ya phogo letlo ya mamphela mogauwa ga maredi ke na le motšheletše mogolo wa ka wa lepara Isaac Silo wa ga mašila ke mašila ga tšhaka lekopelo bahlanong le le botsile la lesomepedi gore ya phupungwa ga wa ketepedi masomepedi tshela re kholofela gore le hlwele ga botse ba ge shimole ka go ba le hlwele le le gona re a tseba gore le tjatsi le ke le hlaba go bala re hlabela ka go swana ba bangwe a le re swara ga botse go ba bangwe la re swara ga botse dire le biale e pia go lena le ka go no ba le sala le hlabela ga botse nqaeng ba shung le ge nqae sa fori chi fela e wisha pelu ke moka re le boga kudukudu ba shumi mo ka kakaretso mahlakung se hlopa ka moka sa mahlakung re leboga lebza lady le se tlhopha sa gago sa ka mahlakong re lelwele a wa re kwele bo motlaika re ipsinne re lebogile kudukudu ga ešitang le ena kwira le the host se hlatsela moporego re a leboga ba gešong go bala ke go tlhoya a ke no gore ka kakaretso ke re halala go lena ba madi a tokotoko ke kwa ke leboga kudukudu ba gešo jale ge re gorogile ka yona tshela ye monaneong la rena la mahla le pepeneneng le le tlišwang wena ke yona SABC education enriching minds enriching lives ge re ile palakata ke rata gore ke nape ke le botse gore tsatsing la lekgono ye re sere go fa lenaneo la mahlale pepeneneng re bolela fa ka mahlale le thekenoloji ya go beakanya motšhini wa moretha o itiriša gore o kgone go šoma ga botse ka sejatlhapi gore go thwe go na le coding and robotics aga ka ona mogono re lebeletše gape le puku yeo e ngwadilwe go fa ra lebelela mateng a yona le ka mokgwa eleng gore mateng a puku ye ya yona coding and robotics a tlo matlafatša barutiši le barutwana dithutong tša bona aga rena le re tloga ka keno phapošikgašong re tloga re na le mongwadi wa yona buku ye ya coding and robotics ke tate Nkuna ya ke mmitše gabotse ke re tate Mpho wa ga Nkuna ba ga Nkuna ra go tamiša le go amogela lenaneong la mahlale pepeneneng go thobela FM le hlwele gabotse nko o tlo go no ba tamela thokane
1: ke tshepa
0: jalo gabotse
1: e re ke ye go dumediše ke dumediše le batheletše kwa morago gae morte ke tlong
0: thobe re a leboga re leboga kudukudu le ketelo ya gago e tloga e re kwiša bose ge o tloga o ithwele wa ba gona ka mophapošikgašongo bogala ba gešore kwa re kwa bose ka gore batho ba go tshwanang lena ke bao re ikgantšhago ka bona kudu ka mo nageng ya Aforika Borwa re dilo tše nakong ye nngwe re be re go bonala nke batho ba ba ka go dira tše tša mahlale le thekenoloji ke batho bao re ka tsogeng re ba bone le ka leihlo jalo ke kgatlhwa ke gore wena ka go le gona a ke rate gore e tlhathololwe ke nna di bose di itla ka mong re kwe kgodi e tswa go le rotseng ka boripana tate Mpho Nkuna ke mang dithuto tša gago di eme jwang
1: ke a leboga mongaka Mpho Nkuna ke leswana la go tswa ka mola sebediela ga mogotlane
0: thobe
1: ke tsene sekolo Ramakgotho ke nna o la ka feta ka ya Situka go tloga Situka ke nna o la ka ya University of Limpopo ka fitlha ka ithutela computer science
0: wena Mpho wa ga Nkuna
1: re ke bontshe gore gore ke be ke feleletse ke ithutela computer science ke ka baka la tsebo ya mathematics ke sa bolele fela ke encourage le bana ba banyane gore a re ithuteleng thuto ye ya botlhokwa ya dipalo
0: ya dipalo
1: go tlogeng ga ka fao e ke tloga go lela la University of Limpopo ka matlhatsi mogwera o mongwaka ntate Senosha a mfounela re go na le sekolo se e leng gore ba nyaka morutiši wa go tla go ruta mathematics na pele ke re ke tsena ka mo lefapeng la tša thuto go tlogeng fao ka ithutela PGCE le University ya South Africa UNISA ke badilenyana ga mmalwa ka tloga ka ba le certificate sa ICT le VETS University ka tloga fao ka dira honors ya ka e le UP and then a ska fetša fao
0: ke a bona gore o tloga o di ukametse tate Nkuna
1: ke na le masters
0: a wa bane
1: o e leng gore o gona and ke na le go dira di-short programs ke ga jwalo ke na le short program e ke dirileng ya visual lab le university engwe ya ka kwa India ba re ke Central Institute ke ithutela visual lab le bona.
0: Oh.

0: ke shirile o botsa re sa thoma gore re a tsebora ka setwaedi ka iria se swae go di mo tlhogo go tla ditaba pero le no kwa re tsena ke aga ditaba ditlo tsena ka seripagare tsa metsotso ge re tlabe re kataloga fa le naneng le la mahlale e pepeneng ke dipeto go jeleng ngwana ka fase ga papadi e ya go la maotu e tlo go ba gona re a tseba gore di ya gatlampana ka Mexico di nkhishana magwafa mabane ba fana ba fana ba e kongile ka nnoche pedi go le fela e setlwa ke yona Mexico papadi nya pula maribogo go tsetsa o mogopo wa lefatshe na di karata tse di khubirutse pedi a wa zwane man Nati, go diegile lenga na mo. Gore ke a le ga bialo, ke gopela gore nke ke kgokaganye le DJ Oka ka kwa Mall of the North. Mo e leng gore a tsenetse poncho ya ke khatisho go bona film movie wa Studying Under the Barrel of a Gun. O tshwere ditse ke bana ba ga borena. Bo khona di mama bolo ba gona ke bona le bona ba gona mo karolong ye ba gana ka mola. Eupia, anke re kwe e be bona ba di tlishang ga botse. DJ Oka ditafola dumela monna ditafola
1: Mr. Marilile guy
0: re tlhola ka botse o ka ra lena
1: ah re tlhile
0: ka bona hore director mo tebogo malopi o dirile kgoeletso gore bana re tla be re bontsha go ba gona go screena movie wo wa Studying Under the Barrel of a Gun ka mo Mall of the North ka mo cinema ka fao wena o ka mo o dutse gausi ebile ke movie wo o dutse bukeng e ngwadilwe go ke Ernest Khosa e tsweletsa ditiragalo tsa go tshwana le tsona tse tsa bo 1976
1: ape moha o ka mogobola ka ona o ka rona le nna ka mo o ka rona le nna ka mo kore
0: nna
1: ke tsena taba tshutse ape nna ke to bolla taba tshwe wena wa di gulela
0: nai ya o ka tsaka go tshela ditaba wena ka gore e bile o na le bona bana ba o ka mo we batho ba tletse ka mo ba tlo go bona movie o go direga eng o ka
1: Nete Mohauma Redi ke o leboga ke leboga le bathetse ba ga thobela FM ba ka le hona ya ke na le bona banna ba ipa fela gona bia le ba ya go dimole fase ka gore he ke le tshena go gona bia lo ke na go ela ya gore batle ba thome ka movie wa thome ka poncho ya movie yo le fawe be ke putse fa gore ke tla ba le connect mama bolo ele go yena motjoletse mogolo wa movie wo wa Studying Under the Barrel of a Gun move walking move lorre o fitilwe o ba kere go atishitswe ana ka fa limpopo tlhagalo ke dintshitse lorre tloa di diraga ka gare ga move wo ke jelo dira ditshoka fa le go la university of limpopo mo lo bana bo ntsha tsa ko moronyo na ku wa ka ngwaga wola wa 1986 e barutwana go me ba le ka gare ga gatelelo mushola wa tlhaolele ba kere apartheid go me mofu ka mogolo gore ba tlile ba tlhagosa ka gona ke mmuo le gore o ntšha ditiragalo tša ngwaga owe pele fawe ba tlhalotse gabotse fela gore batho ba tshwana le bo Kim Monada batho ba tshwana le bo Nakoden Mamabolo ebile o ralo ka karolo ya Peter Mokaba ke ba bangwe ba le gore ba gona ka gara movie o gomme gape batho ba tshwana le bo Mashebenagalane ke rametlae wa rena o gone ka gara movie o gomme gona bjalo batho ba le gore ke tloa ke ba bone ba le gore ba setse ba fitlhile ke bona ba Koden Mamabolo bo Kim Monata le ba bangwe ba di batlhami ke bola ka di-content creators ba tswile ke bone ba sa ba ntshi ba tswile go matlefa ka mogola Mall of the North go to bona mmugo go rena o se plus ba ka se bo se se fe ka fa ba dipete fa gore ke tlo ba ke nna le yena mo tloletse mogolo ile go wena connect mama bolo e ba fela go tlotsa ka bakala gore gona bia lo ge ke bolela wena fa mogau nna go sa fetse ke mpelo tlabe ke ya ka mogare ka fa le nna go tlhella mmugo ke no bona fa di tiragalo tshela tsa ngwaga wa 1986 go rena ba rutwana ka fa le gola teflopo na bo o direga eng kana go yewe e ba fela ka uri pana ka mogolo go tloa ke tshwere ka gona ke re le motho wa loro gaufi gona bjalo a ka e catch up from all of the north go me ata itsina le rena ka ke tlhotsa fa gore botse botse a tsore o shetse o thomile ba fela o no tshela ha yene fela gore move o thome le ne re tloa fa re tloa tsana ka mogare ka fa re no bona ditiragalo ka moka tshelo be direga ka ngwa no wa go morao kuwa wa mmuso wa tlhaolele ke re batho ba le gae le a tlhaelwa etlang ge ba mthlongo mo gaufi o tloa itsina le rena re thalele move o wa Studying Under the Barrel of a Gun. Gomme re ko botsa fa gore motho ke monyaka sho fitile mogau ebile di bose di itaka monyo wa tseba taba tse ka gore be ke jekana le yena ka baka gore ke bathongwa le gore ke bona barulaganyi barulaganyi ba modiro o ya mogau
0: sete re gobetse
1: re gobetsa kere
0: re gobetsego bonathi re tla re ge re boa ditabeng re ba kgopelo napo
1: ya motlho mongwe man motlho mongwe man ya o di o taka beng man mara ga o letsa mogau ke o lebogakere
0: okwele DJ Oka ya lebo.
1: Thank you.
0: Sa thoma golo ke bo DJ Oka a ka stand ga the bana ka mola mall of the north poncho shiweng le kwele o di hlalotsitse. Ga re tlala pele jolo nna neng la rena la mahla le pepeneneng aga tatengkuna. Nke re tie gopu bjalo. Wena ga botse go diregile eng? O tlhoreletse ke eng go tsweletsa roboto ye? Ka o ibitse ka lena o re ke? Oh Chris ya ga o tlhoreletse ke eng go dira roboto ye ya Chris ye ka? Ke nyane ga botsana. Ibile ke bona o tshetse o gonne go lokela mo king ntwela ya yone e tshe tsho ye go. O ibitse eng?
2: Ke bot.
0: O ke bot. Eh. O ke yone o code. O tshetse o loketse dilwana lwana. Lwana tse di nyane tse o loketse king.
2: Ke peace cha go khouta robot ya rena e gona go re fa di instructions
0: yeah
2: mo go di mga body gore e swantse e sepele jwang
0: jwang
2: le gore e swantse e direng gore ya jika e boela ka mo e swantse e direng so ke ka boripana ke tsona tsona tse
0: bialo rapelape. Wena ka botse robot e kyang mokhola yona ke e diang e shuma go diang
2: robot ye ke ya go ruta go programa especially batho ba baswa ba eleng gore ba sa tsena sontse ba kwešiša ba e ba le kwešišetletseng ya programming goba ya yona coding ke tsona tse e leng gore re thoma di-instructions ka tsona gore motho a be le kwešišo gore ge re ra coda re ra gore o direga
0: gabotse o e tlholetse gore e kgone go ruta
2: yes
0: kudu go ira gore e ka kgona go šomišwa ke barutiši le barutišegadi e le ge ba laetsa barutwana ka phapošithutong
2: age ka nnete mongaka
0: ya wa ba wa ngwala le buka
2: ka ngwala le puku
0: gore gape nko nkadime ke bone puku se hei o e ngwadile tatengkuna e ngwadile gore few steps to coding and robotics ya re intermediate phase then ke mo ka mo ire mo
2: ke maleme yawe ke maleme
0: o ke maleme
2: bona ka mogare ga puku
0: go loki a re lebelle maleme ya a re fitishe se a re fitishe se re gone go lebelle maleme ya boti
3: re dira re poster recommend le go arabishana eupša di kgopolwa ga dina mohola ke le saula ga go la x le o di dira go bjalo ka gona etla ka di 20 le 21 June tsoga bona gala gomme o ingwadišetše go vouta letsetsa 0800 11 8000 goba etela elections.org.za goba WhatsApp 060 88 00 00 go hwetša tshedimošo ka botlalo molaetša wo o lokišetšwa ke IEC.
4: Super Gold Beggars Photo. One of the way we 10 kg Golden Valley Rice at 99.99. 12.5 kg Chaya Milly Mill, 74.99. 2 liter pen oil, 52.99. 3 kg brown sugar, 56.99. 450 gram of Bukomo Wheat Bix, 19.99. 6 by 1 liter cream line milk, 69.99. 35 like 15 June 2026. Super Safe Bulugan Little Beggars Photo. Your number one store.
0: Masu pedi ya metsotso ge tsela go iri ya bo seswai ka mshato wa tsebole ba ithabishela nane yo ke mahlale pepenene re bele re buti
2: ka mogare ga puku ye ya ka gona le language ye re bitjang gore ke Lego Spike Prime ke ya batho ene gore ba na le kwishishonyana ya go dimenyana re na le scratch ke sona se leng gore ge o ina le computer fela o ka gona go thoma ka baka la gore e ruta go code nka bolela gore di animation di a ke tsore ka speedi re re keng ke di pokana
0: re no re di popai
2: re gona go dira popai ka language ya scratch and scratch gona le scratch junior le scratch sa ba intermediate phase scratch junior se gona go dira ka bana ba ileng gore ba go foundation phase rena gape le python a se ke ile ke le kudu ka mogare ga buka ya ka bakala gore ke lemoga gore ke language e leng gore e nyaka shetse o ina le tsebo e tseneletseng ka mogare ke no latlhela example e tshepedinyana gore motho a e šomišang le ena a kgone go bona gore python ke language ya mohutamang then rena le engwe ba re ke Arduino le yona e nyaka o ina le tsebonyana e tseneletseng mara puku ye ya ka mogare e tsamaye ba le di-activity nkare ke dipotšišo ya ba le dikarabo ka mofase ga yona so ya thuša ga botse botse batho ba ka ikhweletsa yona ba kgona go ithuta tse tsa matlhale
0: o gone ka mo go ikhwetlagalang
2: kudu ba rutishi ke ba encourage gore ba e lebelele e ya
0: kgotsa jwang kae
2: buku ye ya ka ke di tikshetsa yona
0: o
2: ke
0: ga botse go ira gore go a enyakang a ka e kgokaganya le wena
2: e age
0: ke ya go kwa gape ke bona go le botlhokwa gore goro ya thuto ya motheo e tsebetabe nko bo le tshane le bona ba santse gore ba ikhwetse e phatlalala etlale ka mo dikolong ka mo
2: ke toro ya ka mogashi ke toro ya ka gore buka ye e be gona
0: ya
2: ke lebeletse gore rena mo South Africa re shaletse bana ba rena ba shalela
0: ge
2: re te compare le dinaga tsa go tshwana kana le bo China
0: ba
2: pelenyana
0: a China ja bo jwa lomo
2: ba pelenyana bona le snape se se mo di go kaganyong tsa le yago se fela seng kwe sha botlhoko bantsha bana ba rena ba rapela ba China ba dira tsa matlhale so re nya ka gore seo se fetoge le bana ba rena le bona ba seke ba tse ba go rapela fela ba tsebe le tsetsa matlhale mongaka
0: ka nnete tate mphonkuna show mongwadi wa buka ya mahlale technology ye a e bitsa go few steps to coding and robotics show bile le ka mo publisher ga show tle le robot ya gona le ntwe o re ke eng ya ntshabela mpepetlane e tshwe ye o re ke yona ya go coder
2: Eh
0: gape ke bone o e gotla o kgona go lokela ye gore ka mogomo ke e botsa gore e sepele gabedi ge e fitlha mola ke mokana e retologe e lebelele kae-kae napa wa e gotla ya dira ka ona mogonong ga botse ya tsetsa matlhale technology di gometse monnagešo modimo a go thuše nna re ikgantšha ka wena tateng kuna pelo ke kgopela gore batheletše ba re boledišhe kudu ba boledišhe wena mabapi le taba tsetsa gago tse di botse tseo rena re ikgantšhago ka tsona ke tshepa gore ebile mo sealemoyeng le mo setšhabeng ke mathomo o kgona go ikiša ka tsela ye gore tle e phatlalale e thoma go thobela fm alala mošate ke ka fa e le go mošate wa dialemo batho ba modimo masupeditlhano ya metsotso go tšela go iria seswaebjan tateng kuna show bolela le ena go lefela seswai tshela lefela lefela lefela pedi nne tlhano pedi 086 000 2452 le mo letlakale la thobela fm yaka re tla e latlhela tla dilatlhela buku ye o ne e bona gore e lebelelega bjang a re amogele wa mathomo tateng kuna ka mošate dumela
5: ntate maredi le kae
0: re gona ra lena
5: dumedisa le ntateng kuna ka mo ke france kobe ka mo thembisa tsela playstation 8 ga ke moletsile o kama
0: aga tate france
5: ntate nkuna le kae bankwa
0: tobe
2: aga le akwana
5: tate nkuna wa tseba le diammere kwa botse monna gešo re ikgantšha ka le ke kwa ba re o na le roboto ka mo ona re tseba diroboto tsa mo strateng tsa go tsamaisa dikoloi ebile kore ke makete rona ke roboto ya mofuta ma mr maredinko o ebe mo mafaratlhatseng re bone roboto eo
0: ke a inepa ka ona mogono le tlo e bona
2: e tla tswelela
5: re a leboga re a leboga modimo a o godisa monna gešo mr nkuna
0: mošate mogolo re a leboga goleum ba go reta tateng kuna re amogele le yo ka mošate go thobela fm dumela o nxaye ya go lokile re a ba topa le maikhutlo a gona letlakele la facebook la thobela fm yaka gape go bona ka mokgwa ke aemaema ke topatopa diswantsho tse motsweletse mogolo wa ka isaac wa ga mašila a go ka mokgwa mongwe o tlo e latlhela tateng kuna sho o dirile buka bagešo o ngwadile buka e ne le roboto she e ke botsana ma e mmalano o motala lerata ka leme la seatlhape blue goba sky blue le mmala o mofeo thobela fm dumela
6: sadura
0: tama le tlhole ga botse
6: ke kgotsore boitsa enama
0: ke kgotso
6: le ntateng kuna le ena ramotamisa
2: mongaka
6: papa waka na le salama ke ka morasenbeke a ikhwidi a matalatala
2: ntate make
6: ewana puke o ya tlhokagala man
0: ka nnete gape ye e maatlafatsa barutiši bile e ka thusa barutiši gore ge ba ruta barutwana barutwana ba kwešiše bonolo eno be le gore wa kgaoga-kgaoga ke ipsene nxae ei wa kgaoga thobela fm le yona dumela ka mošate a ya teng mama kgotso ra lena
7: Awa ke khotse le le ya nna ra mphile mamusi.
0: Tate nkuna sho. Ka go botsa.
7: Marantela mushi stay lop. Le kae ka tengkuna?
2: Rona le kae mama?
7: Oh, nai ra le bua ka nnete. Hele rena batho ba so re khona o khumana technology ka batho ba bo rena. Mme le ise ka dikolo ka nnete le rute bana ditaola le sele tsona ba dimong.
2: Ka nnete.
0: Ka nnete mama.
7: Sale, ikeke ya le ka tha.
0: Ya leboga.
7: Ka
0: nne tanki ke marampele mamu re lebogile kudu a re kwele yo ka mushate go thobela fa mahla le pepeneneng
8: hello
0: re a locha le kai
8: rone le kai
0: re hlole ga botse
8: thobela
0: mhm
8: and ntato ke a moreta bathong
0: thobela
8: ya ke moreta o le lona ke ke mo ba le ba go rapela re tshwana le machaina re bele tsa tsa mahlale tse ke moreta ho le ntato
0: ka nnete re kore leboga
8: morena
0: aga ba no reta fela tateng kuna ba lebogisha a re amogele le yo ka mushate go thobela fm dumela wishu thobela le kai
8: oh
0: aga mampere la pamela la re tedi
8: eh tedi yo ke tena wishu mkhala wo ka mo
0: aga
8: Eh, vamos dikela.
0: O le nan
8: mathata matshogano.
0: Thobe, re lebogile kudu.
8: Ka lebogo.
0: Aga tata gore na o kwagetse lwana ka o thobela FM dumela.
9: A se ile kae?
0: Re gona le kae mama?
9: Re gona.
0: Mm.
9: Eh, ngwana wa ka. O tlile rena re shike re shedi ke mane. Ke dilima. Ke murutisi ka mangwalo mara ke.
0: Oh yeah. Eh.
9: Ke di manking ka le tlile go sa ruta rena man.
0: Letle le tie puku ye le shwa.
9: Wa tsiba go nyo le ke nya ka a re shele di phone number ke na le batlogo.
0: Yeah, ka nnete.
9: E ke nya ka gore ke hwetse ke moka le bona ba ithuti ka yona.
0: Ala ala.
9: Ke ke no go ba re go na le di robot ke sa tsebi. A kre ka na go le rena. A re ruta re re sa di tsebi dilo tsa mohuto. Ya le ba re tletse le mahlale bana ba ke ba tle ba tsebi.
0: Ka nnete.
9: Re a mo leboga ngwane we wa ka.
0: Re leboga kudu.
9: Ake.
0: Mushato mogolo. Go lokile. Ke gopela gore ke kitimele mo le tlakana Facebook la thobela FM ya ka. Isaac Silo wa mashilalo para la mapara. Ra le boga mojoletse mogolo we la hletse fao. Ke moka ke gopela gore le khatisho ye ya video ya ka fao robot ye shumang ka gona le ona tate mashilana pere la hlele buti. Nke ba theletse ba bone mathaga a tate nkuna. Ke bona Allen Mabotja re thobela maredi. Nna ke nagana gore coding ke yona e ba e programa go roboto a re ke lalo ke le ka mokatle go ntshulo section ga ke moletse ga mabotsa dithabeng ke bona fa magale kgwahla lena re gotsong ka mo mushate nna ke o no rotheleditse a re bone thabo moloko mme mozwa a re gotsong nna ka maredi ba kwa na thiba ke nna o tlo lo nyaja o ka re ka dikolong go nyakega dithuto di fe gore o tsenele tsa coding yo o botsisa jalo a le ka kwa le phala le marapong ga e ke ga malbogo mereng 178 ke mang yo yo no re go ile tsebe yo no re aga ke bona Ruben Maibelo ar madume ka ga shong le go ba theletse re leboga bora mahlale go bane ditlabelwa tsa technology tinolofa tsa bophelo ga e ke se riting e ke ngwala ke le ka boxback ke bona yo ana mailula re gotsong malomo magau le khone gona re tloga re ithutile tsewe re bego re sa ditsebe re leboga tateng kuna ka mushumo mo botse ga malobo e ga mama bulo masialama ke ga geshu ke go pela gore maikutlo a rena pele a ripele gona tateng kuna na kwa rena ile magoletsa mogala ba geshu o bona yo motjoletsi wa lana ne o la mabaleng a dipapadi nathi ana le cleave zito shiba ba go mana maula ba pile ba sentse gore ba theogele ka morao ga ditaba mogala ba geshu gona le papadi ya kgwele ya maoto bialo re na pele re ruma joang ka ripana taba tsa rena e bile bo fe ba theledi di nomoro ba di gopetse nasin
2: ere ke thome ka go ba fa di nomoro tsaka ba ile go ba tlhoka buka ya ka 072 455 1200 ke a di bušeletša 072 455 1200 be nka rata gore lefapha la thuto go ba ba tsa mahlale ge ba ka thuša ka gore ba ishe di roboto di be gona dikolong bana ba kgone go di hwetse le nna ge ba ka ntsupporta ka go tšea buka ye ya ba gona e mo dikolong ke a leboga mongaka.
0: Ya mpotse le mo dikgokanyong tsa le ya go wa khwetsagala ke rata ka la Facebook.
2: Ya ke a khwetsagala ke mo la TikTok. Ge ba ka ya ba o searcha leina la puku ke few steps to coding and robotics. Ba ntshala morago mola and then nka gona go ba fatshe tla beng ba ditlhoka.
0: Oh. Tatengkuina na re lebogile mogala wa gešo ebile re tloga re ipsenne kudu go boledišana le wena gona mo lenaneong la mahlale pepeneneng go thobela FM re kwa re kwa bose ge rena ka mo mošate wa dialemoya lenaneong la mahlale pepeneneng re bile ba mathomothomo kwa go boledišana le wena ka mathaga a gago gore o kgone go ya setšhabeng nna le tate mašila re phela re emaema re tlo leka gore ge o kgonagetse le thelebišeneng o santse o re o fitlhe re na le thelebišene tse dikgolo di kana di kholo ke SABC 1 SABC 2 SABC 3 re bona gore go tla direga entate fela modimo ke ena a khontsha go tlo zito o ga botse
10: mona
0: maredi dia dia bua ke bona Canada le Bosnia ke Bosnia Bosnia di ga botse ke bona mama Kondieva le sebola batlo ba ena le lena le re fa papadi
10: a bona nete ya go feta
0: a ke Ria leboga. Ah, o gore tloge na di boga le re.
10: Ah, o re ka go tsamaya.
0: Tlo go buta motho la gore le re. A ke feel. A ga ga. Nago, nago. O nkhoge ngona ka ba nna. O ka leng kwane tena. Nkhoge.
10: O nya ga rutile se pela ba eng.
0: E no bilere ya ditabeng tsela di beritsa ntse ba ditsene ka ira se swai ka morago ga tsona ena pile thwi go tla tlalona le nani o le la Baba lenga di papa di ba gishu re lebogile nna ke moga wa ga maredi le motsweletse mogolo Isaac Silo wa ga mashila re lebogile theletjo le khatswa le na tema le yana tatengkuna ketelo ya gagwe re lebogile mashata

0: Mashu.
1: Re re gola o gole wena sebata sa radio tswelela o re fepe ka tsebo re tswelela o re fepe ka boithabiso.
0: Hey, ke buku ya sepedi tang le tompa.

0: 不下火车后，弟呢早饭的刚上的什么老板的有昆明老头 Reverend Gaga Unlimited Soul 莫火车版的 FM Yellow 火车哈秀 Love Recovery 7.6 If the land 2.1我下车了吗？我下车直播 ，limited edition。Yes, TV channel 815。有人关注了我 Facebook， 出发了 FM 呀，噶在那发了红米。我们来听嘞，我们我们我们叫我们那位呢？我付费了，刚刚那个 party 我们开，给谁给你个直播换那边嘞？刚好你们没看了，叫我来换那边嘞。我们 086600052，你怎么看了换那边嘞？给刚好那位呢？我付费了，刚刚那个 party 我们开，我们可以换那边嘞。呀，叫我们出发了，我们开心。如今我们看看发的这几嘞，我开心不呢？ri a otlela na o mokae gona bjale tlhamagala go mereko gore na o mokae eile ri a tsena ka gare ga lekompo party mo karolo e le a re na yela ye o roloka dikoša tša lekompo tšao latelana tše e le gore ke nyaka gore wena o tlo ebsine ka tšone ka gore šitšeke ditshwere dikoša di nyaka wena gore a bona o tlo robeletheka ba roba letheka o ka le gona mathata a gona di a tseba fa o ye ke koša e le gore re a epela le gono ge o ka le gona aa mathata a be gona ethobala FM A party time, Jumela.
1: Kikioga.
0: Hey, le kai kamo, le kai kamo.
1: Roman kaida.
0: Ah, bon, alena kero, na ke.
1: Malasalama, kika mo Rustin Bega, hai, kibira matalata.
0: Malasalama, kika mo kula Rustin Bega, kamo.
1: Yeah.
0: Ora kai kiu kibira matala, mo kai kona biale.
1: Kimo Rustin Bega, kimo uso.
0: Iya kai zi, le kari kia kwa faoro mozi le, mumile fa uya kai. Wala kina kwa kaho ya goro tsene kina kwa kaho ya goro o fufele ka gara ga party ke no kwa ona o mokae o tshwana lo le na le ka moepong le mokae le na thobela
1: kike oga
0: hello
1: dala gaela
0: ai nke le kwile man le kwora ai oga sa ya bobe ko le le kai
1: a wala ro na ba a le na ro dileri mo mo dileri mo tso ala haute le bilile sha yandima
0: ya shandima ka mo o mo mo bile fa o o tla kae gona ke
1: Ola
0: ya le ke seta mo na e bomo spray. Okay, na bomo spray di ka mo. O ke le ka bo tso mo ne
1: Ah, re ru ona o ga. Ya bo la ro le ko ma singa wa so ko mo tso mo singa kula ne.
0: Ba ke le mo ka ke. Ke.
1: Yo,
0: i ba tanto na tanto ke kwa ke.
1: Ya le o ga.
0: Sho sho ga. Ya, kina lwana mile fa we wa tseba gore o tshwere nai wa fita.
2: O fita. Oga oga oga DJ oga.
0: Na le kae le kae ka vore.
2: Bona, wena sinya fela, wena sinya fela re ka so latla nne, re ka so latla re tso patela. Ene ke fela, ke fela ke tla le tla ka hore oga a le de. Oga ri a le wena, ri a le wena. Oga a le de. O kari a le wena O kari a ya O kari a le wena ri a le wena o ta Selina malelo ma wa 8CG
0: Selina ka mo we ma le Selina
2: Ye bo yes ye bo yes
0: Ali tsere ma Yo ke ona ke o tsela fasa Mani, dia ni macam mana sendiri nak mahu la. Ini tak, mana ini tak? Yeah, di mana kamu? Ini kerja video orang macam mana? Pantas ni kerja kalau kompo party dah siapa kore? Wala, kena kui la. Ya kerja jadi ni kerja kalau kompo party. Ini kita malah family kalau kerja kerja la Afrika bawa. Kimu shate, wamu shate, wami shate. Aiy, wala. Shate macam mana kita ni? Ah, Selamwegamo, Tima Selamwegamo to watch you will wig at a fella with Sosile. Give me a fella with Sosile, Jolagamo, Ilayavo, listen me pay you home, Mikinaqua or the Nicaragua Compo Party. Yeah, the Compo Party, Kinako, Taveda. Ralocha.
1: No, I'm hey.
0: Ah, my number two and one, two, and one, and a guy.
1: I'm a.
0: Hey,
1: but how
0: I feel? Hey, hey, hey, hey!
3: Urena bana mma.
0: Ah ke gona ke ka mong.
3: Ai ka dosi mana ro tsore mana ke mang. Ella mana tere tere mo jope ka.
0: Ella mana tere ka pa ole tsina ka yona kere.
3: Ah ona ka mana a tuki jeri mama.
0: E jeri mama di ke ole ka pa ola Josi.
3: Oh na re nete le kompo di mo na mara ga mta se.
0: Wa tsima wa tsima.
3: Thank you.
0: E tsada e tsada. A party time fela ka gara ga party tsimela.
3: Oka.
0: Hello.
3: Ka tsamola kwa ga shay mo nna le o borola ka mafefo matso.
0: Mo nna le o borola.
3: O hopola ja tilela re panali kalentara ka bo hunali. Mo nna nna ke motsele mo nna.
0: O motsele o libile kai.
3: Ah ke ya ga ga ga mashat.
0: O ya ga ai. O tla ka botse go mya bona. Ke tsile mo motsele mo ke ba mo go mmile fa tle go le tshwere ga botsa kere.
3: Ah o mo nna o tshwere ga botse mo nna ke go thele di ke ba re o ka le gona. Ao a matata ao.
0: Kwere kwere da baza. Kwere da baza.
3: Aya kwa monna o tshe tsene na mahuo monna ke ta mo feka ma ka morago ka mo monna.
0: Eh ba da. Ya.
3: Hallelujah.
0: Amen. He bana. Kwere ya baza man. Ao le rutwa go house number 66. Ba re a wa kwere shi. Eh ya betha.